0: ba re go bona bomang ka baka la gore um dipapadi tja setlhopha sa bona ga se ba batse mo setlhopheng sa naga a ko ikiša fase o tsa ebile o ka re ntho ba ka itsea ba edia promo ya ke bolela mantswa o re raloke gantsi gore lena ba le aparang um mebala ya ditlhopha tja lena ge setlhopha sa nnaga se raloka le ikiša fase ba re segiša o ka se rate setlhopha sa o kudu mo e leng gore o tšea naga wa bapala ka naga wa bapala ka folaga ya naga batho ba le bafana ba emetse rena tša gore dibapadi tša setlhopha sa a se di tšewe wena o a befelwa a wa botsebotse no wa botsebotse batho ba se ai man keke a ke tse gore nka reng o na le lentswe le lengwe a ke tse gore nka lentšha botsebotse ke diphisa mare motho ona a ba a ye mo social media a le proud gore nna ke supporta Mexico o ikiša fase re tlo tswela pele bjang ka naga bele ka naga re na le batho ba mogutanong go raloka Aforika Borwa re tshwantse re tshwarane re be nto e tee tša re setlhopha sa gago aman ebile ga re sefa setlhopha sa gago a se se wine le leaky wa nkwa wena ko
1: botjangke
0: maAforika Borwa ane woman kore wa tseba ya nkgwatha nto nkgwatha kudu wa tseba motho a ke potse re ke yena moAforika Borwa mara a sa thege setlhopha sa naga aa ka moka ga rena re be re apere mebala ya bafana mara ba bangwe ba apere mebala ya ditlhopha tja bone ene setlhopha se e leng gore ga se sethupe se e leng wago
1: ya ke nana gore re sana le mmereko montšhi bjale ka sea le moya re no ruta batho ka lo ja mokuto mojalo
0: no tabe mna ya nkgwatha man ae nyaka promo Mr. Matseba wa nkwa ma ba ba kwamba ba boje Mr. Matseba re beile e beile metsiso e meraro jo iri ya bobedi
1: ya
0: ka mokibelo wa di 13 ya kore a re tlhompheng setlhopha sa naga e ka ba ke banyana re se fe thego re tloele go apara mebala ya ditlhopha tja rena wena o bo o apere um mebala ya Mexico awa man thutha o ye Mexico thutha o ye Mexico nna re supporta bafana thutha le gore ba dumedisa bjang ka se Mexico ga o tseng awa mofesa mboko ka mongwe
1: aa
0: re mosege ro apara mebala a bona go raloka bafana re a lesega ba ba apara mebala ya ditlhopha tja lena mo la go bapala setlhopha sa naga ai man it's not make sure re thega bafana e ka ba bafana e ka ba setlhopha se sengwe le se sengwe sa naga re a se thega ra lebala ka ditlhopha tja rena ai kona ebile ke tswa le kudumela
1: tsoskatala pelo bakwile
0: o ba nyakele sa mboko ba sepele ba edule Mexico wa tsewa re keng ai kona le mtla re ka ba lomiša ai kona di ba lome man
1: Rex
0: batshware
1: ragolokaekamoatsereke
0: pele ra gona tsena bothiele jeso ke tshepa re o nyaka wa bolela dumela ya o nyaka wa bolela
2: dinaga o bolela le kgodi wa maidudo ma
0: ya bolela rekwe ke na
2: le o lekoiwa kaizer chiefs
0: Ah, wa bona. A re tloga
2: Le la ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
3: Kika mubo na uba batho kwa militoni ba bulaya ke mala wa kitimi

0: ikwe gore marimishi ba moka ini tshipela ka mpa rena re sa thabile re ba fara ba fana e tlobuwa re tshepa ra erata ngwadi shalina dumela
1: Fanta.
0: Yeba.
1: Bafana ka sulu itu wer tu ngari teka wala bakhalade. Ona reteka ka so pa sabur na ereke wali shulina wala bakhalade ki wali shulina ki leka kai ki leka kwa mu uli ka man tata mu kito huwa na kira bafa Fanta munda wa diroko ruko matu wa sula uli ki wali shulina ka nalwana ka mahodi reora ka Fanta lukini shino na wawu rumutifu wawu
0: Mba we mba Arare mudi muskari tsia ga bia le go bana rena re sa to de fa
2: DJ Oga Fantastic
0: Dumela
2: Eh le ga fantasy
0: Ah na ke to de fa
2: Ke le mana le mahwa e tse ga bona ba fana ba fana e go buya mwana ha ya ile a tshelela wa mo kuke o motsoshe mo emise
0: re motsoshe
2: ya mo emeletse o ska ma khalemela ka bohari
0: ke a o leboga ka 8 saka tebela fam ngwadi shalina tebela fam dumela mo the for time
3: eh bomba pit
0: monate time
3: Ah, lo bona ke tsaya me a le tsola mae go ba mo le tsama shame.
0: Re le bo ga ngwa di shitse mo le tsama shame ite present. A tsola fa mo shate e dumela le re bishi dumela sa gabi.
4: Eh, ni tsonde stick mo le shia.
0: Aha.
4: Eh, ni tsile go tsi.
0: Re tsogile ngwana mma wena.
4: Wa wa tsile o ra le jo mo le jo ba ka mo se dipile mo tshone.
0: O la mjomana.
4: Our religion that I can wama nalibia maha
0: Razuga wana marpatala jali sui sui
4: I wanna need your fit of you
0: Yebo yes Narathote farnar kwa munatir narejia joye Mushate dumela mpatala chani
5: Fantastic
0: Dumela
5: Dugan
0: Alright dugo bian
5: Dugamu sosha gati lidi
0: Orin sosha kai di H di F di V
5: Yes,
0: yes. Oh, come with the FF. Yes. But you may have to bagada. Oh, lagada. Fasa ma fasa, nijigama jiga. Emanatinta. Asiala moya semanatika misong, emanatir. Radio Misong, Tola FM, Patala Chani.
6: Patapata.
0: Ebo.
6: Bambasiri, arira tumana nga padi. Inspira ina barai, natila nga gowa kwa na wafana ibu ya bank.
0: Bafana iku buwa.
6: Isa jiberi ili na lina lupita.
0: Bafana ya buwa.
6: Ya buwa, wafana wafana ya. Wafana wafana isa jiberi kwa la bini.
0: Watuma kinja kwa mocha batu, wabona Spain, Hestlo winner World Cup, wakupula ka 2010, bili mera luko la kama Afrika burwa.
6: Amen.
0: Spain ni basi betile babadi ya matuwa moifela.
6: Ini ya matuwa.
0: Sasa atupas fuga.
6: Hallelujah.
0: Hallelujah.
6: Irada spiriti seo.
0: Ah, wanake bafana. Ibi leki aperi bafana. Logo na vyali.
6: Nagiri ki ima nidari koro. Ki nagiri ira luga. Nagiri ina skipa mo unimati dulo.
0: Okay.
6: Ne, gai ni itaya.
0: Yeah. Okay. Lekwile humara wae ra kholo wa botsisa o rena ma jetsiang kane mo meletlong re tloba le meleto re tloba le magu o ka re ba nna ba sa kuma letswae ba no tlhaba khomo ba sa kuma letswae Etipa ya ba ile latswin. Ba re ba sa di ba re sepela ba yo phila ba yo apia motho a sa ikilele. Na ke nnete gore batho ba thoba tlo amega ba jele di jutse mosato o mogolo henda
7: ndebo
0: modefo go tlo
7: modefo fantastic
0: modefo monate le joy di atswana
7: bona mphatala tsane ke mangeli ya masa
0: na le di ya masa
7: bona pata ma tshinse ke nna ke modefo
0: re le ba pa ma tshinse ngwa di xale kae
7: Glaris again, machine in Ramos and Churion in the devil.
0: If it's alone, I'm also in Churion.
7: Can't go again, the devil.
0: Yeah.
7: No, it's got a lot of pain. Rabafana Bafan.
0: Bafana Bafana, it's all boa.
7: It's all boa. It's a little one. I rapid is a Hugo Bruce.
0: Remember,
7: I'm going to go to the Barna Barbania Kang. I'm going to
0: go to the Ritual Levadi Papa. I'm going to go to Matata.
7: Maranya ga re lebelela modevo wana dia ga mino modia ga mino
0: ke a leboga na ke to dia ga mino
7: dia ga mino modevo
0: ke dia ga mino ke dia so a ke na lena ba ile ngore le ba letse di goro ke na lena ba ile gore ya otlela gone ba ile o tlang ka tshoko tlang ka tshokomelo ga ke ke fitla ga mo midrand ke fitle kotse e kholo bana ba makaba ka la o tshokomele Ati wala fa mashate watu wala mo time show. Shuma wana ma ushume kuri. Asa na na kuele gore fantastic. Ukwelele motswala o mushume ka mo Gauteng. Ke mo kwelele mushume motho ona ga fitla. O tlo bolela le magoa a beile le tlhokwana la Manchester mo molomong. Ke mo nyaketse mushume o tlo bolela le magoa a beile stompisa kwae mo tsebeng. Ba fantastic o tlo nyekela motho mo khuta mang. Batho lebella nna ka tselengwe ah wa bana wa mara shuma sa shumi ukasi je no job no pay

0: wolobo yethabi show mina ngilijaje lenhliziyo yami belintombi indaba kina li akaya aw ujabile bonnoli lelitsana fanele go yaka ya go hlapa ke yena Peter Hlahlariele a ri ya go ya go hlapa ke le sicoshela kuri yena a hlapa o pelane sicoshela mara ni sicoshela ni ke koshaya ditshele ya re le re kubela eng mola go sale monate so Peter ga no kgetha o tlhapa ka go sha ditshele ka mogwano mara ha ah Pitoza a be ke go sha ditshele man ne se qoshela le re kubela eng party sa le monate so grade era gore le re kubela eng party go sa e sa le monate so o kila bona ba ratswalla ene o sa bone o sa koroje motho ro o kilo bolela lena ba ra ba ratswalla ra chaisa a gra ba le ba go ya mafilong a mabiyalo e maspota ratswalla ra chaisa e wena o sa re yo tsabotse mo kilo tjwa ka motho tola fema chate wa tsholo boita bi jori ke tlile re sa jwa okay ga ba le ngana ba ke tswara ba ile gore chetle le khone ba yo kokona re gore ba yo kokona ka pele ke to bolala fa o le khadi ya tshlana re go gore ba yo kokona ga e ba go kokona chechi la le khono 0860002452 ba no mpotsa gore ba yo kokona ka e ke tsa re go a kokona hona fanela le kile maloba na ke ke roko kona ke lebeletse bafana ke tlhaba dumela tle
1: fantastic
0: goreng e
1: bona le ke
0: wa man na ona botata ngona mma
1: re le bo le
0: kana wena ntwa eng ke 66
1: classes ntlo
0: ee no mora ntwa ya eno
1: ya ka ke 165 ya ka ke 44 ha le sitin
0: ya ke 44 mara ke re 44 yo ka yo ke tsa ka 22 ke 66
1: ke ka se khona gana
0: yeah we e pala ga yo
1: na
0: o di 66 a pe batho ka mogwa
1: di pandiri go mo sedi re 44 a gara
0: oh a botswa re re to ya mushadi muthetsa ka uri phasa misere ya mushadi
1: that's why ke re botse ding ka se ka go dira bile a se nna tsotse ke
0: ene le motho a ska ba ngwa le cha house 66 e le rabaki ka mo house 66
1: aha ena ka be motho wa ga
0: e be wa ga rabaki a re a richi
1: awa
0: okay
1: ka na ka ba ke na
0: o ile go kona ga mo khotse
1: eish na mo motho ra go loka ngwe ya ga molepo mo tshebela motho
0: ah o jwa dilebo
1: magata tse ke mo lepo o tlhoga o tlhogela le fela 5 months e
0: go di kusha botlhoko tse awa a dilebo go mo khotse
1: le se go di fantastic
0: wa ke se je ke khuile ke re gale ke tswile re go kona ga 0860002452 re go kona ga chachi la le khono okay re go kona ga mshate dumela
1: ke tsogela le go lela le a se ke mitsai awa na re le re mara ma tshuko ka momolechi
0: ah le se pele mbotsi le boloke botsa
1: ke re ga mme ke ga mana sa re go tshe ke mo kheko
0: ah le boloke botsa ke
1: ke tsena ga se se ke re a go kona ka le nyala o tla ba le tete
0: ah a di le bogwe re go kona ka ile khono dumela mthelechi
2: le nnete
0: ke nao
2: o re ntsanga
0: Ya mnati.
2: Ke go tshwenya go tshwenya ka bana ba Tiberius.
0: O re nga mo Tiberius.
2: Yeah. Pa tsare re ba mo re go kula mo ha. Ke mo tshomela re mo ya masika.
0: Oh le bula masika yo.
2: Ke le go tsabile le go tsheke.
0: E re fetlela se goeng you are opening the stones.
2: Ke le le go go tsheke.
0: Rale bo gane. Nabile go para ba le khadi dumela.
3: Mr Fantastic Liberty le tshile tsogile ga botse.
0: Ke gore ngwana gesho.
3: A wa re gona le kae gaetse deka.
0: Re gona mana wa tsa a se ke sa buisa ba tlo ke rena e ka ba dilotse tsa gore ge le o phila lena. go ba lilo a pea ke re nako tsa gona tse bo thoma ka bo trailer ya sepela lilo a pea ka magong ba ka di a miketeng bialo bialo le tsanje le ikilele
3: awwa o ikilela wa mohuta mang ka gore mohlomong kere awwa ya ba ile gore di fapane
0: e kra gore banna khale ba ba re o kuma letswa e ge le o tlhaba gomo Askitje wo ba tiri tiri adi iko.
3: Wana na rubika deti. Osa fantastic utlo saka wana ba rutse ntsha matati.
0: Awa no, aki ki yeri meri tsweri mogo ki ri tumelo muti. Aya, hey na kya kya ilela go ba o le matjatjing.
3: Ah, wa tjo kwa le kholo mo la tonga pega di shumi.
0: A di bere.
3: Na na ba sadi bana ga ka mokare le mo matjatjing kwa le kongotla ape ya mang.
0: Are
3: ti a wa jo ga di shumba chili chi a wa jo tsona le ya thoma byane
0: a wa ha bule tshi wena na ke gona
3: a wa le nake riyalo ke re re ape
0: okay
3: e tshebe shebe le gele phaka e di ba di fela ke go ke wa tsala u du khuma na tswa ke tsepela ga botse
0: o re tsare jing le gono
3: ere ke le boge ke tsa bisha gape ba tshile ke ba rena batho ba FM re sana le ba IEC mo ile gore re tlotlhele tsa ba sa gore ba tshele pele go nama ile gore ba ya go ingwa di sa gore ba tle ba be karolo ya digetho tsa lenyaga ka mo le hlakorile le leng kala ka ka mo shipologe ba ka go pula ga botse aga re be rena le ba goro ya thuto ya go dimo le hlahlo re sore taba ya botlhokomaga gesho ya go thusha se tshaba go nya ka meshumo biele taba yela ga sia fela ka bona go le botlhokwa gore re itjotse pele re gone go thusha ba sa ba ga borna ka gore ke nnete tlhokego ya meshumo e dira gore
0: ba swa ba beka fase ga gatelelo re ya thusha na felofa ya no ke tsapa gore ba tla e kwa ke ya tsheleng gore di botlhoko go dua tsebo re o le motswadi ka gae go ke ngwana e o na le mmengwa ga ye masome tharo sa go pela wena chalet ya lunch go sha botlhoko wa tsoa
3: e na mile ke moka artushaneng re bona gore na ka ba ile gore ga botse re ka fulela thuko efe
0: Kate a re bolele nnete
3: eh
0: ke gopela gore batho ska re nomoro ya gagwe e le 99 I fetola ile I reto le aba 66 a nyaka gore tlo go yena please
3: awe e ka se show motho do senya masheleng a gagwe a airtime ka gore ge ba fetsa ke moka ba re motho pa sefoka bile gape re tla re kwala kwa tsaba ye mo sia le moyeng re a emela ratla ka ngwa kongwa gago ra tsana gape le ka moshate
0: and then holy rabaki lo gona wa dumele o dumeletswe
3: rabaki o le ka 66
0: tran o le ka o dula o le rabaki ka number 66 o wa ngwadisha
3: rabaki o bone ke spokes h
0: wa ngwadisha na
3: re ya re nya ke le ka o mmona
0: okay
3: motho go nya lancha magadi halala
0: ke jwa ga ifi manjwa go share sicilia my love take care. Take care of these young boys. They'll trap you like a fly in a spider's web. Ichwako mankoshe. 086-000-2452. Kichwaka yona. Cecilia, my lovey, take care. Beware of these young boys. They will catch you like a fly in a spider's web. Dumela.
4: Tovela, tovela, emrutisvola.
0: Mushate!
4: Agra kata piti kamomule chegal hodi kruku.
0: Yeah.
4: Ai rena mamtharo go kona ka mogama bitsela.
0: Okay no ke a leboga ke be ke re ba mputse re go sha ke fike ya leboga. Manjwa tswa go sheng e fike tswa ka yona CCD ya my love. Take care. Beware of these young boys. They'll catch you like a fly in a spider's web. Ke mang?
5: Ke Steve Kikana.
0: Steve Kikana!
5: Salina! Manolo mawa itse ke ntumedise je ngwe ja morutisi wa ka wa rileng a nduta gore ke tsebe go bala le go bua botlhale ka mokgwa o
0: o botlhale man o itsebile Steve Kikana. Ba le tlhokomele, they'll catch you like a fly in a spider's web.

Motele jwa Thobela FM ke a go dumedisa ke le moruti Mashabela kereke ke bophelong Bible Church e Madiba Phaka go la Seshego. A re tswele pele motele jwe re lebelele lentjwe la Modimo le khone ke nyaka re lebelele gore ka ntle le tshedimo tshe re di dirang. Modimo o thaba kudu ge le rena re ka ya sekolong ra rute ga ra tla ra phidisa bana ba rena ga botse le malapa rena ga botse. Ga nke re ruta ka yona re rera ka yona e fela o ka tshea Bible wa ga go abala. O tla le moga gore monna o ba reng ke Nehemia. Ore ne le lengwalo la gago ka mo Bibeleng o ba rutegile o shuru yena mong ga e hlaolo sa hore ke be ke le motsheledi wa khoshi ge o le motsheledi wa khoshi na go nye go robe motsheledi wa khoshi o boela botsheledi sekolong wa ya sekolong sa botsheledi gore o gone kwa o isheleleme go ba o ga molenyane ga ile re ba tsheje mphulo ka mo botla gone kwa ka bonna konyana jo bogolo ka hore o tla be o tswela botsheledi sekolong o ba rutegile o shuru a ba biwa maemong a godimo gore e be motsheledi wa kgoši re bala ka mo ba re ke Ezra ka mo Bible re na le lengwalo la gage Bibele re bele e be le ramangwalo ka nako o ga ba go bitsa gore ke wena ramangwalo go ba ka polelo e lengwe ga ba re you are a scribe o bo boela sekolong bo scribe go bo se ne motho yo a rutegileng go feta a scribe Ezra ebele o mongwe a rutegile kudu-kudu megeng ya gage. Moshe le yena re badile ka yena. Ka Ezra ga o nyaka go bala, o ka nna wa ya go bala lengwalo la Ezra ga o loke ya bosupa. O ko gore monna o ba rutegile ka kakang. Ka Nehemia o ka nna wa bala ga o loke ya mathomo. O ko gore monna wa Modimo o be a rutegile ka kakang. Go kwisa bohloko ka kakang. O sa le moswa o palela ko go ya sekolong. Fela re leboga Modimo ka baswa ba o ba lekang ba ete ka matla ba ya sekolong. Ke sa fele ke busheletsa. O se kwa felela ka lengwalo la marematlong. O se kwa felela ka lengwalo le go thogo ke diploma. O se kwa felela ka lengwalo le go thogo ke bachelor degree. O se kwa felela ka honors. O se kwa felela ka masters. Feleletsa mola sekolong ka lengwalo le leng shele ge ba le bolela bona beng ba di rutegi. Ba re it is a terminal degree. Ba ira lengwalo le re reng ke bongaka ngaka mama ngaka ya go rutega seng ngaka ya spetlele nko ye sekolong motheletsi nko ye sekolong le mma re kwele monate kudu le ga nwe le ga re bala re kwa monate gore moeta pelo mogolo wa ka monage morena Nelson Mandela o tsene sekolo a le kgolegong ga nka be le ba ba ba rena ba ba mbone ke kgolegong a go seng ka go se ria ke kgolego morena Mandela se a di a tse o ile sekolong a ntse a le ka kgolegong a rutega ga e tswa ka kgolego ba le ramelao wene o tsoga ka gae wa tswa ka mapaing a go futumala wa nwa tee ya go futumala wa apara jesi wa ba apara le dilo tse dingwe diatleng e fela o ne o palelwa ko go fetsa le diplomanyana a diploma moshe o ba a rutegile kudu a ko go balele le letee la mangwalo motheletse o theletse le le la mangwalo gore le re ke ya go kgopela ke le motswadi ke le moruti ge nko rute go bose jwang go etwa pele ke motho a rutegileng go monate jwang go etwa pele ke motho a rutegileng ke re ko go balele le le la mangwalo motheletse ke bala mo lengwalong la ditiro kgaolo ke a masome a mabedi le metso mebedi ke noe ga mogare ke ga temana ya boraro mogare yona e re ke Paulo wa bolela o botsa batho re ke rutilwe ka shedi e kgolo go phetha melao ya boragolo khuku ba rena gomme ka ba ka ba mogale wa Modimo ga go kgonege o be mogale o se rutega bagale ba bantši ba ile sekolong ba tsena sekolo ba rutega ba re mola ba rutegile ba kgoloeta setšhaba pele gore o tlo kgoloeta setšhaba sa ga Modimo pele ya sekolong o sekwadi o bolela hwetša ebile o tlhoile batho ba ba rutegileng o re ba go remiša tlhogo nko rutege motheletse ke nyako rapela le wena mohlomongwe moya wa go rutega gone fela tša botšhelete ga di gona goba mohlomongwe ga o tsebe gore o thome kae e fela nke ke rapele gore Modimo nke ya go tšhele ka moya go rutega Modimo a rena o matla o tlhothuša ngwana gago ke yo sekolo a sa se duma o mo kgontšha setsene a phethagatse mangwalo a a dumang ka pelong ya gage ka leina le le maatla le le phelago la borena Jesu Kriste amen.

0: yose ke yona le Kate Morwane mokibelo o mongwe le o mongwe o thoma ka iria botlhano ka masa go fitlha ka iria botshelela mesong
1: Thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo
2: Pretoria, Tshwane, Makopantšhaditšhaba yeo e gabilego ka mešakaranta ye mebotse yeo e ikadilego bogale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobela FM
3: SABC Education. Enrich your mind. Enrich your life.
4: Yetsela metsotso mara ge sho go itjela gona kwa irinyela ya botlhano bo sele gona ka fa mafateng a matelele a di le moya ile go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya legotla gasho la Afrika Borwa le ke la thuto le nena go la rena magagesho la baswa ka masala youth yona na ka leina ke matlo Kate go morwane ga di tsatlhane go tlhoka matepe ka gore ya lo ya lo cha ya lo cha ke le amogela bona fa go thobela FM yo ile gore ga bia le re kete ka mengwa ga ye masumetse la tsela re le gona fa mo ye magagesho le ba thiledi ibile gape ke le go potsa gore ka metlhanna ge ke ke na le Isaac Mashila ke motsweletse mogolo wa maneno a thuto nna ke motsweletse ke mogashi wa maneno a thuto gona ka fa go thobela FM bathiletse ke a dumela gore bela gona letsogile ke kwele go tlhaoa le ya go kokona kaekae e re ke lebogeng batho ka moka ba o ile gore gape ba tsoga ba ya gona ka mola malapeng a ba o ile gore ba wele ka matlhong bangwe ba tsogile batho le bona ba tlhapa batho ba nna ba ya kae ba ya mešomong ya bona ya go fapana tlhapang kapa magagesho le tlale ka mafolofolo lebele le thabo le memiele le tso ka mogare ga molokoloko wa ditshele ka gore ge o ka do iphupula wa re ke tla bua ke di bona ke gona ge o sentse le tjatji la gago ba imana ba gona le bona ka mona maokelwaneng ba ba letile a reng basadi le re emele ga botse ba thiletše ke le ka gopola ga botse ka mošupolo gore be re tshwere taba e botlhokwa fa taba ya go thuša maga ga borena go khwetsa mešomo e le ge e le gore re le fa tshedimošo gore na e ka ba e le gore ga botse le ka nnyaka goba la phuruphutša bja magagešo ya ba e le gore gape ka mogare ga taba ye ya tlhokego ya mešomo re bolela gape ka baswa ba gona baswa ba o e le gore wa tsoba ba tswa ba ya dikolong tša go fapana tša godimo baswa ba gona magagešo ba leka fela mešomo e ya pala ge mešomo e pala ka tsela yona ye ke maikarabelo a rena bjele ka sealemoya go nama re thuša ka maile gore na le ka tsoba bjang se sisi wala phoko le mesong ya lekono e reng ke motamiše ke mo amogele bile gape ke leboga le nako ya gagwe re a kgone go boa ka ge e le gore tabe le yena e tloga ka nnete mo tshwenya go tswa gona kua gorong ya thuto ya godimo le tlhatlho se sisi wela bosele mogolo wa ka dumelatlhe
5: ke a leboga sesetshwetse ke rata go dumedisa go tele batheletse ba thobala FM mesong ya lekono
4: bathiletse ba rena ba dutse gabotse ebile gape ke gatlhwa ke gore ba boile gore ba be ba re thiledite ka mošupologo le gono ba menagane ba na le ba o ile gore ke ba baswa ga se ba kgona go kgwetabo ye gabotse ka mošupologo ke nyaka gore ke tema benkele ge ke boa ke go fe sebaka o di gopotsa bathiletse gore na e ka ba e le gore gabotse makaleng a poraebete le makaleng a bosetšhaba ke kae mo ile gore motlho mongwe ge ba ka ba kgausi ba bala gafetsa-gafetsa ya ba ile gore ge ntse ba le gare ba re go na le dikwalakwatso le bona ba ite matlhatsi go kana maile gore wa shemega ntumelele ke tema benkele ka morago mabenkele ke go fesiba ka magage ke mo fesiba ka magagesho re tle re gone go tswela pele ga botse mabenkele ke ya ka morago ke mo kari le gona maile gore tswela pele ka tshotlhe
6: re dira re poster recommenda le go arabishana eupša di kgopolwa ga dina mohola ke le saula ga go la X le o di dira go bjalo ona eta ka di 20 le 21 June tsora bona gala gomme o ingwadisetse go vouta letsetsa 0800 11 8000 roba etela elections.org.za roba whatsapp 060 880 00 go hwetsa tshedimoso ka botlalo molaetsa wo lokisetswa ke IEC
7: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko Gontishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Atlantel di lefa chalete pele go di iritse 24. O ka shirletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. E bile go akaretsa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso. Katlintel ga o reke fela leano e utswe o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsa go ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Aga re tswela pele se se wela ke tla go lena makala a private makala a setšhaba a boile gore ka nnete re ka ya go ona ra khwetsa thušo tameng tsa mešomo nke le tee di lehle.
5: Re ba sa ba rena ba nyaka mebereko. Re na le makala a mmušo mo le makala a private mo makaleng a mmušo ke tlo thoma ka gore e nngwe ke Department of Public Service and Administration gantsi re bitsa DPSA DPSA ya rena la botlhano le lengwe le lengwe go tloga ka gore go thoma 11 o'clock ya mesong ke mo ba thoma go bapatsa mešomo ya rena ya mmušo ga no gona bele ge ke bolela belo ma ba ne go tsile ntho ba itse gore ke sexual ya mešomo ke ra gore di goroka mokana tsona tsa mmušo tse le gore di bapaditse mešomo ba ile gona kwa go DPSA go ba sekhuleng yona yo mabane ba ya ba kwala kwa tsa mešomo e le gore ba na le yona pele ke ka moke tloga ke tlhotlheletsa baswa ba rena gore ba ye ba e lebelele ba itsetsenkela gape

0: era gore ba hira ba le ba ile gore ni ba dirile di dithuto jela tsa rena tsa technology SS kit re tla re ba nyaka ka bontshi ke ba ile ba tlokega ya ba gopela le bona ba emu gape makala private lona ke ile gore a tloga a thusha a mmuso ka matla ka gore bona ba phela bana le mushumo SS kit ba bana le mushumo era gore ga ntshi bona mushumo ya bona go nyaka go e bona re na le lotlela ba dibitsa gore ke di job search portal bo Pnet bo Career 24 ge ba swaba ka ya ba ke ngwadisa le tsona di website tsona tseo ba tla re ge ba ngwadisitse o bana ka CV ya gago hantsi bo khotsa ba re creator profile o tlo dia CV ya go bogodi ba gago gona kwa di profile tsela ba nya ka le email address o tlo bona ba tlo thoma go romela mebereko ka gare ga email address ya gago gantsi makala a private a shumisa tsona tse bo di Pnet bo di Career 24 job rapido re a di tseba ke tee le goreng ba sa ba rena ba ka registera le tsona and then gape ke tloa ke ba tlheletsa gore ge ba registerile le tsona ba tshwanetse ba phele ba checka di-email tsa bona ka gore mebereko e gantsi ke gopola le nna nako e ke nyaka mmereko be ke registerile le bona kore ka tsatsi ba phela ba romela mebereko e le goreng e gone e le goreng e sepelelana le ntho ke profile ele ya gago e le gore o tla bangwe le gore nna ke na le bokgoni motlhong ba project management
1: ema gona fa o retse mabenkele re tla boa re tswela pele ka morago mabenkele ke yang
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
3: A o ikao gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo. Go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano. High blood, bolwetse jwa sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokisa madi, se tiisa masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgotsagala ga Dischem, Clicks le di-pharmacyng tse tshetswa go nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Ke masomepedite a metsotso magagešo go itswela gona kwa ereng ele ya botlhano ke gona mošhata wa tsebo le boithabišo thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa se se wela lebe le sa bolela mogolo wa ka lebe le sa bolela tshedimošo e botlhokwatlhokwa tlheng ke le tswele pele
0: ee belege ke ruma seskate makala a le a private gantši re tlo thoma ka dishopo tsela tsa rena mabenkele a le a rena a e le goreng re ya re dira di-grocery mo gona re reka diaparo mo gona mabenkele a le a tloga a thuša kudu ebile gape ke tlhotlheletsa le ba le ba go tsena sekolo ba le ba go tsena di-university certificate ka goreng ba tloga ba tswalela e sekgale mabenkele a ona a o reka di-grocery a reka diaparo ba tloga ba thwala ba ithuti ba ile gore ba kwa di-university ba ile kwa di-college ka nako tsona tse tsa maikhutso certificate ba tloga ba di lebelela gape di company tsela tsa rona tsa bo di-insurance certificate le tsona ke sengwe tse e le goreng di a thwala dithwala baithuti di tloga di thwala le baswa ba e le goreng ba nyaka mebereko certificate so ke tlhotlheletsa baswa gore ba tloga ba di lebelela di-company tse dingwe gape ke di-company tsela tsa bo di-mining certificate ba tloga ba di lebelela ka gore ge o ya kwa bo di-mining o kgwetsa e le goreng o kgona go dira di-certificate tse e le gore motlho mongwe ke bo di-3 to 6 weeks ka gore o tlo ba o direla bokgoni bo itsego o kgwetsa e le gore ba rao wa wena dira certificate sa instrumentation wa tseba gore o bereka gona lekala lona leo wena dira certificate sa forklift wa tseba gore wena o dira certificate seo o tlo ba o rwala dilo o di tlosa mo o di isa kwa ke dilo tse e le goreng baswa ba rena ba ka di lebelela certificate ke a leboga
1: go leboga rena go leboga rena go mmege o bolela ka tsela ye ke dumela gore le bona ba sokuwa ga ikuwa ba gare ba thala-thala tshedimoso tse dingwe ke tseo e le gore wa tseba ke go botlhokwa gore ge ba bolela le wena ongwa lefase gore ge le nane goe ke moka lefela o iphe nako mo mosegareng wa letšatši ke moka o tlholetlhole go bone gore na e ka ba e le gore ga botse go diragalang ka montle gore bophelo bja gago le bjona bo be kaone kaone a re bolele ka taba she ka metlhe ka gore ge re nyaka mešomo ke mo e le gore ba bolela ka taba ya maitemogelo taba ya maitemogelo ke taba e le gore ka sename e le gore motlhomongwe re tšhabana kutswana le yona ke ya gape tabeng e le ya khumana e le gore re tlhotlheletša ba soka taba ya goreng ke baname e le gore ba fela ba ithaopa ba kgone go ba le maitemogelo a e re ke le fense baka motlhomongwe le yona ye le tsweletse se se swela
0: Sis Kate, ge baswa ba jaaka mešomo ba tseba goreng taba ya maitemogelo goba yona work experience e tloga e le gona ande e tloga e le goreng beng mošomo ba e nyaka re rata ba re se a rata ke ka moo re tlhotlheletsang batheletsi le bona baswa ba rena le baithuti ba rena gore taba ya e le goreng ya go volunteera motlho mongwe e botlhokwa ka goreng ge o setse o le kwa sekolong o ithutela motlho mongwe ga re fe motlhala o ithutela marketing kwa sekolong kwa university o ka kgona go ya go nyakela maitemogelo o volunteera company e itsego ge o fitlha kwa company eo o tlo ba o kgwetsa bokgoni bo e le goreng bo beng mošomo ba bonyaka bokgoni boo o tlo bo ngwala gona kwa CV-ng ya gago ka gore o tla ba e le gore ke bokgoni bo e le goreng ga wa kgona bo kgwetsa ge o be o dira dithuto tsa gago goba ke bokgoni bo e le goreng bo otlolola dithuto tsa gago o kgona go bolela le batho o kgona go bereka ka team se sekete o kgona le tsa go tshwana le bo di-computer ke letse e le goreng beng mešomo ba dinyaka re ka se ditšhabele se sekete ke tloga ke tlhotlheletsa baswa goreng ga ba lebelele taba ya go volunteera se sekete e tloga e tlo ba tswela mokgola ka gore ke a tsa gore baswa gantsi ba tla rena nka se berekele mahala mara nna ke fela ke botsa batho ke re rena ge re dira gantsi ge re dira re nyake re dira di-interview kwa thuso tsa gore ya godimo le tlhatlho o kgwetsa e le goreng go tsa di-CV go na le bana bangwe o tsa gore nne be ke dira psychology ka ya ka volunteera motlho mongwe company e nngwe ke thusa batho ba e le gore ba na le kgatelelo ya menagano ke thusa ka mo le ka mo batho ba o tshwana le ba o sescape ge re setse re ba biditse interview ge ba fitlha sescape ke batho ba e le goreng ba tloga ba phala ba e le goreng motho o ne o ithuta fela a fetsa a dula ka gae a re o lebeletse gore yena o nyaka internship o kgwetsa e le goreng bana le boitemogelo bana le tsebo ba kgona go bolela kore o kile a bona dilo tsa go tshwana le tseo ke lo tse e le goreng re a di lebelela sescate gape o kgwetsa e le goreng o mongwe o feditse qualification ya gage a tloga a iperekela gona mabankele a ke a boletse ka ona a re na di-grocery ona a re rekang diaparo batho ba go tshwana le bao ge ba fitlhile sescate and-e ke bolela ka ntho e le gore ya phela ka gore re ebilele di-interview e segale batho ba ge ba fitlha o kgone go ele ba bolela gore batho ba bana le tsebo batho ba bana le maikemisetso batho ba ge ba fitlha mmerekong ga se batho ba e le gore o tlo ba goga wa re dira se dira sela ke motho le gore ga a fitlha o tlo bontsha goreng nna ge boitsha ke dirile sela ke tlo dira sela wa kwešiša dilo tsa go tshwana le tseo ba tloge ba di lebelela baswa ba rena gore e tle di ba thuse gape motlho mongwe ntho ngwe ke tshwanetse ke ba lemose ka yone ke gore re na le letse ba di bitsa gore ke di-21st century skills baswa ba rena ke batho ba le gore ba tshwara inthanete sescate o na le dikgose tse e le goreng ke tsa mahala o kgotsa e le goreng ga o tsena kwa inthanete ba re o ka dira kgose itsego mahala lo tsa tshwana le bo di-AI sescate di-data analytics ke dikgose tse e le goreng baswa ba rena ba di lebelela ka gore ke tse e le gore di a nyakega kwa mmerekong and-e di gona kwa inthanete ba di bona le ka ra di-email tsa rena kgotsa e le gore ba romela email ba re re na le kgose itsego motlho mongwe o ka e dira for 2 days mahala o kgona go e dira sescate ke lo tse e le gore o di fa mebereko sescate
1: wa tseba ke fela ke bolela gore ka metlha ka mogare ga sea le moya ga se ra a bakudu go tea batheletse goba go bala maikutlo a bona fela goba fepa ka tshedimoso e le gore bofelong e tla kgona go dira diphetogo maphelong a bona nako ga e sa le gona ke nyaka gore ka o rialo ke go gopele dinomoro tsa mogala ka gore ba IEC le bona ke moka bankemetse ba na le lenanego le rena go swana le lena ka ge e le gore fela re dira bjelo ka mosupologo re botsang gore na re ka le khwetsa ka ise se sewela ge re lemetse maga kwatlhe
0: sescate baswa ba rena ba ka re kgwetsa mo go 072 ke nomoro ya rena ya please call me malapa ga lekane 072 204 5056 086 999 0123 ke khona go ba thusa ka bonako se se kgitse ge ba tsena fela ba re botsa gore nna ke kgopela mmereko o itseng go na le motho le rutlo ba thusa ba tlhasa go ba bontsha gore mebereko e le gore e bapaditswe ke emefeng ke tloga ke leboga se se kgitse
1: le rena re leboga maitapišwa ga gore ya leboga ka nnete seo e le gore wa se dira ka metlha se yaletsa gore o na le lerato ka mogare ga mošomo wa gago o na le lerato gape go baswa ba naga ya aforika borwa badudi ka kakaretso re lebeletse merero ya thuto ngwanešo modimo ga re bolokele wena o shego fatshe re ya leboga tle re lebogile mogagešo gabe le metsotso ke masomepedi senyane go itswela gona kua ereng ela ya botlhano bjale gona ke mokare ya goba IEC bao e le gore ke bona bathegi ba lenanego la youth ke yona re lebeletse dikgetho tša lenyaga e re ke go gopotse gore o ka tsenela phadišano e gona ya go parara fa ya gore re tle ka ngwakong wa gago house number 66 ke moka o theeletše gore naga botse ba nyakang felo fa bia tsebe wena
4: Once you enter my house, it then becomes our house.
5: House number 66. Hadi shane la gore tshobela family ga tsaga geno. E fihlile. Se e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So se le tshego se dira gore go be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mo kopana. O hlalosa gore go reng tshobela family se go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le gore o dula kae go 45849. Ke 45849. Go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa kong wa gago o ka ithopela 66000 rand parishano ye tsola ka lobedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobela FM 66
6: Tobela FM Moshato botsa bona boithabisho.
7: Re bona maitapisho a lena baso. Re o bona shendesh. Hit boss. Charisma. Hona di the host. Matalani mogatla. Mamoletsi tsao. Lebogang Tibela. Le ba bangwe ba bantsi. Tobela FM. Moshato botsa bona boithabisho.
8: Le lelo le litsho wena ke SABC Education ka thego go jwa go IEC. Tobela FM.
9: Mo shata what's up le boithabisho.
10: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
1: Ba go tsaba ditaba batho ba re le ge ba bolela magagešo ba re madume ke mabotse ga nyakele ka pene madume ga nyakele ka deposit ka gore yalo ke re ke le lotšha mesonye ebile gape ke le amogela go la thuto le ne le gona rena la baswa ka masala youth ke yona la go thekgwa le go tlišwa fa ke ba IEC e le go komišene ya boikema ya dikgetho gona ka fa nageng ya rena ya aforika borwa nna ka leina ke mmatlo ke itoga morwane ga di etsa tlhana ya go tlhoka matepe ke na le Isaac Mashile magagešo bjale ka motsweletši mogolo wa mananeo a thuto gomme ka go rialo re tsena kgaolong ya rena ya boraro mo e le gore mesonye re ile go ruta le go botsa baswa ka botlhokwa bja go ingwadiša magagešo gore bofelong le bona ba be karolo ya go tsenela dikgetho tša lenyaga tša ngwaga wa 2020 tshela e le go dikgetho tša mebasepala goba tša pušo selegae ba gona bobodi ba mafalo magagešo fa bao e le gore ka mehla ke bona bao e le gore le bona ba thušana fa le sese leti sethole gore taba tša rena ke moka di sepele gabotse ba gara mafalo bosele bosele batho re a le amogela mafatsheng a matelele a dia le moya gae ga gabolena thobela tle
11: Tobela ga di etsa tlhano le wakeletsi wa youth ke yone
1: Motsiri Ramafalo re leboga go tšwa dikantorong tša IEC gona ka fa province ya rena ya Limpopo. Tata Ramafalo ba swaba gona ba beile tsebe lenene o leke la bona ba le rata. Go mmekenya ka gore pele re tšwela pele ka tše dintši wa tseba ke le di gopotsa moswa ka botlhokwa bja gore nka go le botlhokwa bile gape go tlhokega gore ba ingwadishe ba tle ba kgone go tsenela dikgetho tša lenyaga. Aga le ka go ema ga botse gona fa o ge ba ile gore le shimisha loudspeaker ke moka lena me ile gore le a itlosa gore ge le bolela ke mokata ba tsa lena di gone go kwa gala ga botse lentjula lena le kwa gale le bolela ka taba ya lena le go la bagethe gore biole ka ba sogereng wa di tshitse le rena re tla ba gona ka mogare ga lena le bagethe mo ile gore gape le molao thoa naga wa re tlotlheletsa biole ka ba di bana ga ye biole ka ba sa gore re be karolo ya digetho taba ya digetho gona le ba boile gore ba sagakane ga gore ga botse re getha ka mengwe le metsila go ba re getha ka mengwe le some swai re engwa di tshaneng nke ke le fetse baka le tlhakise ka gore batho ba fela ba gakane ga tle
11: ga di se tlhana ka taba ya o getha e re ke be ka tsela e o na le bona gore motho wa register o register o register o na le mama wa ye le some tsela go ya godimo
1: mm
11: o thoma o ba le yona bukwana ile ya gago ya boitsebiso go na mo gona go ba o etela o di kantoro tsa IEC go ba o ya go bona mo online wa gona o register gore o bona o duma voters roll e fela re tla tabeng tsa go kgetha o tla kgetha o na le mengwaga e le some seswai go ya godimo the minute o tena mengwaga e le some seswai ke gona mo tla ba o kgona go ba o tšea karolo dikgethong
1: mengwaga e le some seswai mola ile gore leeto le wena o ka engwadisa ka mengwaga e le some tshela morago gore o khwetse pukwana ya gago ya boitsebiso re sa le gona fa tabeng ya pukwana ya boitsebiso ke nyaka gore gape re lebelele gore go na le batho ba boile gore ba fela ba latlhegelwa ke dipukwana tsa bona tsa boitsebiso ba ya gona kua kgorong ya merero ya selegaeng ya ba ile gore gape gona fa o ge ba fitlha ba fiwa temporary IDs tse e le gore ke tsa nakwana ya ba gape ka molehlakoreng le lengwe bangwe ba pele ga pete tsa mafalo batho ba tsana ba itjoka mo nageng ya Afrika Borwa yo mo udu sepela a ralala le di province tse ya ba ile gore nako tsetsa go ingwe tsa ge di fitla le ena ga tse bo gore ga botse ke gona go ba a bona batho ba mo huto botse botse re lebeletse di nyakwa tsa male ba tsa gore bo felong felong le ina la ka letjolle ka mogare ga lenane go la ba gethile go yona voters roll ke moka le lena bile ka IEC le re a wa re dirile moshomo wa rena ke ge le dirileng ga botse
11: ga re se tsana o re go no go ngwadisa mo o re bo duma voters roll ya re o tshwanetse go ba le yona mengwa ya le sone tshela ka e ke buletse
1: a re
11: o be le tukwana ya gago e yena re bitsa go smart card ID if a ona smart ID o be le temporary identification certificate bukwana ya gago ya boitsebiso ya nakwana ka sekgowa ba e bitsa gore e tshwanetse go ba e le valid ke tsona tse o tshwanetse go ba o na le tsona le ela e tala ya gale ela ne re berekisa re bitsa o green barcoded ID ke tsona tse o di berekisa o ge o e tla go kengwadisetsa go ba o kgetha those are the three documents tse re nyaka go re le ba IEC gore o kengwadisetsa go kgetha o be o na le tsona
1: bia le tabela ya gore mothudu la kae gona fa ga ona mo ile gore ya tsena ya mengwa ko belo le bielo
11: ke ga di se tsana ye we ke ngala ba ya taba
1: mm
11: ba gore e fetone ke re a o tsona ke tsa selegae ke tsa local government elections ke la o getha o mo councilor wa lawo o tsanetse o ba o na le office ba tla o butisa address ya mo odulao address le ona ke kengwe ya dinyakwa ke dinyaka ga o re go no locate gore a ka nnete o dula ka wa dinye o register a o ka o yona na ka gore ka difetso tse di tlao mo mo lo mo o ya o getha mo a ke ngwa di sedi tse o gona ka se go mo ba re o ya an ordinary resident ya ona mo e ka se bone gore o le ga di setlana o dula wa 2 o register ka wa 1 o thoma o re fa address e mo duma michini ya rena e gona go bontsha gore wena address e o re fileo ya ka wa 1 gore ke ya ka wa 2 ya o tsiya ya o beya ka gona ko seo se raya gore yo mongwe le yo mongwe o tshwanetse go kgetha mo a dulago mo a kgwetsago ditirelo gona ke ka baka lewe address e le botlhokwa
1: re kgetha le gore nna re dula kae ka gore ke mo ile gore ka mehla ba thelete ba rena o tla kwa ba tsena ba re le re re kgethe ebile ka ba IEC fela batho ba ge re ba kgetha ke mokaga ba re fe ditirelo ra ba gopotsa gore ba IEC ga botse mošomo wa bona ga se go lefa ditirelo ke go thuša lena gore le kgethe batho ba maleba ba o ile gore na le kgolofelo ya gore ka moso batlanama e le gore ba lefa ditirelo ke tlo ba gapekete ya le maikutlo a bathelete ba rena ka gore taba ye ke ge re thomile go lokisa leeto la rona gore ka moka ba o ile gore na le maswanedi a go tla go tsenela dikgetho tsa lenyaga ke moka re tla re kgone go tsenela dikgetho magagešo ge ba ile gore ga o tsebe ga gona botlhatsi bo ile gore bo feletse gore wena ka nnete o ka ba ile gore o ka mogare ga lenanego le ile gore le bolelwa fa ke botatera ba falo dula le rena dula le rena o tla o kgone go tseba gore na o ka kgonthišiša bjang seo taba e o ka e kgonthišiša bjang gore le wena o tle o boyo mongwe ile gore o tla tlhompha molaotheo wa kgetha a re tse mabenkele
12: re dula re posta recommenda le go arabišana eupša dikgopolo ga dina mogola ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di-20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 000 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lokišetšwa ke IEC
13: Laduba Hardware e sa le leina le leswa leo le phelago leo le golago keteka kgwedi ya baswa le rena gomme o iphine ka ditekofase tša go makatša gwetša 3.6 corrugated sheet ka mmala o montsho goba gray ka 139.90 fela lebati la style la shawara la square goba round ka 1499.90 fela le 100 liter solar geyser ka 4999.90 o tlhoka mokitlana baeletši ba rena ba ikemišeditše go go thuša ka lebenkeleng goba ka mogala Laduba where you safe and
14: She went to my house, it then becomes our house.
5: Tabela FM house number 66 sa. Ha di shane le gore tabela FM tle ga tsaga geno. E fihlile. Say e ka ba sebaka sa gago. #house number 66 e fihlile. So sa ntse go se dira gore go be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mokopana. O hlalosa gore go reng tabela FM sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le go rudula kae go 45849. Ke 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand ha re tsena ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le di pielano ha re tsena ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment #TOLFM66
9: FM moshato botsa bona boithabisho
6: youth ke yona le Kate Morwane mokibelo mongwe le mongwe o thoma ka ira botlhano ka masa go fitla ka ira botshelela mesong
9: Tobele FM moshato wa tsebo le boithabisho
1: a re tsweleng pele go moshato wa tsebo le boithabisho e bile gape re le gare re sepela bo metseng ya ga borena re tlotlheletse batho gore nke ba loke ba tle ba kgone go tsenela dikgetho e bile gape re lebelela le yo a dula go ngwakong wa bo masometshela tshela ga ke tsebe gore na botatera mafalo bona mo ile gore ba dula gona nomoro ya bona ye mebia motlhomong ke ba matlhatse gape o ka sebe a re tswele pele ga etse di akang a re tswele pele fa ke lebeletse gore na re ka thusa biang batheletsi ba o ile gore ba sagakanegile ga ba tsebe gore taba tsa bona di gabotse gore ba ka tla ba kgetha ga ba tsebe gore ba tshwanetse gore ba tle ba ingwadise ba moto gabotse ba ka tlhatsila le go kgonthisa biang seemo sa bona
11: Khadisa sana re ke bontshe gore ke feleletse e la ya address la ne re bolela ka yona ke tla o ye
1: a re
11: ya o gona o lebelela gore o ka kgona o tla o kgethana ke bontshe gore o provide o ka refa address ya go ba e sebeng yona ka maga se go ba re incorrect address ke molato o ka kwebiwa wa ya khule go go fona ke nako ye itseng so re advisa ba tshele ke ba rena gore re ba re fa address a ba re fe tshupa bululu ya nne
1: ya maleba
11: re bo o ile ya gore nna o ka lebelela jwang gore a fa dilo tsa go di lokile go ba jwang na jona o ka di lebelela ka di platform je di ntshinyana ya mathomo o ka ya go website ya IEC ile go www.elections.org.za onne ona go tla go tla khotsa link ya gore na check my registration status ye nngwe ya platform yo ka e berekisago ye nngwe ya o ka e berekisago ka romela ID number ya gago go 32810 o we rumedi yona e tla bo ya yo botsa gore nna maemo a gago a eme jwang ka taba ya gore o kgetha kae o ka ya le ko WhatsApp ya rena re na le WhatsApp ga di setlhana yona ke 060 088 0000 wa re hai yona le yona e tla o tsiya ya o isa mo tshwantse gore go ye ona o kgone go bona gore nna a dilo tsao di lokile na ye nngwe ye o ka e dirago o ka ya ko call center ya rena re na le call center yona nomoro ya yona ke 0800 11 8000 gona mowe ebile matsatsi a e na le ntlo ele rego AI agent ye e tla kgona go thusa gore na o lebelele dilo tsa gore na di eme jwang e file ya palelana le AI agent e tla o jea ya o isa mo mothong yo a tla kgona go ba a o thusa gona ka ko o ka ya le ko smartphone sa gago wa checka gona ebile o tla gopola gore ka di-20 le di-21 tsa June voting station tsa rena di tla ba di botse naga ka bophara ke gona mongwe o ka ya ko di-voting station ya gaushi le wena wa kgona go ba o lebelela gore maemo a gago a jwang a dikgetho ka mafelelo o ka ya le ko diofising tsa rena rena le diofisi naa ka bophara bo memasepaleng ya rena wa ya wa lebelela gore nna dilo tsa gago di eme jwang ke bontshe gore diofisi tsa rena di bula from 8 to 4:30 ke ra gore o ka ya ka nako e nngwe mo diofising tse tsa rena o tla kgona go kgwetsa thuso e ga di atlhan
1: nomoro ya mogala e gona magagešo ya 086-000-2452 mo e le gore gape re ya botsiša le rena fa gore na lena bjele ka setšhaba le duma ge o ka dirwang magagešo ka mo nageng ka mo gore re kgethe ka bontsi bjele ka baswa bile gape ke nyaka go kwa gore gape ka mo letlhakoreng la IEC le bona gona fawe le ka duma ge ba ka dirang gore dikgetho tša lenyaga di sepele gabotse ka thelelo go ele ka fao e le gore le lena bjele ka badudi ba naga ya Aforika Borwa le tla go tsofala magagešo le ile go šomiša letlakala le gona la Facebook la Thobela FM yaka la šomiša gape le nomoro ye ya mogala ya 086-000-2452 ge le tsene gona fa ke le botša nnete ya wa ba ile gona ma ile gore ba le thuša botatera mafalo ya ba ile gore gape ba amogela le maele a lena ke gopola motheletsi yo mongwe a re wa tseba ke ke ya lekwa lebolela ka thekenoloji lebolela ka thekenoloji le ge o ka ba bjang kapa bjang ga ke dumo gore ka mo nageng bofelong go thore ya kgetha re šomiša taba tša thekenoloji tlo ba ile gore gona fa we re dirang pherefere batho ba tla dira bo manager be bongwe bo ile gore sa le rebele gora re wa re a lekwa ke maila o ile gore ka nnete le duma gore le fe ba IEC ke tumo ya lena bjelo ka modudu wa naga ya Aforika Borwa
15: mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa ba thola go baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka it's nka kgwedi ya baswa Thobela FM mošato wa tsebone boithabišo
1: ga re ipsine fela ka kgwedi ya baswa re ipsina gape ebile gape re ya go engwadiša gore re kgone go kgetha magagešo le tsogile gabotse ka mošato e thobela
16: kganyefetlhana thobela le kae
1: re gona le kae
16: re gona ke ragatlha pite ka mo moletse ya le dikhurukhuša ga di efetlhana ke be ke gopela go botsiša bontate ra mafalo ka moo gore re na le go ba le tlhotlho ye nngwe especially ka tšatši letšatši le la divoutu nke bano re thušanyana gantši bo batho ba ba bagolo bokoko wa rena gore borakgolo wa rena ba rata gore ge ba fitlha ka mo di-voting station o kgwetse koko a tsebe koko a re a fitlha e santse ya vote a re aa nna ke voutela a bolele ka molomo wa re nna ke voutela ya Mandela so a ke se gore e le so botsebotse ba tshwanetse ba e rarolole jwang
1: o tabela o kumona e le gore ke moka ga bana tsebo fela ba dutse ba gore wa kua morago kua mmušo yankile wa etapele ke bo mogalabe Mandela ke le kwele ke ya leboga ba tlanama e le gore ba le thuša bile gape ba le ya re ba le bathiletse ba bangwe motlhomong ka tseo mongwe gona fa le gona
17: makoti ke go dumedisitse le moyo o nna go nae o tsa gore go ne e le ka boripanantle nngwe e reng sanape re kgatlha kudu rona batswadi bane ba tlhabatlhatšhewa mo ke bana ba rena re na re go setshwarega gabotse wena le mosomphe go ditseng le yona mosetse re na le ntetseng go le bontsha gore le fapana ka yona go ne ntlha o e tlhabang ene bona ba e bolela sekhutlwana le sese fa re voutang ba latile ba kwagala ba uaueletsa phathi e itsego ga re fitlha ona moo ge a ke se motlhala motlhala mo fetsego o fa gone jale makoti o rile o bontshitse gore o bontsha gore motho o go tlhaka mo ga gago go botlhokwa ge fela o emelela ge le fitlha mo e leng gore ga uaueletse gore yena ka bo yena a kgethe gorena a o maketa ka pampiri gore na ke mang wa bonanga ka mothusa se ke wa kwalanke o gatelela
1: ema ngwana fole se ke la fela pelo ke tema benkele se ke la fela pelo ke a bua ka bua
12: re dira re poster recommenda le go arabišana eupša dikgopolo ga di na mogola ke lesaola gago la X leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di 20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 00 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lokišetšwa ke IEC
1: a ga ke leboga ke leboga kgotlelelo ya lena papa le ka tswela pele a ge tswela pele
17: a ya ke tla ye ye ye ye ye ye go ba iko go go gore kwa ga le ga botse mo le ba re bolang moya gona rena batswadi o go pole ngwana ka ge ba ka tsoa bereka go go dira ga ga tsoa ka ba le tlhola ka tsoa bereka ka tsoa ga lapa ka ba isa le no ba tshulusa go vota ka ba re tshwara gampe ka fale ke pampiri se ka re re fitla mo go yena se ke le fapana go ntse ke bontshi tse o ne jana o bontshi tse o feta go bontsha gore go montsha gore ga a dutse ke theretso ga a dutse o tla dula e tlile pele ke bona batho ba ba sa mo tshwareng ga botse ba mo tlaisa mara a ka emelela a di a phapano a maketa o mongwe pampiri ena ga e tshwanela ka 1848 ke ya go raka motho go ba dire ga botse ke ya go montsha go hira kate goba go mo tlhotsha mošomong goba go thala o mongwe le ga bereka a di a šoma a šoma tse ba re ke firile ke makgwata a go raka ge ke sa di itse ona ba tla nthaka mare ga e ba ke setso goba ke bokwa re ratantsha bana ba rona le go feta ge re tla one mora ya ka lokisa gona moo ke tlhoke ba thuetsa ge ba etla gona montlheng ya gorena o boutlele mang goba setela pampitse ya pampiri tse e botlhokwa gore boone o ditse ka fa sa metlharo wa tlhaka itse o maketa ka yone ga ba fitlha gona moo ba e bolela sekhutlwana le seswe ke mo tlha dumelelaneng le bone gona moo mara ditlhabo tse dintsi makoti aka
1: aowa re a leboga maikutlo a lena ke teo e le gore ka nnete le re le dibone ya kere ba tla iphetolela bo tate ramafalo tate ramafalo nke le tee tabašiwe ya ukumona e le gore go thwe badudi ba abelela nke ba bangwe ke moka lena le tlile go nama le bathega mola e le gore le re ke lena komišene ya boikema ya dikgetho le thuše le yona ela ya ba bagolo ba o ile gore ga ba tsebo gore o na le tate ramafalo ba dira wa nna re sepela le mmušo wa kate
11: ga di setlhana ke ba kwele ba theletse ba boletse re ke thome ka ela ya mathomo ya gore ba fitlha ba re nna ke nyaka mang mang go khetsa ile re motho la a tsa le gona go di moa ka ballot yela ile ka go station ene sa rena re tsheletsa batho le bona ba bagolo le ba megatswa ya dipolitiki le ba ba ikemego gore a ba rute batho ba bona re ba fitla ka go ba ba botse gore ke nyaka mang ka gore gona jaanong re lebelela dilo tse di le godimo a ballot yele ka go station ene sela re ga se re nyaka mang mang ke lo ra gona go dingwa yona so re ba tlhotlheletsa gore ba dira di campaign ja bona a ba botse batho re le fitla ka go ile nyaka mogatlo le ba botse gore le vote la mogatlo o itse o ba hele gore ke candidate ya go ikema ba ba botse gore re nyaka motho o ba itse ke yona e ka re thusa o ka gore re ga fitla ra re nyaka mang mang ya tse le gona gore ma ballot paper e ga dira gore ballot paper ka go station sa rena o ska ba le go kwaka ya go bedi ba bolela ka taba ya o kgetha gore nna go kgetha mang re re bontshe gore your vote is your choice o fitla ka go wena benyene o tshwenje o kgetha motho yo wena o kwa gore o wa monyaka a wa tsala gore o emele ba ba ka montle ba o fepa mpiru ba re kgetha mang mang o ska kgetha mang mang wena o itwa ka gae o ba o tseba gore o nyaka o ya o dirang e ra gore o fitlha ko o dira se o kgetha motho yo o tswa o monaganne gore nna ke nyaka o kgetha motho yo a ikeo ra e fetsa e realo e gaketsega
1: a re boneng bathelete ba rena ba Facebook ba gare fa bangwadile potso mantšhidi a re thobaela gadi e tsatlhana IEC e ka netefatsa gore dipoelo tsa dikgetho di balwa ga botse ntle le bosodi goba dingongorego ke e kgopelo ya rena bile ka setšhaba re filwe go sia mosima a re re mmogo ka mošate wa tsebo le boithabišo re leboga tshedimošo bile gape go na le motheletši yo mongwe fa ke yena dipheko alfi a re thobaela gadi ge fela ba kanama e le gore batho ba ile gore re ba kgetha ba latlha bomenemene ka gore batho ba ba tswela pele go nama e le gore ba re tshepiša mafela ke dumela gore batho bao e le gore ke bonkgetheng le beiletsa betlhe batho bešile koša setšhaba botlhoko a len mabotsa o re thobela gadi e tsatlhana nna ke bona IEC e tshwanetse go ya magaeng le gona fa o e baname e le gore ka nneto ba thuša taba ya go fa baswa mešomo ya nakwana kudu ka nako yona ya dikgetho ke gore batho ba le ile gore ba tla o ba šome ka mogare ga ditiši tša lena tatera mafalo ba reoa namang e le gore gona fa o le lebelela baswa le bona ba kgone go ngwathangwatha ke tee gape motheletše mongwe ke yena mokoneng a re a ba dire mošomo wa bona tlhe banna dikgetho di name e le gore di sepela gabotse a nama e le gore gape o fa motlhala ka batho ba le ile gore ba kgwetsa ba šoma mo mebileng fa fela ga se ya ngwela ka bona ga botse re ke e feteng fa oo ke bone ye nngwe ya go tshoša ya go šiša le namana tša mmele motheletso mongwe wa re ao e re na ke le botse motheletso o ka re wa ntebelela lena fela ongwadile gore nna ke le botsa nnete o beile le menwana ya gore nna ke re IEC ke ya mokgatlho wa puso a ngwela gore ANC nke le iphetolole ka mogare ga taba tšeka gore ge di tla gona fa di šharakana le go feta tatera mafalo
11: ke a leboa gadi e setlhana ke leboa le bona batsheletse e re ke bontshe ela ya mathomo ela ya gore re na dikgetho tša re di-counting tša rena di jwane re le ba IEC re subscribe to di-values e nngwe ya value ya rena ke transparency e bontse ra gore dilo tše dingwe le tše dingwe ke re di dira gore nyakare batho ba kgone go di fitlhelela ba di bone gore di dirwa jwang
1: di bepepeneneng
11: o ka lebelela ko di-stationeng tša rena ka lona tšatši le la di-elections la dikgetho o kgwetsa go le gore o na le batho ba ba re ke di-party agent e re thoma go bula di-station tša rena batho ba le ba di-party agent ba le gona ka ko di-stationeng tša rena ba tšea tsona di-ballot papers tsela di tla ora ba bontšha gore ke tše ka e ba nyaka go di-verifya ba di-verifya ra bula ballot box ya rena ra e bontšha ga ena selo ka mogare e re fetsa batho ba feditse go kgetha re a di reconcile dilo tsela ka moka o bontšha gore palo e le ya di-ballot papers e dileng ke ewe ona jaanong re na le di-ballot papers tse di ikeo ra make sure palo ela e ya tsabe ya sepedišana ga ena gore o tla kgwetsa re isitse ballot paper tse 50 mare le jatši le fela re na le ballot paper tse 55 a e kgone re fetsa re tla ja dingwe re result slip le batho ba le ba di-party agent le bona result slip e la ya rena ba e sign-a go bontsha gore ka nnete ba kwana le tsona ditaba tsela di le oka ko ara ballot box le ko godimo wa result slip.
1: Le boletse go tlala seatla ke bonang ke nako le yona e ya re tlhalefetsa ge re kolela ga bjale Aforika Borwa re ka mogare ga mmuso wa motlhakanelwa bjale motheletsi ola ke Ntebogeng lekolwane mongwe a ka re bana IEC ya ba ya ANC bja molaele gore gona fa malaba fa re bone ANC fenywa bile gape re tsena ka mogare ga mmuso wa motlhakanelwa nkenke le iphetolele
11: ke nagana gore motheletsi yo o itshwere botse ke ra yo a gore re bone ka di-elections ke di fetile gore go bele le diphetogophetogo re bontshe gore IEC ke chapter 9 institution e ra gore yona e ikemetse it's an independent body e ikemetse go ba e rana di-elections seo se ra gore e independent ga e subscribe to any political party ebile a seya mokgatlho o ijeo yengwe ya chapter 9 yengwe ya mekhatlo ye go tsa ka ra chapter 9 on strengthen electoral democracy IEC e go se mo sa tsana le bo auditor general e tsana le bo public protector bo South African human rights di play game one mere go wa tsona on strengthen electoral democracy se fait
1: di kwagetse tatela ba fano ba thiletse ba rena ba ba leetsa tlhebele ke moka ke be ke tlhoka gore ke tse ba thiletse ka mola ba megala ke lebelele gape le maikutlo a ba o ile gore ba ngwadile go letlakala la rena la Facebook e re ke nagane ke re nka re ke ye go mele gona fa ka ge ile gore ke nagana gore re fitlhile bofelong bja kgaolo ya rena ya boraro a re bone gore tsa dipapadi tsa sebene sa lefatshe di re swaretse mbe ke tlang re bone gore na re tla kgona go fitlha moeng goba a ona ke ya leboga tlhe ipsineng ka letšatši la lena. A re gomeleng gona fa ka lebaka la nako magagešo ke moka re tla re kgone go tsena go ba le ba tlhokwa la tsela ke dumela gore le bona ba dutse gabotse ba tlhokwa la tsela ka fa oo le ba ditsa ba dumela ntlhe e reng ke tieng se ka morago ga o se tia e be e le gore le ya tsela
18: lenaneo le lebe le tlišitšwe wena ke SABC Education le Thobel FM le ka thekgo go tšwa go IEC Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: fepe ka tsebo re tswelela o re fepe ka boithabiso
1: ke puku ya sepedi tlang le tompa.

0: Boithabiso.
1: Hello. Ready or not, here I come,
2: you can't hide. Ba tibe ba re
3: e re se re merwalo a lena mo
2: merwalo ka order selo no
3: e
2: merwalo ya nga ka order selo
3: a wa motho shule file present mo ya dikatse
2: ya dikatse
3: e ba le re nya ka o tswa rena re di she kae
2: a dikatse ba mo ai no
1: ya ya le fa ke prank ke
2: Monate
0: Breakfast Show, Go Tobele FM, Moshati wa tsebo le boithabiso.

0: a sepedi a le ile re ba re o re ba yang lata mara o lekile maleka se ba gona monna
1: ya maleka se ba gona re leboge boni kwa ga magopa ka ditaba tsa iri ya go seswa re tlo ba re kopana le tsenongwe ka iri ya go senyane go kwa gore na di fetogile di tla kae re namile re ga thela pele re tshelela ka kwa go la Mexico ke mo ile gore mba mpuditse gore ka kwa go la Mexico ga bjalo ke iri ya le sumipedi ira le sumipedi go rarana le jwe ka ba le metsotso le sumetlano go tshela go ira le sumipedi ka kwa go la Mexico
0: ya lo o ka bona oh ke a kushisha gore ke ka le bakala eng gona le papere ke dingwe tse le re ke a bona gore di tlotsena ka masa eh ke ka le bakala gore ka kwa Mexico ba re feta kuduka ka ka kana
1: gore ke iri just swine ya
2: iri just swine
1: Ei, ya lo se juine mo likana na ka kwa le bolela bolela joanga na mo.
0: Ei, le gore ile bona ba ile na go re le ba ba ile nga bya le go kwa Mexico, ba re ba ile tlhega bo mama Joy monna ke mone a re ke fihlile.
1: Yeah.
0: Ba sa le mmelo sa tloela.
1: Eh.
0: O ra gore tsi le lengwe le lengwe bo mamello makha ba pela ba lapile monna ka le bakala gore mmelo o sa tloela gore ai bo shego ke mosa gare ke bo shego. Eh, tebzeni.
1: A re dire so re ya ka Mexico ba.
0: Re ya ka Mexico.

0: bana bao ba golago palaka tseo ke jegilego Nestle Nesprey e ba ne ya go gontsi mohlodi wa di vitamini le di minerale go thekga kgolo pakete yeo e swarelelago nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele mme ge ba neye Nestle Nesprey always giving more.
1: Chomi, tole ya go ya tlala ya go falala wena. O dira byang?
2: Hey, ke my way Chomi. Ke se ke tsa go fika go 40% premium ntja ka tsa insurance ya kolo e kgwedi ka kgwedi. O pila bo fetogile Chomi.
1: Ore my way insurance.
2: Eh, gore bile ke na le tshate ka potleng. Ke re le papa bana le ena o fetole tshe go my way. Pele re se ke tsa ka bobedi.
1: Re na le tshelete ya mabaka a mangwe.
2: Re phela serena so.
1: Ke go se ke tsa go sa pelego ne?
3: Aha. Batho ba mahonte di koloi tsa ma khonte ditseketjo ja mmagonte o khumana quotation tsena go myway.co.za myway ke mo abo simola wa ditirelo tsa ditshelete wa go se insure bophelo di premium e ya ka risk profile gago bona le dipielano
4: re dira re poster recommenda le go arabishana eupša di khopologa dina mohola ke le saula ga go la x le o di dira go byalo ka gona etla ka di 20 le 21 June Zora, bonagala, gomme, ui ngwadisetse go vouta. Letsetsa 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 88 0000. Go hwetsa tshedimoso ka botlalo. Molaetsa wo o lokisetswa ke IEC.
5: Re na ba ga tsokosana ka mhlanga funerals ga re na joining fee ga re mishi ditirelo tsa rena le ge ngwana a le ka godimo ga mengwaga ya masimpediti re go fa casket ra go tlhokomela morati wa gago ra go fa dinamelwa ge o le moleloko wa rena wa kgetha gore ebe rena re go thusa go ka poloko re go fa tshela tla go mahala 1000 rand ya tea 200 rand ya airtime di jo le miroho 1000 rand ya bisi 500 rand ya tente le ditulo 5000 rand ya khomo o ka kgetha gore wa pele ge re feditse go dira mushumo o ka kgetha gore go bušetse tshelete ga o ka moka go thoma mola o ngwadisa go le lokola gago re ngwadisa se molao re mo go 071 161 1497 zoko sa ka mhlanga le life of lives we exceed your expectations
6: batamela re bete step go bane sa go sha ke lerolo le nane o nde

mola ka piring e bana ape yo tlo mo ra ba mosadi o lokile re ke tsa ibela ka tlhoka ka bona rena kite kite ke tle le yona yo nga botse ba le machama ita bo no go ba ba go pela go mema melo go le metswalle ka mokae bona ka pulo ya lesika la le le biagantse ka

0: rapeng ja ga malekana din la senyane kgwedi ya Agostose 2026 ka nako e selofagareng go tswa go iri ya bososai mo mesong kobo ye e tla ka mafiri shoki magapa setuta sa thobela fm e le go morwedi e le go morwedi mme a tlhatlhela fa ke molekane mme ntepele roy wa ga magampa re a leboga mašamaete a bokoni ba le dipula tsa matlhogonono di le lenele mokoni wa ntshe dikgolo bo tsheletse thobela fm a lekgotlakatso la aforika borwa ye ngwe semakakasore ntse le tsela pele na le lena ba re thobela mašamaete a bokoni le batheledi ka moka a lena ba le theleditseng gona bjale ee ke nyaka gore le tsebe makakaso matšhidi a ga dikota ka moka kore batho ka moka ba dikota ba re ba le mema ba re tsa le tsebaneng ba kaso go bona le nae ka tsela e latselang letati ke la nne kgwedi ya july 2026 lefelo ke mola moramadi park ga setšhabi ga dikota ka nako ya ira senyane mo mesong go tseba ditaba ka moka le kano e kopanya le matšhidi a mangwe le gore le botšhane go nna matšhidi go sepelea bjampe go etsa ka phetla dikota a re ke a leboga mašamaete a bokoni o sa theletse thomela fm le gašha le mo toropong kgone ya polokwane bolokile re o e sala ka seopo semakagešon ke re pele ke tlo ea kwaša keeao
1: ka bo motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong clientele legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi boramolao ba rena ba dula ba le malala laotse go go thuša diiring tša 24 ka letšatši sms sa thobela go 45135 45135 clientele general ke fsp e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
2: Duma weekend ga Shoprite mo matšatšing a mararo fela o ka swipa gomme o sekeše go dintšona kae tšeo di sa phalwego ge o reka 2kg ya testic rice ka 24.99 o sekeša 15 rand 750g ya cremora coffee and tea creamer ka 47.99 o sekeša 27 rand

0: 99.99 o seketse 70 rand. Dintjo la ka tshe di gotlela ka la motlhano di 12 go fitla ka Sontaga di 14 tsa June. Ha Shoprite fela.
1: A u iko gateletse mo naganong. Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le gotšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetswago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Banna itseng dika, ke basadi ba mo le baloi le tlhoka le megolo kwa lena.
3: Ke la le bala tabe go lo she re mo kgweding ya baswa. Ska la ile bala tabe u re mo kgweding ya baswa. Baswa re nya ka ola akaretsa lenane la le khono ba geso. Le ngwa ke bolela di sa to re nya ka ola akaretsa lenane la le khono. Ka re kgweding ya lena. Re nya ka ola akaretsa le lena le go re a ho re bolela ka lena le ba tshele di ba re le lena gala a ma le le baswa bana ga yeo. Ke le na ba tabe le ba rena ba ka moso. Re nya ka ola a ma mo polelo nya rena ya le khono. Ke tlo no buisa puisa nya na engwe nya. E fela ke nya ka ola la di sa to afa.

fatshe pele ke tsiya go sha mogore tshele tsang ke le botse baso ge o itukise ditse o tsana ga ra lenyalo bo mmaba le ke le botse gore ba sa ka mo ka ba o lenya ka o tsana ga ra lenyalo ke la gopola ka ntwe ba reng ke tlhalo tlhalo a e agelapa lena tlhalo e šhalala ntšha lapa sogana la o tlo kua Blowback municipality leina la ge ke moloko le tshwana le laka leina la gago kua mpha o mokgomanao a rile bomma ba rile ke le botse ge o nyetse o nyetse ngwanetso o seka dia manka rarareri o nyetse ra bona go sasa o boya bona sekala re re o nyetse le kgone ebile re o dietse moketso o mogolo ra bona go sasa o ngadile o boya bomma ba rile ke le botse ore o nyetse o nyetse.

0: bophelong ja lena ja marato le nyetswe go ba wena le tsogana le wena o nyetse go ba e sa le go nokokotwa nama ei wa re tuwa kumula mana le sa bolela e bang o tla buja re sa le re kokotwa sa le re no bieletsa ra re ba buja re eta go ba botsibotsi a re kwanele na baso a le go pole ka lenyalo nne a le go pole ka lenyalo e bale ka baswa nkarabeng nkarabe magage se le mputse ka gore basa re mo kgweding ya lena ba bangwe ba lena ke bontshitse gore ba na le mengwe ye masomepedi-tee masomepedi-tharo masomepedi-tlhano go itsa kwa masometharo le le basagatsele magagešong bangwe ba lena se lena le bana ee ke ditlhotlho dife tseo le kopanago le tsona bophelong bja lena bja marato gape lena le dile la re bojalaa le a ratana ke ditlhotlho dife tseo le kopanang le tsona bophelong bja lena bja marato a ke tona lenyetse na goba o setse o nyetse na monna a geso goba e sa le o kokota na wana maurile tsewa a gomola a leke le gopola ka lenyalo bobedi bja lena a leke le gopola ka lenyalo letlo nkaraba ka morago ga kosa ye e opelwa ke S George a re phela ke phele ngwane
1: ga e le pisa wa mo 69 e bolala ka
0: mphusi ao tata o mpotse ka dilengwe phela ke phele ke re phela ke phele.

ke wa tsema ba uthikile ka dipala monono tsa maotsu le tsa matsogo a tsoa ba ra ona kwa taya ya le ba rielo ba le rapelele mana ba lena ya kwa le rapelele mana ba a lena ba lena balaka ke o khupelela gore wena se rasaka ke o khupelela bophelo yo bo sa feleng ngwane gore motho a modimo a nkaraba o tlo kgona go bona dikatlego jaaka o a kwana o tswa dingakeng ga ntšhintšhi le molebelela ka setse kgwedi tlo di a jwanja bjalo wa makala odi o bona ke romoka odi o bona ke romoka ware bana bjalo ona jumpaletše o sa tšhelete tobela fm le kgotla kgatsho la aforika borwa ke koša e opelang ke el george a re phela ke phele ngwaneso o tlo kgona go bona dikatlego jaaka ka gore o lala o ntlhapedisa le wena ee ka gore ba re le dira di a rapela di re modimo thusa motho a sharakane boona a dio sharakana jale modimo ore ae ke tla emisa letsogo la ka le letona ka re e-e e seng ka woo

0: madimabe ya le madimabe ya ona ta thula mo pele ga go a gomela morago o le boge modimo wa nesho o le boge modimo Natalie de Tobel FM, Yan Hotaka, Africa, Buram, Yashal Motoko, Kuruani, Nano Kim Kuruani, Kibuji Sepujisho, Banabesu, Kare, Rukwani Yaba, Salin, Rukwani Yabasa, Basawe, Puche, Putendi Tavato, Amana Lili, Nakor Shimo, Ready Buona, man, Ready Buona Basa, Kiri, Osalimi Maka Yabu Masumi Pediti, Masumi Peditaro, Masumi Pedis. Kano we shall go masume taro ukitimela bona mo win ulumusa ka tsela e ngwane eso kana ba tshwi na le ngwana go ba bana ke ne go ba ona ke dife di tlotlo tse o kopana go le tsona bophelong bya gago bya marato re se tshunyalwa bana bona o na le bona a se tshunyala ke re wa ralo wena monna ya le di khotso ja le ke di finga le sa bontsho na le ya kae man nka le sa bontsho le nya ka u di ya eng ga botsobotse o go kota ona motho mongwe gile la go kota imba wana ma u le tse pele ke nya ka hore le mpuje gore na a ke le go pola ka lenyalo na bo be di ga lena a ke le go pola ka lenyalo lena nge ke go na ona lo a ka nkaraba na motho le ke shudumela tobela Basa, kele mema Basa. Mutele di shudu mela kwa amurela.
1: Chovela ndati molo kumashamai.
0: Arlo chembuti.
1: Ramunjo chivane kama wabera kushima pu.
0: Kwa amurela ramunjo umuswa kirwara.
1: Kumuswa ndati molo.
0: Chovela.
1: Ari.
0: Ari mo ramunja.
1: Ninyalo lona realo ndati molo ku ino wagore. Kisasa chelo ri kopana licho na ikanuza ifali chika sela kikini. Urausi zili.
0: Malo, Ramunja Rialo, or Radilora di Lodge, Radinaga, man, Radinaga, Rilora Calignano, Rilora Calona, in Babutatagoro, Gare, always a liberalist in Latin, Mutum Adam Lar Hawi, and Tango Basin on Botar, always a liberalist in Latin, at Galari, Ubola Lama, you made him tell you, Amorella? Uruguil, Kitamos, Mutelati, Amorella, you mela? Tobel. Ba tshuwa ba so ba ona. Le tsakane le nna magage shudumela ke amogela. O tete tshebela FM le go tlhagatsa la Afrika Borwa. Go lokile. Ge ba idi ya ka tsela ke go idi ya ka tsela engwe le nna ke bona nanga ja ba mmogo yona. Ere ke bona. Dumela mothelegi.
2: Nko
0: Arloche.
2: Le bene.
0: Re bona le ga buti.
2: A rona.
0: A re.
2: Le a gopola ka lenyalo. Eh.
0: Ke le ditela ke nna ba.
2: O le mo go mo nna ke mo o no tshuga ka re ma ke ja ona pa.
0: O no tshuga.
2: Ya.
0: O tshuga ke mun. Ai.
2: Go lo ba sari ba ma ja ja.
0: Ao ba.
2: Ba lo ga tsima ka le.
0: Eba.
2: Hey, Tsheba go ga mabuinela ga makofa.
0: Tsheba go tsiba botse.
2: Mo go ne go bolla nete nna yana ke a duma tsheba nna.
0: Wa duma.
2: Ah wa bana ke a duma e bile.
0: Nga no sa tsene, nga no sa tsene tsheba, nga no sa tsene ka lenyalo.
2: Ah ke sa bia kanya mkoni, ke sa bia kanya.
0: Abo bona tsheba o tloba fete mo ngwe le so metano ntjuri ke a bia kanya.
2: Awa mkoni, awa kanwa ona awa ke tloga ke ke le monntse mokoni ena ke dile mo tswa gaeshi gore awa mogetlwa gaeshi ene ke ka go tshepisha nna o ga tsela
0: o lokile tsela o lokile go kwile ba ba so ba ba ya ka
3: sene papa di nyebo

nete re go botsa mutheletsi ba ngwadile mutheletsi o ngwadile mara thobela ke nna mathatsi Dr. Mathematics ba tsala bothata ba sa re tlhoka eng tlhokego ya masheleng wa rraro o botse go kolota gona re kokotile bana ba phela ebile ba re golela re sa beakanya o ngwala le ka kua tsbidiela ke mathatsi mmotlo re a leboa mathatsi o mongwešwe o ngwadile mo ke mogamare mogamana mogamane a re thobela Dr. Mashamaite tlhotlo ya rena baswa ye kgolokgolo ye re kopanang le yona re le baswa ke go ja masheleng ntle le go naganela bokamoso ga re kgone go kgoboketsa goba go kokotletsa re kokoteletsa bokamoso ke yona bothata jo bogologolo ja rena wa tseba ke nyaka o botsane uwe mashamaite a bokone o name o e tsebe gore ei re tšhaba go phela ka dikoloto a ke tlo nna o tšhaba go phela ka dikoloto o tlo e kgona tabe ya o le gore wena ntho engwe le nngwe o tla e reka cashe na wa e reka ka masheleng a o tla ba o na le ona na kgotsong Dr. Mashamaite mogale kgwatlha ke moswa ei o tšhele ditsebile wa ntshosa o ka re o ranna e banna we o sa tšheletse tobela fm le go tagatshela aforika borwa botheletse gaša le mo toropong kgolo ya lena ya Polokwane ee ba re ka nako engwe wa tsa tshwanetse o dieng o kgwatshe ba selapi ee ka gore makgare ba ya bone gore o tlhakana le yena gore ke a mmoleledisa a di o bona o ka re o pauloile bjale ai a namaa sekwetsa gago ga botse nne

0: 87.6, 92.1. Le hore mo lena go la rena la stadium man ke ba lo re tsere tlhogo pele di tsane go gatlisha ile go reng etlabe e ruta nna le wena mothiele je nna le wena thaka bele ka mokana ga rena re a rata ge motho a gore a re dira gore re thaba e ka ba ge mogwara botsa a re botsa motla a metlae ge mo rutisha re tlhotlheletsa go ba ge batswadi ba re bontsha gore ka nnete ba ikhantsha ka rena ke yale ke doba ke ipotsa gore na e ka ba wena o ile wa tsha monyata go mwana gana gore na ga ile nena ke ile gore ke eng se ile gore nke ile ka se dira gore ke gore motho o mongwe a thabe gona le motho ele gore o kile iputisha seo ba le tsatsing le khono ke tsatsila gore o iputishe putisho yo ya gore na wena o dirile eng ke eng se ile gore wena o ile wa se dira gore motho mongwe a thabe bjale ga re ke teka re tla be re tola pele go go tlisetsa moya wa kgwele ya maoto ka go thega bafana bafana dipapadi tsa mogopo wa lefatshe wa FIFA 2026 tseo di tshwa go wena ke SABC Sport bjale a re kopaneng re emise difolaga tsa rena go dimo ge re tshega setlhopha sa rena sa bo setšhaba bjale mengwaga ya 66 ya Thabela FM mengwaga ya 50 ya ntse ma Mothapo Primary School bjale moya wa bafana bafana le monyatla ba go ketika le rena tete tina le khone batlile ba Thabela FM ke mo le gore ke tlo ba ke bile di channel wa ka mogwera o le gore le ena o tlabe a mpotsa gore nna ke eng se ile gore yena o ile a se dira go nete fatsa gore gona le batho ba bang ba ile gore ngwa ba thabisha le go feta ke mo le gore re tsere tlhogo pele di channel ya gona tjatjing la le khone e bile ke thakana ya ka thaka se se thaka enyane kudu yena ke tebogo mojapele tebogo ka utime di shahle Taboga dumela.
1: Tobela.
0: Le kae?
1: Tobona le kae?
0: Le nna ke gona. Le ke nyaka go tseba mogora ka nke re thome. Ke nyaka go tseba gore na ge re bolela ka Tebogo Mojapele re bolela ka mang.
1: Le la ka Tebogo Mojapele le bolela ka motho wa tsena ka bo Thomo Primary School u di mphato wa bo supa.
0: Pele ke nyaka go tseba ka kwa sekolong ka kwa go ba ka kwa gae ka kwa ke eng se ile gore mwana o re ge o se dira wa kwa e bile

87.6 to 92.1 ke mona go gona ke moshate wa diale moya ke moshate wa tsebole bithabisho tameng ke go dumedisa thobela ke go lotsa na ka lebitso ke nna o fentse wa ga moja pelo etla ba mang e tsena setlogolana sa bahlalera ke sa sebile ke le no shi ke tsama ke le mo jetjo wa ka na ke Miss Pro Promise Magwale mo go le mo jetjo petition na ke Mr Isaac Masilu Mashila re go amela gape go lana no la ga go la mamaratwa le nana no la baswa nana no la dithaka gweding ya baswa nana no la teen zone mo re go nalo wena thaka re ya tlhatlha mathata lo re kopana le wena ka maitlha le bontsha sa bafatlheng a rena jolo ka dithaka ke le dumedisa hle ka diatla tse borutho ka gare ga kgwedi ya rena ya phupu le tsatsing la lesometharo ngwaga e le wa ketepedi masomepedi tshela moya go sa foka wa matswalo a sia le moya sa rena sa Thobela FM kgwedi ya baswa ebile le selebale gape re sa bušhelele ziakala Sun City ra buša gape ra selebale dipapadi tša rena tša mogopo wa lefase dilo le rena thaka gomme o ikebušetše go rutega go tsebišwa le go thabišwa mo thinzong le gono re na le moyeng yo a kgethegilego kudu ke moopedi wa moswa yo a tswela go pele go dira leina mo industring ya mmino o sa tša go lokolola koša ya gagwe ye Samsa yo e bitswa go tsodio le gono re tlo bolela ka leeto la gagwe la mmino tshumešo ya gagwe le molaetsa wa koša ye mpša dilo le rena gore o tle o kgone go thuša go mo amogela ka diatla tše borutho le sa lebala gape gore ge re kete ka mengwaga ya 20 tshela ya ngata ke tega mongwa ga ima sumi tsela ya Thobela FM re tjola pele go ba gausi le setšhaba ka go tlisa mananeo a batho ba ba le go gona mo le be go gona go lethusa go thega mabaka a go aga bokamoso ba befsa le setšhaba sa rena ebile le se lebale gore ka la bobedi le la masumi la le sumi tsela kgwedi yone ya phupu ngwaga wa 2020 tsela ge re keteka letsatsi la basa Thobela FM e tlabe e gasha thui go tswa lepatlelong la dipapadi la Maijani Shooting Stars ga mphahlele mo go sala go tournament ya Kips Ding Alive Top 32 etla utlo ipsina le rena go tloga ka iri ya senyane misong ga re kete ka basa re go disha moya wa sechaba le go thega talente ya dipapadi tja kgwele ya maoto e bile le sele ba le gape gore ge re keteka re tla be re tswela pele go gotetsa moya wa kgwele ya maoto go thega bafana bafana dipapadi tja mogopo wa lefase wa FIFA 2026 tjo di tshetsa go wena ke SABC Sport a re kopaneng re mise di folaga tja rena go dimo ge re thega sehlopha sa rena sa bo sechaba aba ebile le se le ba le gapeta botse ke di tshikudu kudu ke ya le botsa nna kere batho ba ga mlepo batho ba tshaneng batho ba ga mthapo batho ba ga thoka ka moka sibile tsa sese sere ka le jetla masumi pedi ngwedi yene ya phupu ke tipedi masumi pedi tsela Thobela FM e tla be le ka montsi mothapo e gasha thui manana o a stage your mind little teen zone le tla be le gasha thui go tsa montsi mothapo ge re tla be re keteka mengwaga ya ntse mothapo ya masumi hlano ga moga gape re keteka le ya Thobela FM ya masumi tsela tsela wena netefatse gore ka mokibelo o latelago o kitimela ntse mothapo mo lorogo ba gashi ba Thobela FM ba tla ba le fao e bile Thobela FM e tla ba e gasha thui go tswa gana ka kwa ntse mothapo se le ba le gore kwa Facebook re re ge ntse re kete ka kgwedi ya baswa ke talente efe go ba toro efe yeo o nyaka go go ifihlelela mo nakong e tlago re botse gore ke eng se lo re go wena se ya go hlohleletsa go ba go fihla toro nya gago go ba talente nya gago o wa ditaba tsona e sa le tse dintsi te lo re gore sa tla go di ya hlahla ke sa tla lo botse gore na monyeng wa rena ke mang e fela pele nna le lena re ka tswela pele ka tabo ke di bosse ke tla ke le feng go sha she ya sesimimi ba re dia mama

0: kana eupša ke kgopolo ga dina mohola ke le saula ga go la x le o dira go bialo ka gona etla ka di 20 le 21 June tsora bona gala go mme o ingwa di setse go vouta le tsetsa 0800 11 8000 roba etela elections.org.za roba whatsapp 060 880 00 00 go hwetsa tshedimoso ka botlalo molaetsa wo o lokisetswa ke IEC
1: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga ditsejwe. Di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Dinkgwetse tša kgwele ya maoto lefaseng ka bophara di kopana sefaleng se segolo sa papadi ye kgolo lefaseng. Moketeko wa 2026 wa papadi e botse o tletše ka dino tša go kgatlhiša. Mathaithai a moswana noši lefaseng le ditiragalo tšeo ka se di lebalego. Baralo ka pele ba tla nkgišetšana makgwafa le baralo ka morago, ba nweša dino, ba phenkgišana le ba swara dino. Mola bathegi ba tla re ba ntšhitše ka ga tshwene ge dinkgwetse tše diswa tša lefase di tlabe di rwešwa diala. Tawo thopa sefoka seo se segolo sa kgole ya maoto tsela ke e tee fela ya go tseba seo bogela dipapadi ka moka no ye nngwe le ye nngwe tiragalo ye nngwe le ye nngwe go SABC fela ka thego ya Hollywood Bets
3: Magesho re fitlhile mafelong a lenaneo la lekgono be ke ra re kopane gape bekeng e tlago fela ga ke go tlogele o noši ke go tlogela ka ramatsogo a borutho a Dr. HOD Tsamago e fela pele ga fao a re ketimele ka kua kantorong ya ditaba re kwa goreng di fetogile ge di tla kae Stanford.

0: quello che ha le leme le mare, insomma vili!
1: Shito c'è la pelle nel luna che cigarette ashes on the floor, quella pelle mo miki e ma pelle rurale.
2: C'è nello solo motiva, o ma tuvo, c'è nello ma sia la gare, guarda uno di buzzi.
3: E quello come Raffano, quando va a mezzo fanno, quando va a mezzo fanno va a roxai.
4: Arzo come le belle che escono, bene ci vuole mangiù, nel capo scarata con tutto, l'FM, come la roba nodo. L'FM private big X 167 for 4070 Nano vuoi war not 152970240 e la cosa che la fex away.
5: Hashtag traveling FM66.
6: Papadi ye, it's your way like Freddy Cheese. Do not fancy weeps in a papadi ye or Travel FM. Or shut up, it's going to be interview show.
7: Mutalera, Lega,
8: Rokanaleka.
7: Happy kya level na kiri kibujan nikolo kiri na bakai bakai na. Ora awa ukaba bona ukaba kwecha kana mono kono na.
8: Rukono rjila tene HOD.
7: Hey.
8: Refe bateli chupa travel FM. Je di tlhagang re sa di bone ka leitlho la mo re sa di bone ka television re di bona go tswa ka mo Sechelo Stadium
7: ke go kula ga botse mutlhalerwa ke nameke go dumediše ke dumediše le eki ka fao ke re batheletše ke ba lena
6: papadi ye e thuša wena ke Freddy Cheese dula fase o ipsene ka papadi ye go Travel FM mošhato wa tsebane bointabiso
8: HOD re ke tsaka sa ke go tamise motheletsi wa Travel FM ke go tamise mathape mega le khono go tamise ke nna motlhalero wa Freddy Kisi go tswa ka Sechelo Stadium ke mo ile re ke ditse gona mathape mega le khono mo ile re ke tlo fa papadi papadi le papadi tsa mathokolano mo ile re tlhopa sa Magezi Football Club sa Napile sa mo ke tlhopa sa Milford Football Club ka mo Sechelo Stadium go me motheletsi wa Travel FM tsa tsila le khono go se le ga botse ka mo Sechelo Stadium ha hona maru le ganyane ha hona phepo yelo re ya foka ke phepo enyane yelo re ha ke bone le ganyane hore e ka ama papa di tsa tsila le khono o me ga go lebelela ka mo le patlelong ka mo ba rati le ba thefi ba di tlhapa tshepe di tsheba dile ka bonnyana ba tle go theka di tlhapa tsa bona ga go lebelela ba ba thefi ba tlhapa sa magezi ba tle ka bonnchi ba di tsi ka go langelela ka mola yelo re mo ke ga se tsang gona motheletsi ke dutse ga o swi le ba thekgi ba tlhopa sa Milford mo ile re wa makatsa gore ba thekgi ba Milford ba tlile ka bontshinyana ka mo lepatlelong ka mo go tlo thekga tlhopa se sa bona gomme bjalo ka metlha bjale ka ge HOD a setsa o boditse motheletsi wa Travel FM ga ke sepele ke noši tšatšing la lekgono ke sepela le ena kgaetsedi ya masogana ke ena Eggie the commentator o gona gausi wa ka Eggie e re ke tse sebaka se ke go tamise ebile ke amogele ke re tamisa batheletsi ba Travel FM
9: kinapeke go leboge Freddy kinapeke tamise le batheletsi ba Travel FM mošhato wa tsebo le boithabiso le gona ka fale meagong gašo o bo Dr. Hodi ra le tataiša fela jalo re le gona ka fa lepatlelong la sešego le e le goreng ka nnetse le kwele Freddy a bolela gore ka nnetse balatedi ba Milford a si ba kgausi le rena gona fa ke mo e le goreng dikoša wa di kwa ke mo e le goreng ba tloga ba tlhabelela gopola lepatlelo le la sešego ke mole e le goreng ba napile ba ile ba le mphiafatsa ke napeke go botse motheletsi ba le bula leswa
6: Jung khutse tsa khole ya maoto le fasting ka bo phara dikopana se faleng se segolo sa papadi ye kholo le fasting moketseko wa 2026 wa papadi e botse o tletse ka dino tsa o gahlisha mathaithai a mo swana noshi le fasting le ditiragalo tse o ka se di le balego baralo ka pele ba tlang khisetsana makhwafa le baralo ka morago ba nusha dino ba pinkhishana le ba swara dino mola ba thegi ba tla re ba ntshitse ka ga tshweni re di khutse tse di swa tsa le fasting ke tlabe di rwe sa diala ke mang go thopa sefoka seo se segolo sa kgwele ya maoto tsela ke e tee fela ya go tseba seo bogela dipapadi ka moka no ye nngwe le ye nngwe tiragalo ye nngwe le ye nngwe go SABC fela ka thego ya Hollywood Bets.
8: Motlhale tsa thobela fm re ke setse waka ga se ke go amogele gape go jaaka sešhego stadium mongwe le goreng papadi e tlo thoma mo nako e sa fetse o pele o setlhopha sa Milford se le goreng le seetetse setlhopha sa Magezi tsatsi la lekgone motlhale tse re ko botse gore tlhopha tse di panne bjang ke thoma ka sone setlhopha sa Magezi ba e le goreng ke beng gae tsatsi la lekgono ka mo sešhego stadium ka dinompana le ka jersey ya pele bana le ena Elvis Chipeseze o e le gore ke mo kapteni kwa morago ba ba le ena ditebo wa Mofokeng o e le gore o apere jersey ya 44 jersey ya 55 ke ena se a bonga Tlosi mola e le gore letlhogonolo Mokoni gona ka jersey ya 34 jersey ya boseswai ke ena John Mokoni gomme gare a lephatelo bana la lena Mkedi Vandala ka jersey ya bolesome jersey ya 20 ke ena Edmond Cheramandere Chemandare mola e le gore jersey ya 20 ke ena ke letlhogonolo Mtjali jersey ya 20 seswai ke ena Regan van der Ros mola e le gore Phuthatso Mariba o gona ka jersey ya botlhano gomme ba feletsa ka jersey ya 20 ya masometharo senyane ke na sefiso lethuli sanebela setlhopha sa Milford ba e le goreng ba etetse ka mo sešhego stadium ba na le ena sephamandla eleza ka jersey tleleza ke ena sephamandla tleza ka jersey ya bo 20 ebile le ena mokapteni kwa morago ba ba le ena konke kgaoja ka jersey ya bolesome seswai olwe thitlele gona ka jersey ya 20 thabane bengu ka jersey ya 23 jersey ya bolesome nne ke ena sefiso ndluli gomme gara lepatela ba nalena gosmose ntšhabela ka jersey ya botlhano bekane mthiane gona ka jersey ya bone gara lepatela molelo menzi chili wa apere jersey ya bolesome kwa pele ba nalena bulelane sigomose ka jersey ya bobedi ba ba gape le ena chesel kilenda ka jersey ya bosenyane jersey ya 20 ke ena special to ndabi ke kampele gore tlhopha tse pedi tse di panne ka gona motheletsi wa thobela fela gomme papadi e thomile e sale lefela la tlhopha sa Magezi e le lefela la sona setlhopha sa Milford Football Club egi tlhopha tse pedi tse ba tloa ba nyaka phenyo tsatsi la lekgono setlhopha sa Milford ba nyaka fela maleka gore ba fetele go Betway Premiership mola e le gore setlhopha sa Magezi it's a must win tsatsi la lekgono
9: ka nnete fred o tlaleletša seo se bolelang ke bona gore ke papadi ka kšhetse ke bontšhitse ke papadi e botlhokwa kudu go setlhopha sa Magezi gore ba ithope ka ga ba latlhegetswe o tla gopola gore ba latlhegetswe ga bo Milford ka nnoetsengum go lefela mo e le goreng e tlobe e le tšatši la lekgono fa e le goreng Milford le bona ke mo e le goreng e ba kore nkare e ya ba favor tšatši la lekgono motlho mongwe ge ke re ba tlhoka fela phenyo le maleka gore ba fitele go legatong la Betway Premiership
8: a re tsene papadinge ba kgole le gore ba boa kwa yone ko morago setlhopha sa Magezi ba romela kgole yo telele kwa pele maemong a bolesometee e ba kgole le gore e tla nyaka crosso ba lebelela ka kgole eo a re a di-18 ba rra kgole e botse ka godimo ga dino e feta ka godimo ga dino e sale lefela Milford lefela Magezi e le maiteko a mathomo ka sone setlhopha sa Magezi Milford ba tlosa kgole yo ko morago e ba kgole le gore ba e romela kwa pele ke ena tele o romela kgole yo ko pele fela ke kgole le gore ba boa ka yona kwa morago setlhopha sa Magezi ba lerore kile magoagwa lena Milford a be kgole le gore tla tlosa ke Magezi ka jersey ya bo 34 ke ena letlhonolo Mokone o tsa kgole o e ragela kwa pele ba emetse e fela ba tsentšha loto ko morago setlhopha sa Milford ba gana ka yona gara lepatlelo ke ena Vandala e ba kgole le gore ba boa ka yona ga bonolo kwa morago ke ena Konke o tsa kgole borolo ka go la gusa bono ba tla tse kgole ba iša kae Milford ra crosso e fela e ba kgole le gore e feta ka thoko ga dino e tla ba goal kick ka yena Elvis Chipeseze ba re a se goal kick a be kgole le gore e tla fošiwa Freddy ga be kgole re tla fotsa ke bona banna ba Magezi bona gore ba tla tsaya kgole yo ba iša kae Siyabonga Ndlozi ke ena a fotsang kgole yeo o e fotsa mo pele ga gago ena Mtjali ba tsaya kgole ba e ralokala kwa pele fela ba kgole le gore e tswela ntle etswela ntle ka bodikela tsa tshiba le patlelo ba re a be kholelo tsa tsetso e tla fosha ke sona sepa sa Milford bona re batla tsa khule ba isha ka Spison Duli ke na tsa tsa khule a fosha fosha kwa pele a fosha kwa pele ba thula ka tlhogo etswela ka ntle ke bona ba misha fla ba re le rao ke le mo le khromedi tse lena ba re khule o tswetse ka ntle be kholelo re tla tsosa ke sepa sa Magesi ege o fitla ga bjale tlhopa tse di a lekana ebile maiteko a matee ka setlhopha se sa Magesi mola e le goreg Milford a setshopa a ba le maiteko a bjalo o bona o kare ke eng se e le goreng ba tlo šomašoma bja mo papadie
9: papadi go sa le metsotso ke ka bago e metlhano fela mo e leng goreng re setse re bone Mpedi Vandala wa jipereng jeresi ya bolesome mo e leng goreng o paletswe ke gore a kgome kgwele ela gore e tsene nka be re bolela tse dingwe ga jalo fa e le goreng ba ile bana file ba ithiba kua morago kwanya konke
8: wala papadi Spiso Mdluli ke ena boang ka kgole eo ga re o ya go pele ka kgole ba tsentšha loto monna o ya fase mthuša malokwane o emiša fla ba rebe tlatlhelo ya Magesi ba tsaya kgole ba letlhelo kwa pele gona Vandala Vandala re o ya pele ka kgole ba tsaya kgole ba moamoga yona ke ena olwethutele o ntshetsa ka ntle ba rebe tlatlhelo ka setlhopha sa Magesi Spiso Mdluli ke ena tla latlhelang kgole eo ka bodikela tsetse ba lepatlela bana o tla tsaya kgole enša kae Noto Magesi Noto setlhopha sa Milford gopola gore papadi tse ke dipapadi tsa matlhokolano mo e le gore setlhopha se sa Milford se nyako ya go leake ya ka godimo mo le gore setlhopha sa Magesi ba nyaka go ka dula ga ba nyaka go ge ba ka fenya tsetsing la lekgono go napile ba tlabe ba ya leakeng ya fase e le go se e le goreng se ka se thabiši barati le bathegi ba setlhopha se ba e le gore ba tlile ka bontšhi ka mo Seshego Stadium mo e le gore papadi e gaša gona papadi e le gore gaša Twiki station sao sa mamorato Thobel FM le SABC Sport nna ke le Freddy Kese wela papadi Vandala o fetiša kgole eo ka tlhogo a o fetiša ka tlhogo ka mokgwa jalo ke kgole le gore ba boa ka ona ga bonogolo ba tsaya kgole eo ba roloka maemong a boraro wena Spiso Mdluli Mdluli o tsaya kgole eo ga e roloka mo pele ba tsentšha loto e boela gape wena Mdluli o tsaya kgole o buisa moragorago mo e le go jerese ya masomepedipedi ke ena tlele tlele wa lebelela ka kgole eo wa ikuka ka la go ja o e romela kwa pele go nyaka mogagabo nyaka yena chesul filenda e fela ya mopalela kgole eo ke kgole le gore boela gone e ka ba kgole botse ka ra di 18 ba tsentšha loto ba buisa kgole eo setlhopha sa Magesi e fela Milford ba retloa ka kgole eo gape ba tsaya kgole ba roka go wena filenda a re wa raka kgole eo ba ithiba monora ka langele ka godimo ga dino Tseramandare ke ena o a se Tseramandare ora go le o e be ena specific ndabi ke ena ra go le o e feta ka hodimo ga dino ba shala a wetse fase ele maiteko a bo bo tse ka sona se pa sa Milford egi
9: e be le maitekelo a mabotse ka nnete sephose tum dabi ka lotolannyele mo e leng goreng o no ba a ragetse mo a lebeletseng gona ge nkabe a e rage a lebeletse dipala motlho mongwe re be re ka bolela se sengwe ra ngwadiša se sengwe empa papadi ke mo e leng goreng ge ke lebeletse ba sa lekana ga botsebotse ba sa tlhotlhetsana go lo bolela nnetse ga jalo mo e leng goreng ke bona ka mo letlhakoreng la sepa sa Magesi Vandala ke wone e le goreng o ba tshwarešatshwarešha bothata fela
8: wa emelela o ba bone kgobalo ke ena bulelane sdomoshe ke ena go e le goreng wa emelela ga bjale wa emelela o bona latla tswela pele ka papadi sa lefela Magesi lefela Milford papadi e le gore ra lokela ka Seshego Stadium karolo e le ya pele re bona gore ba tla šoma bjang ka kgole eo bona gore ba tla šoma bjang ka kgole eo ba re kgole eo lena Magesi le kgomile pele e ka feta ka godimo ga dino ka gore yalo ga e be khutla ya setlhopha sa Milford ke bona ba e le gore ba tla ra kgole eo Milford ba e le gore ba iša leboa mola le setlhopha sa Magesi ba iša borwa bone ba tla tsaya kgole ba ga šoma bjang ka ona setlhopha sa Milford e ne lefela Milford lefela Magesi ke dutse kgausi le meropa ye e le goreng e tloa e lla ya barati le bathegi ba setlhopha sa Milford ba e le goreng ge re tsena ka mo gore makaditse ke ge ke gore
10: bathegi ba bantši ka
11: mogora nna o sa go bola metlheng ya kgale re reka tše dintšhi ka lesome
12: ee wa tseba selebe re ne na le boleng
11: ka lesome o bo o namelo ya toropong wa boa o boa
12: wa ba ona le seno wa mapodi
11: ke re wa boa ja wa kgora
12: ke re ka dingathane
11: a bjale majaja a lesome a e sa le selo
12: ai rip
11: eubja lesome le sana le maatla ao go fa komiki ya kofi
12: ya eng
11: ya re kofi thaka sephutolana sa gona sa 800 gram se dira dikomiki tša go lekana le 296 tša go tsefa ka theko ya fasa ka lesome komiki ka eteng
12: ee na o reng gonne
11: ke a go botsa mogwera ka re kofi o hwetša boleng bja go tsebagala ka nako tsotlhe tshepišo ya ka fasa ka 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwago
13: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 ee 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwae
14: Not all magazine, not all Milford, that one got 18, Vandala, Utahula, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Wara, Baba ka yona se pasa magezi Edmo Tsamandare o tsa kholeo cross ka ra di 18 e ba kholelo re ya feta etswala ntle ka dikolo tsa tshebale patlelo e tla ba tatlhelo se pasa Milford tsa ba tatlhelo ka se pasa Milford ka yena sfiso mduli ke na tla tlhelo kholeo ba no tla tsa kholeo sa ka ke na sfiso ele le fela Milford le fela magezi tsa kholeo ba romela kwa pe ba ile ka ka ditlhofo filenda a ro le ka kgole o ba tsa ba tsentsa loto ba ntse tantlo kena ditebo wa mofuke tebo wa mofuke o ntse tsa ka ntle ba re beta tlhoko se pasa Milford go le re tla tlhola kena se som bluli bona mdulu tla tsa kgole isa ka we tsa we romela kwa pele ba tsentsa loto ke kgole re ba bua ka yona monna o no tsentsa loto ba tsa go e tswela ka ntle e be lena mtiane kena beka ne mtiane malokano ra kule magwa bona bekane mtiane ke bona ibile a robet a se na robet se fa sona le moral ke wele ro robet se fa se go tlhapa sa Milford e fela ba mo emeletsa ke le ka o lebella nomoro yo re ke nomoro ya bobedi ke na bulelane go mo se ke na wele reng o tla boela papadi ene le fela Milford le fela magezi kolelo re tla tloa ka mo karolong ya setlhopha sa magezi ka banna ba Milford ka ena mdluli o tsa kgole romela ka ra di 18 mona raga le kgole ka thoko raga le kgole ke ena bekane mtiane kgole e feta ka thoko e tla ba goal kick ya setlhopha sa magezi
9: ke bona re setlhopha sa Milford ba leka setlhopha sa magezi re bona bekane mtiane ko e le gore o tloga a ragilempa fela kgole ela e no ikela ka thoko e le kgole ya go fokola re lebeletse setlhopha sa magezi pijana mola le ena mtsedi vandala ko e le goreng o paletse ke nno a le ka gare gare ga di-16 fao e le goreng o ile a napile a e swara ga bonolo moswaradin
14: Regan van der Rohe Koga!
15: Ahey!
14: Regan van der Rohe
15: Shapa, shapa, shapa, shapa!
14: Gerisi, yabo masume pedisi swai Regan van der Rohe Onisha no ya matomo ya setlhopha sa magezi. Onisha no ya matomo ya setlhopha sa magezi ya ba lethabo le legolo go ba ratele bathegi ba setlhopha sa magezi ka Seshego Stadium egi.
9: Ke be le lethabo kudu ebile metsotsong yona ye karolong ya pele ya papadi ka le gore o bone gore ke nno e tlogang ebile e botse kudu ka yena Regan van der Rohe. o ele gore mo tsenise tsela le khone le ke bone a dira a tlhokometsa le morago le la stopa sa yona Milford FC ke tee go le fela fa ile gore ke ya bona le patlelo le itloga e le le lenyane kudu fa ile gore stopa sa Milford ga ba khone go ka neeletjana ga botse di kgwele
14: egi asiko o rile ga o tsena ka mo ge o bona le nane o la stopa se sa magazi ka kwa o butisa dipotsiso ka Regan van der Ross a ka o araba bjale ke a o butsisa gore o reng ka Regan van der Ross
9: ao ke cherry on top ke tla e bea jalo ai
14: nnete gona ke ka mokgwa e le gore seemo sa ditaba se ka gona one magazine noto setlhopha sa Milford le kgole le gore ba bua ka yona setlhopha sa magazi ba leka o ka agatswa kwa morago ke yona sfiso le thule ba tsa kgole ba ragela kwa odio gara lepatlhao ke kgole gore ba bua ka yona ka bonolo mthiane e fela ke kgole gore bua ka vandala o a lebelela ka kgole o vandala o ya ka mo le ka mo o feta ka banna ba babedi o efa Regan van der Ross wa raga le kgole tshwara kwa morago tlhetsa bona ba bua ka yona kwa morago sfiso mdluli o tsa kgole o busa wena olwetikele kana tsa khole go fela e bua ka vandala wa ya kwa pele ka khole go vandala ba motse ba mo kha ba mya fase e ke
9: o no mo tshe ga botse ka motho a mabedi a mo kha beke yani mthali fa ile go reng o tloga ana pile a batshwenya o tshogana le o papala papa di botse kudu mtse di vandala kudu kudu a ne ile tsana ga botse le yena Regan van der Ross wa ile go reng o sa tshora ga khole e nngwe le tanta mo ile gore ke ipaletse go gore itsene empa fela a ithiba fela jalo mo tshwara dino go gopole tsetsela le khone le di tlhopha tsepedi Milford FC Magazi FC di captain tsa bona ke ba tshwara dino
14: le sona seo ke kwele ge re be re boledišana o tlile go mpotsa sona gore ge go a thabisa tsatsi la lekgono ba captain ba ditlhopha tse ke ba tshwara dino tsatsi la lekgono re tla bona gore go ena tlhetsa le monna wa chipesese wa nkgwete e tla ba mantšatši la lekgono re boela papadi ba kgole le gore e boa ka bona banna ba magazi ba e le goreng ba nyaka tsela ba tsa kgole ba nyaka van der Ross kwa pele fela ba kgole le gore a kgwetse motho e tswela ka ntle tsa ba gold kick ya setlhopha sa Milford kgole re tla boa ko morago ke ena tsha mantla tlesa ke ena tla tlosang kgole o era le ka golangela mo e le gore o kgwetsa ke ena sfiso mdluli modlolo tsa kgole busa go jerisa masome pedipedi kena olotitswele kale busa moraorago ka ena tlesa tlesa tsa kgole o roka kwa wena thobane bengu ba lebelela ka kgole wa bengu tsa kgole wa ikuka o e romela kwa pele o nyaka filender e fela ba e thula ka tlhogo kwa mora e ba kgole le gore ba boa ka yona magazi moara le patelo bona ba tsa kgole ba tla iša ka ba nyaka jerisa masome pedite ke ena mona ntlhabi fela ya mopala kgoleo ba tsa kgoleo ba rekwa go la go ja mona ba tla tsa kgole ba iša ka setlhopha sa magazi ba leka o ka nyaka tsela ja ba nyaka vandala kwa pele fela e ba kgole le gore ba e thula ka tlhogo e tswela ka ntle thula ka tlhogo e tswela ka ntle ba rebe kgole le gore tla latlhola ke banna ba magazi ba re ntshitse ke lena Milford abe kgole le gore tla latlhola ke magazi re bona gore ba tla tsa kgole ba iša ka seabong ka ntlotsi ke na tla latlhelang kgoleo latlhela ka radi 18 monna a re wa retlolwa ka kgole fela ya mopalela e be le ena sefiso le thule ya mopalela kgoleo e tswela ka ntle e tla ba gold cake ya setlhopha sa Milford ba e tlosa kgoleo ba tsa kgoleo ba roka le bengu ke ena thobane bone o tla tsa kgole iša ka thobane wa ikuka ka la go ja kgole etelo ya ka filenda kwa pele e fela ba e tlogela magazi gore e tswele ntle ka bodikela tsatsi ba lepatlelo e tla ba tatlhelo setlhopha sa magazi one magazi noto Milford karolo le ya pele ya papadi
9: stopa sa Milford ke bobotse Freddy ke mo e leng goreng ga jale ba bona gore ba palelwa mo gareng ba lepatlelo stopa sa magazi ba tloga ba ba swere fela jalo ba leka go ka tšea dikgwele e ba tse ditelele empa fela dikgwele tsa bona di no latlhega
14: nnete gona ke ka mokgwa e le gore seemo sa papadi se ka gona setlhopha sa Milford ba leka o karao ka dikgwele tse ditelele ba diša kwa pele fela kgwele tsa bona di a latlhega e ba kgwele le gore ba o boela ko morago ka ena tele olwetu o e roka kgauso ga wena mdlule sfiso sfiso tsa kgwele roka o jerese ya bolesome ke ena chile menzi ba ithiba ko morago magazi kgwele le gore ba retelwa ka ona ba iša kwa pele a re bona ba tla ke sfiso le thule go nyaka tsela pela di 18 fela ba ithiba kgwele eo setlhopha sa Milford ba tlo ikuka ba e romela kwa pele ba nyaka filender ya mopalela kgwele e fela o e beya fatshe kwa pele ke kgwele gore ke wa kana Chase Wilfelder o tsa khlo roka maemo a bo shupa mo le re kgwetse na Ndlabe cross.

0: ba tshwanetse go ka tlhasela go tshwanele ka mokgwa ba tlhatseng ka ona metsotso e le semetlhano ya mathomo ba seke ba ba boela morago ba letlhopha se sa Milford ba tlo nyaka se ba se tlhokang ke maleka le phenyo fela gore ba napile ba tswelele gopola gore ba na le ntlha tse tshela mo lerong setlhopha sa majesi ba na le ntlha tse nne bala papadi ba kgole lero ba romela kwa pele wena filenda garo ya pele ka kgole ba re o ralokile makgwakgwa ba re boa wena monna filenda ba re boa filenda ba re letsene ka motsweseng lena banna ba Milford ba e kgole lero tla tlosa ko morago ke bona banna ba setlhopha sa majesi re bona gore ba tla tsa kgole ba isa kae ba e tlosa kgoleo ba raloka kwa pele yena vandala ba busetsa go yena vandala o tla e romela kwa pele nnete o dira bela betishapala ba busa o bona gona regan van der ros a re waloka kgoleo e fela o retolwa ka monna ga bonolo o nyaka mothuse vandala ona kgauso ao nnete gona re roka le vandala ba mo kgorometsa o wela fatshe ka kgole kgolelo re boa kwa morago ka ena mokone ke ena letlhogonolo o e romela kwa pele ba e thula ka tlhogo ke bengu o e romela gara lepatlelo e fele boa ka regan van der ros o e le gore o e ragela kwa pele ba e nyaka vandala gare go e thiba kgoneo ke kgolelo re boa ka ena mothabela ke ena busmus ona go diša looto le letelele kwa pele o tsa kgoleo o e roka kgauso ya gona siso mduli mduli wa lebelela ka kgoleo tsena ka karolo ya setlhopha sa majesi o tsa kgole roka kgauso yago go wena mothiane ka jerisi ya bone o e busa pa wena sefiso mduli mduli tsa kgoleo o e romela kwa pele ba nyaka filenda e fela ba e thiba kgoleo ke kgole boa ka vandala gara lepatlelo ba etsa kgoleo ba e tsentšha looto e be ne ena mthabelo e ba kgole lore ya fokole boa ko morago ka ena elvis chipesese rona gore chipesese o tla tsa kgole o iša kae o tsa kgole o e romela kwa pele ba ntšhetsa ka ntleng ane ena konka kgwanya konke kgwanya ke ena tsang kgole o a ntšhetsa ka ntle
1: ba tloga ba tlhasela ka nnete freddy tlhopha sa makesi re bone moragonyana fa le mo le goreng mcedi vandala le ne eletšano ya gage botse le edmo cheram bandare ya thula kota ya boela ka mogare ba tlhokile matlhatse ba nyaka dino banna ba ba nyaka thupa papadi makesi
0: re bona papadi makesi ba le ka kgoleo van der ros o tsa kgoleo o e raka le cheram bandara o e le gore o tsa kgoleo ga re go e raga bjalo ba e thiba e tsala ka ntle ba re ba ikhutla e tlhopha sa magesi
1: e le khutla ya mathomo
0: e le khutla ya mathomothomo ya tsatsi la lekgone ya tlhopha sa magesi go tsaka botlhaba tsatsi ba lepatlelo e tla ragwa ke ena monosi wa nno ya magesi ke ena regan van der ros one magesi lefela Milford papadi ya mathokolano bona gore ba tla tsa kgoleo ba iša kae tlhopha sa magesi ke bona banna ba batelele ba e le goreng ba ile ka gare ga di-18 wa ikuka kgole ya botsetlhogo ka godimo ga dino e ba kgole le gore e feta ka godimo ga dino e tla ba goal kick ya setlhopha sa Milford ba tsa kgole ba roka mokgausi wena mdluli o tsa kgole wa e chipa o e ragela kwa pe o nyaka filenda filenda wa e thula kgoleo ba re le kgoromeditse lena setlhopha sa magesi ga ba kgole le gore e tla rawa ke banna ba Milford ntlhabi ke ena a tla tlosang kgole ba re le kgorometse ena ntlhabi ba tsa kgole ba iša kwa pele wena filenda ba mamo wa kgoleo boa ka yona kwa morago ba romela kwa pele babe ba nyaka ena chimele ba ba nyaka vandala e fela ya bapalela kgoleo ba tsa kgole ba romela kwa pele fela boa ka module ga ra lepatlela a re bone magesi ba tsa kgole ba e romela kwa pele ka botlhaba ka bodikela tsatsi ba lepatlela wa e kitimela ke ena edmore cheramandare fela ya mosia kgoleo ya tswela ka ntle magesi ba thomo kanieletsana ga botse ga ra lepatlelo egi
1: ka nnete ke mo e le goreng magesi fc ba tloga ba neeletsana ga botse ebile ke lebeletse setlhopha sa Milford ba palela ko go tshwara dikgwele mo bogare ba lepatlelo ke lebeletse bo busmusi mathela menzi chili ga ba kgone go tshwara dikgwele mo e le goreng ba ka kgona go neeletsa yena filenda filenda ko e le goreng o phela a napile ga a kgone go tshwara dikgwele ga botse fa e le goreng ga a kgone go ya pele ga sa tshwa re bona tse dintšhi kudu ka yena tšatšing la lekgone mo papading yekwe
0: olo titele ke na tatu sang khuleo ka tlhako la stopa sa Melford ka jarisa masmepe di pedi ba ba tsa khuleo ba isha kae Dimitara tse ka bantse masuma mane ka karolo ya stopa sa Magezi Melford batanya ka kali kali kan chadino ele one Magezi le fela Melford Apariello register to the station south of Mamorako Tabela FM SABC Sport. Regular Freddy Kisi Kisipalana Egi. Feta Katupo. Batasan the Coca, Levela, Katapomela Egi, Okaraba, Lemorago Las Capaces, Hamajizi Koma, Kacho, Okarabaitaba.
1: But for my Tiba, I would have a woman speaking. Evasonicho Baba Tom, Basilite, Holiela, Rabuti, Kumaraba, Honor Volela, or a man who sonic a direi in Ning, Kanako man, in Pasela, was Yabongandus, Awa, Habakwan.
0: Ivakela Vialesel, Rabasi, the couple of singer, okay, Paul watching, Banu, Levela Huleo, Yabalor Kamatati, Idio Fetakatuko Hadin, Bakulor by Tosha, Holer Rubaka Vanda, Otaklo Roka Mopilaga. Bae buisetsa gape go ena 12 go ena Vandala e ba khole lo re etlantle ka mo dikela tsa tshebale patlelo ba re ba a be tsa tselo ka Milford mo dluli ke na tala tselang khole yeo e fela go ya ka pono ya ka go ya ka pono ya ka e ke nna ke bone ba ralokile yo tsiso le thuli makgwa
1: ba tloga ba moralokile magwagwa ka nnete fa e le gore ngwa bona gore setlhopha se sa yona Milford no yela e tloga e ba shasharakantšhitše kudumetsetsong yena yela ya mathomo ge mola papadi ya thomang ke mo e le goreng ba tsentšha maoto bošaedi baba ba tloga ba tsentšha maoto bošaedi banna ba ba Milford ba raloka papadi ya magwagwa mme le gore a bona gore oa tlhotša
0: Malokane ori ifela malokane ori le papa diye mozi bile kekule lore Mujuli wae la tela kule wifa yena tele Tele ucha kule uroka limu kapti nunga oki ena Seza Wae lor uchaka di 18 inchaka Ucha kule uroka khausa wena tele Tele wisha mai mwamura Wae lor ukiti mai na mjuli Mjuli ucha kule uroka Kwape Ifela baba mwa kule uki kule lore Wala mra ura wena tele Wae na mjuli ka jari siya bulusu menarbone Kutla isha kaya kule wisha wena tele mompenya le ba magezi ba boetse morago ga gona motho wa magezi ba ile morago ba tsa kgoleo ba rome kgoleetele le ba isa kwa pele ba ithiba kwa morago tsona magezi Regan van der Ross o tsa kgoleo o nyaka tseramandare e fela tseramandare ya mosia kgoleo e tsela ka ntle ka botlhabatshelo le patelo ba rabe kgoleo tlaletsela ke bona banna ba Milford ba e latlhela go yena tele bona tele o tla tsa kgoleo isa ka ba boetse morago tlhopha sa magezi romela kgoleo kwa moragora ke kgolelo gore ke timela kwa morago ke antsetsego mo fokeng wa e tlogela e tswela ka ntle tla ba goal kick ya chipezese
1: freddy go bolela nnete magezi ge batho ba banyaka go boela morago ba bitse kgatelelego ye e sa nyakegeng ka baka la gore bona ba tshwanetse gore ba thope papadie tšatši la legolo
0: o golela nnete gobane ge ke be ke lebeletse ka mokgwa e le goreng yena tšheremantare wa lebela letlhogonolo mtšali Mkedi Vandala batlwa ba gateletse setlhopha se sa Milford mo gare a lepatlelo fela magezi ba thomile o ka boela morago a ketse gore botlhata ba bona ke re boela papadi e ba kgolelo re e boa ko morago ka bona chili ke ena menzi ba e busetsa gapa wena chili e fela ba retlola ka yona kwa morago gare a lepatlelo ke kgolelo re ba boa ka yona setlhopha sa Milford Welcome up on the airport of Arab Limitian. Well, Riaka Chili, Tulaka Tor, Karadi 18, Philanda! Alakasha!
1: Ring here, such a Vulela Ore, Sopasa Magezi, Papa Pala Papa de Loring, Ecos, Ruela Morao, who no one or canetti, by Lebahona by Tupa, Juliela, Melor Ruboni, Sopasa Yona, Milford FC, Bahona Guamorao, Mona Murao, Lyona Magezi FC, Wutavum Fuking, Bakuraba Mulibeleti, Pilenda, Munshuano.
0: I suffered of Vulela Ore. Kapasesa magezi ka boela morago ba boela morago kudu mo e le goreng seo se tloa se tlhobaetsa e fela nno yeo ga se a dula egi ga ke bone nno eo e le gore e a balwa um go bonala e le gore bae ba tsene ka motswetseng e fela ke be ke bone letsogo la malokwane malokwane o be a rile ke nno mona e le gore o thusa malokwane gore setlhopha sa melfon ba tsene ka motswetse re boele papadi ga re boele papadi motheletse majesi ba swara kgwele ka matsogo ka gara di-18 malokwane a re penalty
1: kgatelelo ela ke go boletseng ka yona ya go senya kere freddy ke ba e le goreng ba napile metsi a thoma go tsena ka ntlong ka setlhopheng sa magazi fc mo e le goreng ba dira diphoso tse dintšhi kua morago ka ge ba boetse morago ka moka ba re ba nyaka go thiba setlhopha sa yona magazi fc empa fela seo ga se ba šomelele ga tete bona ba tshwanetse go thopa ba ye pele ba tlhasele gore ba kgone go thopa papadie ge ba nyaka go boela betway premiership
0: melford ba ekgweletsa penalty ya e le goreng ke bona a e thoma Cheswell Philander ke ena a tla rang kgwele eo ka jeresi ya bosenyane a re bone gore ba tla šoma bjang ka kgwele eo e sa le one magazi le fela milford fela milford ba kgweditse penalty a re bone Cheswell Philander ke ena a tla rang kgwele eo barate le bathegi ba setlhopha sa milford gauswi waka ba eme ka maoto ka moka
1: go bothata go boima
0: ga re bone Cheswell Philander ke ena a tla rang o lebane le ena chipezeze Philander le chipezeze wa katakata Philander wa ya wa ragole betisa pala betisa pala ya boa kgole eo a bethile shoto bone kgole eo ba e romela gape e feta ka thoko
1: Philander o ba tloga a eme gabotse le ga ya ya go raga kgolela o ile ka boitshepo bo bogolokodi empa fela ya thula kota kgole eo
0: ga e setatsi la gago Cheswell Philander
1: ba kopane le dipela dithota Milford FC
0: ya ke Seshego stadium o kopane le magazi ka Seshego stadium motshegoro o tla bona
1: tshwanna ke a tšhaba we
0: bona papadi go ne le gore ba boa ka yona kwa morago tele o tsa kgole o e ragela godimo e tswela ntle ka dikela tsa tsefa lepatlelo e tla ba tlhatlhela setlhopha sa magazi e fela ege se e le goreng bjale motlhatlhi wa setlhopha sa magesi tla tshwanela ko ka romela molaetsa ke gore ba tlogele se ba nyaka go ka se dira sa go boela morago gobane seo se tloba bolaisa e ba kgolele gore e tswela ntle ba rabeta tlholo ya magesi milford ba epelaetse e fela seo se ka se ba thuse ka se re bone gore ba tla tsaya kgole o ba iša ka ba ne ba tla tsaya kgole ba iša ka kgolele gore e tla latlhelwa ke ena seabo ka ntlosi ke ena a tla latlhelang kgole o ka bodikela tsatsi ba lepatlela e sa le fela Milford 1 magazi ba tsaya kgole eo ba e romela kwa pele fela ba boa ka yona kwa morago milford ba e busa ba be ba e ntshetsa ntle ba bodikela tsatsi ba lepatlela ba raa ba e kgole ya setlhopha sa magazi
1: hai milford o ka re ba no ipelaetse ka nto nngwe le nngwe jalo go
0: ege ke thoma o tshwa gore o ka re go tla senyega mokgausa lepanka ya bona kwa lepanka ya bona ga e napile e thabiswa ke se ke ditiragalo tse le gore di a diragala ge mothusa malokwane a re kgole ke ya magazi panka le bathegi ka moka ba epelaetse
1: nna re ba fase re se
0: bonang fa batheletse se re se bonang ke ditiragalo jaaka Seshego stadium a re bone ga bjale ke kgole le gore e tla latlhela ke sone setlhopha sa magazi malokwane o boledišana le barale ke baabedi ke bona a biditse a boitse yena mentsi chile le mothiane go boledišana nabo a tsa go le ba romela kwa pele ba nyaka Finlanda wa ratola ka go le ya ko morao ke na tlhona le mokoni o tsa go leo ba ra ka le Vandala Vandala tsa go leo ka re motho kwa gagwe o ba nyaka yena mtsali e fela ba mamo wa go leo ke go le lo re ke tima mo ra le patelo ka yena mtshabe kena kena mtshabela wena re tsa go leo we romela kwa pele e fela ba e busha ko morao ke yona majezi ba romela gara le patlelo go le re retlo ga bonolo gape ka ena tsene o tsa go leo we ra loka wena mdluli wa lebella go langele o tsa go leo o nyaka tsela o ya kwa pele ba mo khaba mia fa se maloko na re phoso
1: mahausi le nna ke bona moraloki wa maloba wa tlhophasa Orlando Pirates bone re ithula kota mola a emelela
0: I'm going to go to the house. Re boela papading go le re ba romela ka di-18 fela ba boa kwa morago ka ena ya ko ba isa kwa ena Van der Ross go le le re boa Tshiramandare o tsa kgoleo o isa o nyaka o ba nyaka ena Van der Ross fela kgoleo ya mosia ke go le le re e boa kwa morago ka jersey ya bo seswai
1: a se ba ba le puku ka e tee Van der Ross le ena Tshiramandare
0: a se ba ba la puku ka e tee e fela ke kgola go chili o raga ba itshwara o wa ka yona chipetese ai ke gore e ketle banna o tsa kgole go e thankgolla kgwele e telele 18-18 e ba kgole lo re e boa ko morago ka ena mdluli go langele go a lebelela ka kgole o kena mdluli o tsa kgole go e romela kwa pele o nyaka Filenda thula ka tlhogo e fela ba gana ka yona ko morago Magesi ba re kgolego e besetse tsetse ka ntle a be tatlhelo kana bekane mtiana ene lefela la Milford one Magesi la tsa kgole o ba e romela kwa pele boa ka ona ko morago e be le ena letlhogonolo ke ditebo Mofokeng o tsa kgole go e ntshetsa ka ntle ba tatlhelo ka ena e ba tatlhelo ka mdluli ba re kgole go e be tatlhelo ka setlhopha sa Magesi ba ra be kgole le re tla latlhelo ke bona Magesi ke bona ya go kgwele eo ke ena seabo ka ntlosi ke ena tla latlhelang kgole eo go tswa ka bodikela tsa chiba lepatlelo la Seshego Stadium tsa kgole o ba e romela kwa pele kgole lo re e boa ga bonolo ko morago ka ena mdluli o e romela gara lepatlelo ba ithula ka tlhoo ke mtiana ba nyaka yena chili fela ba tsa kgole o ba ntshetsa ntle ka bodikela tsatsi bo lepatlelo e tla ba tatlhelo ya setlhopha sa Magesi
1: ganyane-ganyane freddy ke mo e le goreng setlhopha sa Milford ba leka go ka boa papading fa e le goreng ba dikgwetsa dikgwele empa fela gore go di fitlhe go Philanda ke mo e le goreng go ba bothata kudu ka ge ba raga dikgwele tsa godimo ga a kgone go di swara
0: nnete go bjalo e ba kgole le gore ba boa ka yona ko morago setlhopha sa Milford ba e romela kwa pele ke boa ka jerese ya bobedi ke ena bolelane sgomoshe ke ena boang ka kgoleo o tsa kgole o retlwa ka ona ke na sgomoshe o e busetsa morago-rago go ena tsele tsele wa lebelela ka kgoleo mo mokhubeng wa lebala o tsa kgole o isa go langele mo le go kgotsa modluli modluli o tsa kgole o romela di-18 o wa ka yona Elvis Chipetese
1: o ba ragile o ba molekile empa fela phoso ye e le goreng ya kele o dira ke letlhogonolo mokoni kgole ele yano mofeta
0: tsa kgole e telele bo e ragela kwa pele kgole lo re e tla boa ko morago ka ena Vandal o e raloka mo kgauso gagwe o nyaka lethuli o ene re o ya ka mo ka kgoleo o e raloka mo moragonyana kgole re o kgwetsa jerese wa masometlhano ke ena mdlosi mdlosi o tsa kgoleo o e raloka mo mpeng ya lebala ba tsa kgoleo ba e busa kwa kwena letlhogona le mokoni mokoni o e raloka le ena elmo Tshiramandare o bona kwa morago ke ena Van der Ross ke ena Regan wele re tsa kgole kwa morago-rago ba isa kwa pele mo mpeng ya lebala ke kgole le re e retolwa ka bona ba tlhopha sa Milford ba leralokile makgwakgwa lena tlhopha sa Milford re le motsotsong wa bo masomenne tlhano gomme nako e le gore yo okeditswe ke motsotso o tee fela wa malokwana bona gore ba tla tsaya kgole ba iša kae letlhaono la mokone o tsa go raya kgole etelele o nyaka Regan van der Ross kwa khutleng wa lebelela ka kgoleo wa e rata gomme ba tsaya kgole ba ntshetsa ka ntle ke bona malokwane a re a be khutla ya setlhopha sa Magesi ba ra be kgole re tla tlosa ke setlhopha sa Magesi bona gore ba tla tsaya kgole ba ešaka se khutla ke kgole le gore ba tla e latlhela ka matsogo o leka o kaya kwa pele van der Rose fela ba tsaya kgole ba romela ka ra di-18 thula ka tlhoke ena le thole e ka ba kgole kotsi wa tswa tlaisa wa e swara ga bonolo o tsaya kgole wa e thankgola re o e romela kwa pele malokwane o letsa nakana gago lekgetho la pele la bobedi le la boraro ore karolo ya mathomo e ile bofelo gomme ya bofelo e le gore ke nno e tee ya setlhopha sa Magesi mona e le gore Milford ba e le goreng ba binebisitse nnete gabedi egi e fela ba ya go ikhutsa e le gore ba na le lekgopa
1: ya ba tloga ba binebisitse ka nnete empa fela ga ba gona o napile ba phuleletsa le morago la Magesi o gopole papadi karolong ya pele ya papadi ga ya ba le dikgona kiki tse dintšhi e no ba tse pedi fela fa e le goreng wa kgona go bona gore ka nnete ditlhopha ke mo e le goreng ba tloga ba napile ba bapala papadi ya bona e ke lebeletse setlhopha sa Magesi wena freddy e be ba thupile papadi e karolong ya pele ya papadi mo kokotlong wa lebala ka ge ntedi vandala edmo chirambandare Regan van der Ross meeletsano ya bona ke e le goreng e ba tliseditse mmo ete
0: Magesi tlhomile gabotse e fela motho a ka re metsotso e lesometlhano ya mafelelo ya karolo ya mathomo ba be ba boetse morago mo e le gore ba be ba dira gore setlhopha se sa Milford ba tle go bona seo o bona e le gore ge ba ka tswela pele mo karolo ya bobedi ba dira seo se ka se ba tlhagisitse bothata
1: seo ba tlhagisitse bothata ka ge bona ba tshwanetse ke gore ba thope papadi e ka dino ba netefatsa gore ba thope papadi e ka dino ba nyake dino tse e le goreng e tla netefatsa phenyo ya bona ya gore ba dule Betway Premiership setlheng seo se tlang
0: kuthaletsa thobela fm ke ka mokgwa le gore karolo ya mathomo ya papadi e sepetse ka gona one setlhopha sa Magesi noto setlhopha sa Milford Dr HOD wa tsamao ke tla go wena šhala le batheletsi wa thobela fm ga e le nna le egi re sa ye le o nwametsi
2: gašo ye le tlisetswa ke Hollywood Bets halagaša dinkgwetse tša kgole ya maoto lefaseng ka bophara di kopana sefaleng se segolo sa papadi ye kgolo lefaseng moketeko wa 2026 wa papadi e botse o tletše ka dino tša go kgatlhiša mathaithai a moswananoši lefaseng le ditiragalo tšeo ka se di lebalego baralo ka pele ba tla nkgišetšana makgwafa le baralo ka morago ba nweša dino ba phenkgišana le ba swara dino mola bathegi ba tla re bantšhitše ka ga tshwene ge dinkgwetse tše diswa tša lefase di tlabe di rwešwa diala go thopa sefoka seo se segolo sa kgole ya maoto tsela ke e tee fela ya go tseba seo bogela dipapadi ka moka no ye nngwe le ye nngwe tiragalo ye nngwe le ye nngwe go SABC fela ka thego ya Hollywood Bets gašo ye le tlisetswa ke Hollywood Bets halagaša dinkgwetse tša kgole ya maoto lefaseng ka bophara di kopana sefaleng se segolo sa papadi ye kgolo lefaseng moketeko wa 2026 wa papadi e botse o tletše ka dino tša go kgatlhiša mathaithai a moswananoši lefaseng le ditiragalo tšeo ka se di lebalego baralo ka pele ba tla nkgišetšana makgwafa le baralo ka morago ba nweša dino ba phenkgišana le ba swara dino mola bathegi ba tla re bantšhitše ka ga tshwene ge dinkgwetse tše diswa tša lefase di tlabe di rwešwa diala go thopa sefoka seo se segolo sa kgole ya maoto tsela ke e tee fela ya go tseba seo bogela dipapadi ka moka no ye nngwe le ye nngwe tiragalo ye nngwe le ye nngwe go SABC fela ka thego ya Hollywood Bets
3: thobela FM sa enete molawana wa maitshwaro wa tša kgašo go lebeletše kgašo ya ditaba tša nnete go se tšeele tlhakore ditaba tšeo di sa bake go letlhoyo le dikgogogano goba tša go bolela ka thobalano ya go thothwantšha ditsebe ge e le gore go na le kgašo ya ditaba yeo e lego kgathanong le se ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa, BCCSA, mo nomorong ye 011-326-3130 goba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za goba o ka ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
4: My ability to be in Jetty Musho, the Bitabi Show, Harmaswana, Upia, the Wurrava Dieti Tabin Jaha Show.
5: Hey, you pay with a pretty tongue, Tompa, Tompa,
4: Lingara.

0: Global FM 66.
1: Metsotso ke iri ya bone motheletši wa tebela FM re boela karolong ya bedi ya papadi go lefela gore ona Friday Kings re namme re boele karolong ya bedi ya papadi re ketibela ka kua gola sešego stadium fa gore namehile gore o kopana le yena Friday Kings gape le yena ke the commentator re ya go bona ka tsela e
0: papadi ye e thušwa wena ke Freddy Keys dula fase o ipsene ka papadi ye go Tobel FM mošhato wa tsebone boithabišo
2: HOD ke just waka se ke go leboge ebile ke amogele batheletsi wa Tobel FM motlakase sešego stadium ke mo e le gore ke dutse gona mathapameng a le kgona ngwe le gore ke dutse papadi papadi le ya matlhakolano mo e le gore tlhopha sa magazi ba nyaka go ka dula ka mo leaking ya Betway mo le le gore tlhopha sa Milford ba nyaka go kaya ka leaking ye kgolo ya Betway gomme tšatši la le kgono ge papadi ye ya bofelong re tle retse bo gore ke sefe setlhopha se e le goreng se tlabe se yaka ko Betway Premiership gomme go tswa ka mo sešego stadium karolo ya mathomo ke noete ya setlhopha sa magazi mola e le gore lefela ke la sona setlhopha sa Milford gomme kgole sa tloga gare ga lepatlelo setlhopha sa magazi ba tsere kgoleo ba entšhetša ka ntle ka bodikelo tšatši ba lepatlelo e ba kgole re tla latlhela banna ba Milford ka latlhela kgoleo Milford e ne lefela Milford one magazi tša kgoleo ba e latlhela ba ithula ka tlhogo e tswelantle e ba tatlhelwa gape ka sona setlhopha sa Milford thobane banko ke ena a tla latlhelang kgoleo tša kgoleo ba e latlhela thula ka tlhogo ba ntshetsa ka ntle ba rabe kgolo tla latlhela ke tlhopha sa magazi ba re ntshetse ke lena banna ba Milford wena bulelane sgomoshe kwana lo lo re ntshetse kgoleo wa ntshetsa ka ntle ke kgole lo re latlhelwa ke jersey ya boseswa ke ena John McConey ba tša kgole ba ntshetsa ka ntle ba re abe kgole lo re tla boa ka tlhopha sa Milford gape ba e latlhela kwa pele Milford kgole lo re ba boa ka yona kwa morago o boa ka yena mokone o tša kgole o e romela kwa pele e tswela ntle ka bodikela tšatši ba lefatlelo e ba tatlhelo gape ya setlhopha sa Milford a re bone gore ba tla šoma bjang ka kgoleo magazi ke bona ba tšang kgoleo ba e romela kwa pele gwena van der ros go be o tša kgoleo wa e raga wa e fosa e tswela ka ntle egi a re lebelele gore mo karolong ya bobedi ya papadi go na le dipheto tse e le gore di diragetse na
3: diphetogo tse e le gore di diragetse ka tlhopheng fela sa Milford FC mo e le gore bone bantšha lesogana Philander Cheswin wa jersey ya bosenyane mo la go tsene Zikakayo Mvelo ka jersey ya bolesometee mo e le gore wa kgona go bona gore Milford bo tlhoka ba nyaka nno ye e le goreng motlho mongwe e ka lekalekanya dino o gopola gore ge ba ka raloka maleka setlhopha sa Milford ke gona ga napile ba kgonne go fetela go Betway Premiership e tlabe e le histori e e le goreng ba tlabe ba e dira setlhopha se sa yona Milford go tswa gana ka kua provinceng ya KZN kwa Zulu Natal
2: nnete ke phetogo ye e le goreng e gona ka letlhakore la sona setlhopha sa Milford Chaswell Philander monna wa e le goreng o fositse penalty ya sona setlhopha sa Milford ba bone gore ba montšhetse ntle ba bone gore ba montšhetse ntle gomme go tsene yena Zikakayo ka jersey ya bolesomete gabjale ke kgole le gore tla tlosa ke bona banna ba Milford lo ya setlhopha sa magazi dimetara tše lesome fela go tswa go mothaladi wa ka bodikela tšatši go bona gore ba tla šoma bjang ka kgole eo mo e le gore Milford gabjale baiša borwa mo le le setlhopha sa magazi baiša leboa tša kgole ba e romela ka radi 18 watsa chipesese ba thula ka tlhogo tsela ka godimo ga dino e tla ba goal kick ba ra ga se goal kick a e be khutla ya setlhopha sa Milford
3: a boledišane le morago la gagwe Elvis Chipezeze ka ge ba kgobokane kudu le yena o ba a nyaka go tswa ka gare ga dipala a boledišane le morago la gagwe gore e le seng e tla ba yaka
2: nnete go bjalo a re bone gore kgoleo ba tlaetsa ba iša ka setlhopha sa Milford lefela Milford one magazi re le karolo ya bobedi ya papadi ba tša kgole ba romela ka rate e tetlhogo ba mo thula ba mo busetsa fatshe Chipezeze malokwane a re phoso
3: o ba leka go kare wa ishireletša fale ke mo e le gore ba mothula Elvis Chipezeze o ba robetse fase o bontšha kole botlhoko ka nnete
2: o bontšha kole botlhoko Elvis Chipezeze gomme papadi tla emiswa gore ba mo fethuso a pele yena Elvis Chipesese ene ge o bona gore setlhopha se sa Milford Aggie o bona gore ba tlile ka maikemisetso mo karolong ya bobedi ya papadi mo e le gore re golofele gore setlhopha sa Magezi ba ka se dirise e le gore ba feditse ka sona mo karolong ya mathomo ya papadi ka go ka boela ko morago ba nyaka go ka šireletsa noete e le gore ba na le yone gobane setlhopha se sa Milford ba ka feleletsa e le gore ba kgonne go ka nwesa e le go se e le gore se tla roba dipelo tsa barati le bathegi ba setlhopha sa Magezi ba e le gore ba tlile ka bontšhi ka mo Seshego Stadium
3: ka nnete ba tloga ba tlile ka bontšhi ra kgona go bona gore jalo gona go sesetse ka kwa ka ngaela ya botlhaba tšatši ba lepatlelo ebile ke mo e le goreng wa bontšha gore ka nnete go tletse wa go falala ba re Seshego se botse Bošego le a thapa majale go tlo ba botse mo e le goreng re lebeletse setlhopha se sa yona Milford fa e le goreng ba tshwanetse bona ba nonoša dino gore ba kgone go fete la go legato la Betway Premiership mola setlhopha sa Magezi le bona ba tshwanetse papadi e e tloga e botlhokwa kudu-kudu go ditlhopha tšetše peditše
2: re bona papadi e ba kgolele gore ba e romela kwa pele setlhopha sa Magezi kgolele gore ba re tlola ka ona ga bonolo ko morago ke kgolele gore ko morago ka yena mafoke ba tsa gore ba e romela kwa pele ebe le ena tele ga ra lepatlelo ba nyaka tšhiri kwa pele a tla kgole ba e romela kwa pele e fela ba e thiba e ba kgole le goreng ba e romela moragorago mo e le gore kgwetsa yena tele tele kgwetsa chili ara ke yena mentsi chili e fela ba moamo wa kgwele eo ba re le kgoromeditse chili ba re le kgoromeditse wena kgothatso mariba o kgoromeditse ka gore yalo ga e be kgole le gore e tla thusa ke setlhopha sa Milford ka karolo ya setlhopha sa Milford sa Magezi one Magezi not of setlhopha sa Milford
3: Freddy ke go botse Magezi ga ba tlhoke diphošwana-phošwana tše ba di dirago pele ga di 18 goba motlhomo ke re lešaka la bona la ntšhela a ke re setlhopha se sa yona Magezi FC ga ba tlhoke gore ba dire diphošwana-phošwana ka lešakeng la bona
2: ga ke tsebe gore motlhomongwe maitemogelo ke se e le gore ba na le sona napa raga kgole eo e fela o boa ka yona ga bonolo kwa morago kena Elvis Chipesese o tsa kgole go e fosetsa kwa pelepele go nyaka kwa pele van der Ross nnete ba mokgwetsa van der Ross a le maemong a bosupa o tsa kgole o e romela kwa pele ka ra di-18 e fela ke kgole le gore ba retelwa ka yona ga bonolo kwa morago kena konke kaunya ka letlhakore la setlhopha sa Milford o tsa kgoleo o e ragela kwa pele e nyaka ditlhogo mo mpeng ya lebala nnete chili ke yena go e le goreng o thula kgoleo ka tlhogo gona gore ga ra lepatlelo ba retelwa ka kgoleo Magezi ba tsa kgole ba reka mo kgausi tona moriba ba tsa go nyaka mogabo kgwetsa Siremandara wa e le gore o ya kwa pele ka kgole fela Milford wa bamo wa kgoleo e ba kgole le gore e tswela ntle e tswela ntle ka bodikela tšatši ba lepatlela tša kgoleo ba e romela ka ra di 18 mo nako ye sa fetsego pele re tlo ya re tshwanetse re patele re o lefa mekitlana ee e fela re bona gore ba tla šoma bjang ka kgoleo ke kgolelo gore e tla latlhelwa ke bona Magezi John Mokone o tša kgoleo latlhela ka ra di 18 ba ithula ka ditlhogo kwa mora ga nyaka tsela Milford ba nyaka go iša kwa pele bone ba tla tša kgole ba iša ka e retelwa ka Mokone wa le ro tša kgole romela ka ra di 18 monna re wa retelwa ka kgoleo ba mo kgaba mme a fase fela malokwane a re papadi e bose ba kgoleo ba ikitimela kwa morago ke kgole e retelwa ga bonolo kwa morago ka ena sea boka
4: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e le fa gabedi ge ba motho o tlokofetse kotseng ya sfatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
5: Supersave Beggars Photo One of the Equality 10 kg Golden Valley Rice at 99.99 12.5 kg Chaya Milly Mill 74.99 2 liter pen oil 52.99 3 kg brown sugar 56.99 450 gram Obukomo Wheat Bix 19.99 6 by 1 liter cream line milk 69.99 Teddy Felagadi 15 June 2026 Supersave Bulugwane Beggars Photo Your number one store
6: La Duba Hardware e sale le le swa le o le pelao le o le golao kitika go di ba swa le rena go mme o iphine ka ditheko fa tsa go makatsa go etsa 3.6 corrugated sheet ka mmala o montsho go ba grey ka 139.90 fela le ba atla style la shawara la square go ba round ka 1499.90 fela le 100 liter solar geyser ka 4999.90 o tloka mo kitlana ba ile tshebarna ba ite mshiri go thusa ka lebenkeleng go ba ka mogala La Duba are you safe and
2: Now to Milford 1 Majesi Kuta ya tsapasa Milford arwana batatsa go lebaisa ka Mjoli o tsa go le romela ka rata 18 go le go tsi tlhogo ba busa go le ka morao Van der Rooy Van der Rooy kana tsa go le wa itshula wisa kwa pelong ya ka Vandala e fela ba mamo wa go le o tsa go le wa ntshetsa ka ntle tena Kele a tsala robetse fa se kena Regen van der Ros. Enereg. Egi ke bona ile re tsapa sa melfo to ba buile ka bogale bo mogologolo ge re be ri le o ka ri le papatsong.
3: Kanete.
2: Ba nyakile ba noisha ya ba ile re chipeseze a shuma a ntsha kgole go di moga mothaladi.
3: A iphaela ka thoko. Ho re bone e be ba tlhasela kudu ba gatalletse le morago la tsapa sa magezi. Kudu re bone dikhutla ile chepedi. Dikhutla tshepedi tshe le goreng ba gonne go diraga impafela Elvis Chipezeze tshele ka gare motseba gore ka nnete o tloga e le mothiba dino o ile goreng e tloga e le motlhoya dibo wa maitemogelo ke ga sireletsa stopa sa yona magetsi
2: se se go selo se tantse shedi e gi ke bona ile gore mola karolo go be di thomang gona le moya o matla go ile gore o dile ka mosego stadium a ke tse gore o tswa o le kae o ile gore wish le stopa sa Milford Jalo hore Milford ba tlhomile go bale go botsa di tsamela di se ba pa di sabole se me pedi go bana gona le moya ke moya o buima wa ile reng o isa le sona sa o ya ka borwa mo le re o isa sa pase sa Milford
3: bo bo le karolo nya bo bedi ya papa di ke karolo ya mafelo mo ile gore di tlhopha tshepe pedi ka nnete ba swanetse gore ba bontshe gore ka nnete ba senya ka se Milford ba nya ka go dira history mola Magezi FC le bona ba nya ka gore rena re ya dula mo rena mile maoto mo Betway Team Premiership re nya ka go tsena re nya ka go boa
2: rwala papa di tshaba mo koni John Mokoni ke na wele re o tsa go le wa ela tlhela kwa pele ba kitima ka yona ke kitima la kena khutsa sa mariba o tsa go le o ra ba roka kwa mora ra o ena monna le tsona le Mokoni wele reng a botsana kena di tsebo ba tsa go le o e bua ka bona ba nna ba Milford ra ga go dietse le tele thula ka tlhogo monna o thula go le o a ntshetsa ga o se ne khutla ya tsopa sa Milford mola ile re e ke ga gona motho wa tsopa sa Milford e le ba raloki ba babedi ba tlhopha sa magetsi ga ba boledišane gape
3: ke letlhogonelo mokgoni
2: ba tsa kgole ba romela karadi 18 Milford e ka ba kgole kote tšhile alakasa Tapasa Magezi ba dira phoso ka go katse ya kgwele ke sa tsho bolela gore ba tsya kgwele ba ithulela khuteng ya tapasa Milford moelo reng gore go sena motho wa sepa se sa Milford go ne yo ya kgwetsa Menzi Chile a ra shoto ya di shoto le ka ntle ga di 18 Elvis Chipenzese o di o kwa nnete e binabina ka gore yalo 1 Milford 1 Magis
3: ka mogwele goreng phoso ile ya diragala go le e tsweletse gona fa le phosong ya letlhogono le mokgone fa e le goreng o ne o ithulela a ba fa yona ba beela ga botse mo khutleng ya re ga e boya ya kgwetsa loto la nnyelela go rutega la yena a Menzi Chile selemo ya bangwagong
2: ba boa ka kgolego gape e fela malokwana a re borwaro ke le makgwakgwa ba re ao ke le makgwakgwa bona mphiane ya ba kgolelo gore e tla boa ka setlhopha sa Magesi 1 Milford 1 Magesi Magesi ba dira phetogo ba dira phetogo Magesi se bona go tswa jeresi ya bomasometharo senyane ke ena Sifiso Lithuli wa tswa go tsena jeresi ya bomasometharo supa e le go yena Thabang Sebanyon Thabang Sebanyon ke ena wele re go a tsena ka letlhakore la Magesi tsa go leba romela kwa pele kana ba itshiba Milford e ba go lelo re ba bua ka yona ba opela ba rati le bathege ba sepa sa Milford ba re sekisele ka ngane
3: go ka semakatse Freddy ge re kwa ba re sekisele ka ngane ka baka la gore nnoye ba e nositseng Menzi Chile ke nnoye botlhokwa kudu-kudu-kudu ke setlhopheng sa Milford fa e le goreng ge e le maleka a tloga a napile ke ba e le goreng a tlo ba kgontšha ga botse gore ba fetela dipapadi tse ba dire histori
2: o ya ka mokgwa e le gore lloko eme ka gona ga bjale tlhopha sa Milford ba na le dintlha tse supa mola e le gore setlhopha se sa Magesi ba na le ntlha tse nne seo se bolela gore ge papadi ka fela ka mokgwa o Milford e tla napile e namelela mola e le gore setlhopha sa Magesi se tlabe se theogela fase mo a re bone khutla ya setlhopha sa Milford ba tla kgole ba romela ka red 18 tlhogo wa tsa tshipesetsa we betha ka matseletso la ka ntle ba retlola ka kgolego ke Menzi Chile gape e fela ba ithula ka tlhogo gautse ke John Mokone ba e tlogela kgolego e tsela ka ntle ba re kgolego e ba e kgolelo re e ntshitse ke lena ba re ntshitse ke lena banna ba Magesi a ba e kgolelo re tsalatlhola ke sa pasa Milford
3: kgatelelego e thoma goba e golela godimo ka letlhakoreng la setlhopha sa Magesi mo e le goreng ga ba kgone go sireletsa dikgole tsa bona kua morago ge ba re ba thiba Elvis Chipenzese le yena ga a bolele le le morago la gagwe mo e le goreng ba mo šitiša gore a kgone go tshwara dikgele tsela
2: goba le phetogo ye e le goreng ya diragala ka letlhakoreng la setlhopha sa Milford jeresi ya bolesomeseswai konke kgaunya o tswela ntle wa tsena jeresi ya bolesome tharo e le go yena Thakamane Nkongo Thakamane Nkongo ke ena go e le re go a tsena go tsile lesogana la Konke Kgaunya
3: ke bona diphetogo tsa yona setlhopha sa Milford di tloga di ba šomela karolong ye ya bobedi ya papadi mo e le goreng re setse re kgonne go bona nno ga botse mo e le goreng ke thego di a lekalekana ana ke sefe se e le goreng se tla pholeletsa fa
2: Chipenzese ke ena boang ka kgoleo gona ba tla tsa kgole ba iša ka e le 1 Milford 1 Magesi o tsa kgole wa thankgola o iša kwa pele moarompeng ya lebala ke kgole le gore ba ithula ka tlhogo e boa ko morago ga bonolo ka ena monna ke John Mokone Mokone a re o tsa kgoleo e fela ba re tloa ka yona gape setlhopha sa Milford ba romela kwa pele ke bone ba tlatsa kgole ba iša ka cross
7: re dula re coaster re commenda le go arabišana eupša dikgopolo ga dina mogola ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo ona eta ka di 20 le 21 June tsora bona gala go mme o ingwa di setse go vota le tsa 0800 11 8000 roba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 0000 go hwetsa tshedimoso ka botlalo. Molaetsa wo lokisetswa ke IEC.
8: A o ikogeteletse monaganong seo se ka

0: Ebile gobale gobalo yelo re idiragetse ka ra le patelo. O pola gore se pasang. Melfort ba fetse ka dira pheto mo ile re konke. Khwanya o tswetse ntle mo la le gore go tsene lana le sogana la Phakamane Ntonko. Yena go le rotsene ka gare ga le patelo. Ene go di phato tse le reng di tswa di ba shumela bana ba ba. Melfort ga biale. Go tsene ga yena velo fika ka yo le yena. O dirile gore ba kgone go ka nosa nno. Bona le re magezi ga biale gona. Go tloa e le madutu fela. Ga e le lešata le leroa le kwa mo ditsebeng jaaka ke barati le bathegi ba sepa sa Melfort. Mona e le gore ka letlhakoreng la sepa sa magezi. Ba dutse fatshe ba phuthile matsogo. Gobane bjale gona metsi a thomile go ka tsena ka ntlong. Sepa sa magezi ba boetse morago.
1: Ye ke sa go tsene ganong Freddy le phetogo ye e le goreng o setse go bolela ka yona Khwanya Konke mo e le goreng wa kgona o utlwile ke mo e le goreng wa kgona go bona gore ka nnetse motlhatlhe wa Melfort ko e le gore o nyaka go thiba jalo gona o nyaka go tswalela kua morago gore go seka go a ba le selo se e le goreng se a ba tsena wa motlho mongwe selabi ka ge o e kwa dikošhaki tse e le goreng di thoma go golela godimo go barati bathegi ba yona tlhopha sa Melfort FC se ga se makatse e tloga e le lethabo le legolo kudu-kudu ga ba kgonne go napile ba noshanno ye botlhokwa ba ralo ka kgolele gae
0: banko o tsa kgolego e latlhela karadi etsene fela ba e butsa ko morago tlhopha sa magezi ba tswa kgolego ba roka le menzi ke kena chili monna go e le gore o tlo a tsenya tlhopha sa magezi o tsena karadi etsene e fela ba tseya kgolego ba e thiba ko morago ke kgolego e retlola kana tshiremandara a re o ya pele ka kgolego ba moamo wa kgolego ba boa gape ko morago ke kgolego le gore e boa ka Ntonko o tsa kgolego o roka le mvelo sitakaya o raya lekgole ka godimo ga dina Elvis Chipeseze yena a tla tlosang kgoleo ko morago
1: ba kokota ba kokotile le morago la setlhopha go le morago la setlhopha sa yona magezi yole ba ipontšha o kare ba shasharakane ba shasharakantšhitse ke nno yela ga ba sa kgona go tsamaiša dikgwele go tshwana le ka rolo ya pele ya papadi setlhopha sa magezi FC mo e le goreng ba tloga ba tlhoka dino gore ba kgone go fenya papadi e ga re sa ba bona ga botse bo bandala ga ba sa bonala ga botse bo letlhogonelo motshali gona fa mokokotlong wa lebala ke mo e le goreng setlhopha sa yona Melfort batho ba dipapadi dikgwele batho ba dikgwele tse
0: ke bona e le gore mpha o rapadi o emeletse o itukisetsa go ka tsena ka gara lepatlelo ka letlhakolo la sona setlhopha sa magezi e le one magezi noto one Melfort one magezi
1: ka lebala gape re dutse ga o se lebalatedi barati bathegi o re mmala ko mohubedi
0: ya re dutse ga o se lebarati le bathege ba setlhopha sa Melfort
1: wa itokonye
0: ke ka mokgwa e le gore seemo sa ditaba ditse ka gona ka sešego stadium
1: lethabo ke lekepekepe
0: a bona gore ba tla šoma bjang ka kgoleo go na le moraloki o e le gore o robetse fase gape eke ga se ka mona ga botse ka letlhakolo la sona setlhopha sa Melfort ga ke bone gore e ka ba e le mang o e le gore o robetse fase e fela ke bone ka re ke tele ya ke yena tele ka jerisa masomepedipedi o emeletse tele o tla tswela pele ka papadi ba kgolelo re e tla tlosa ke setlhopha sa magezi Regan van der Ross ke ena a tla tlosang kgoleo ka bodikela tsa tšhiba lepatlelo arabese kgole ya Melfort ba e tlosa Melfort kgoleo ba tsa kgole ba e romela kwa pele e fela e retolwa ko morago ga bonogo ka ena mokoni ba latlhela kgoleo kwa pele la setlhopha sa Melfort ba nyaka tšhidi kwa pele e fela ba e thiba kgoleo ba e thula gara lepatlelo ba tsaya kgoleo ba e thula ka tlhogo e boela kwa moragora monna kwa ekitimela kgwele eo e be yena letlhogono le mokoni a e thula ka mokgong bjalo ba ne ralokile makgwakgwa lena banna ba ralokile makgwakgwa lena banna ba magezi bulelane sgomoshe ke ena monna kwa e le gore ba motsea ba mmea fase o le tshwenyo monna wa jerisi ya bobedi pedi
1: ka nnetse ke mone goreng letlhogolo le mokoni o tloga a mo disitse empa fela

0: mo khotsa khotsa ka dijabana yo le tlhogonelo mokoni o ba pala papadi ya makgwa kwa morago
1: ka gore ya lo se pasa ma jezi pa dira pheto ke bona ile re etmo tira mandare ona pile o tswela ntle o tsena mphora phadi o tsena mphora phadi ka jersey ya masume nepedi o tsile jersey ya masume pedi tse ene one ma jezi one Milford Carlo ile a bobedi ya papadi go pola re papadi ye ke papadi ya ma chocolate mo ile re tshopa se le ringe ge Milford papadi ka fela ka mokgwao batlana pile ba ba le ntlha tse supa mona e le re setlhopha sa majezi batlana pile ba theogela wena liki ya ka fasana gage ba na le ntlha tse nne go ya ka seemo sa ditaba ga bjale
0: go a le ka mokgwa e le goreng go le ka gona re a bona gore karolong ya bobedi a papadi ne e le tšhano ye nabo Edmo Tirambandare ebe e sa bonale ka ge re shitse re bone jersey ya bomasome ne pedi ra phadi o e le goreng o tsene re tla bona gorena e tla tswala phagana
1: ga ke bone seo se ka dira eke a re boele papadi ba tšakgoleo ba rele ka kgomora gorago tšakgole ba e romela kwa pele ga nyaka yenang John Mokoni wa motšaba wa molatlhela fatshe ba kgolere ba e tlosa ba iša kwa pele go wena Vandal o e le gore wa kitima le maemong a bosesai ba tšakgoleo raga ka godimo ga dino
0: o tlhokile matlhatsi e fetile fela ka godimo ga dino e be le Vandal a mo lekile fela jalo mo e leng gore setlhopha sa Magetsi ba kgona go bona gore ka nnete go leke mo e leng goreng ya dinong ba subelelwa ke letšatši metsotso gannyane gannyane ke e le goreng eja ke magotlo
1: nnete gona tšatši le a sobelela sobelela setlhopha sa Magetsi o tswa ka sešhon stadium tlhetsa ke ena a tlosang kgoleo o e ragela kwa pele thula ka tlhoko morago ke ena letlhogonolo mokoni ga ba bonre bjalo ba boa ka ona ga bonolo Milford kwa morago ba tša kgoleo e boa ka tšhili e fela ba mamo wa kgole eo ke kgolelo re boa ga bonolo ka ena monna ke ena kgothatso madira o tša kgoleo ba reka lena ga re bone van der Ross o tša kgole o iša kwa pele ya mošia kgole eo e tswela ka ntle
0: a se ba bala puku ka ete van der Ross ga se a boledišana ga botse fela le sebanyoni
1: taban sebanyoni
0: a se ba bala puku ka ete mo e le gore kgole ela e mošile ya tšhola ka ntle
1: ka gore yalo e tlaba gold kick ena tsesa ke ena ta bonka kgoleo o tlosa kgoleo wa ikuka o e thankgolela kwa pele e nyaka ditlhogo ikwetsa tlhogo kwa pele monna ro retlola ka ona ba re kgoromeditse a ba kgole le re e tla tlosa ke setlhopha sa ba retswetse ka ntle ga e foswe ke banna ba Magetsi John Mokoni ke ena tšang kgoleo e romela kwa pele ga re o etšaka le batha e tswela ntle ka bodikela tšatši ba lepatlelo ba re beta tshela setlhopha sa Milford ke banna Milford ke ona ba tla latlhelang kgoleo a re bone Thabane Bengu ke ena kgoleo latlhela kwa pele ba tša kgole ba latlhela ka gara di-18 ga gona motho wa setlhopha sa Milford kgolelo re kgwetsa kwa morago ke ena chipesese gore banna emang ga botse ke lefe kgwele wa e thankgolola kgwele e telele ye le re ya kwa pelepele e nyaka ditlhogo sebanyone ke ena a thulang kgwele eo ke kgolelo re ikitimela kwa pele ke ena mphora phadi e fela ba re phoso ka lena banna ba Magetsi a e bee kgwele a be kgolelo re tla boa ka Milford egi ke a sega mphora phadi ya ga ke tlo tlhalosa seno ke tshepa ro bona se ke se bona le se ke nyako se bonela o se tsompadile re bona papadi kgolelo re ba boa ka yona ba leka o ka tlhasela setlhopha sa Magetsi fela ke kgolelo re e tswela ka ntle e beelela Vandal ba leka o ya ntle fela ba mo thiba ba re ga gona mo yang gona e le kgolelo re boa ga bonolo kwa morago ka ena module tša kgole wa e thankgolola kgole e tselele ba iša kwa pele chipesese ke ena a tla tšang kgole eo o tlo raga e telele nnete o dira bjalo thankgolola kgole e telele ye tsenang ka karolo ya setlhopha sa Milford e fela ba dire leboto le lekhwibidu ba duo e tša kgole eo ba e romela kwa pele mo kgausi ke kgole rro mompeng ya lebala e re tloa ka tšhili ke ena Menzi ba e busetsa po ena Menzi Menzi a ro ya pele ka kgole eo ba tša kgole ba iša ko wena monna ke ena Ndlabi Ndlabi ka gara di-18 crosso e fela ga e kgwetse motho e di o feta ya tswela ntle
0: ba no mo feleletsa ba mo feletsetsa bo
1: ba mo
0: se bonga ntlo se bona mo feletsetsa ka gara ga di 18 tsa bona ga ba dire selo ba mo lebeletse ga ra ga gwele
1: le tshe gona o bialo e ba kholelo re ba tsa kholelo ba romela kwa pele ke na mfora phadi fela ya ba palla kholelo ba ra ba kholelo tla tla ke na o nya ka se ba nyoni kwa pele e ke timela kwa pele re bone banda aro ya pele ka kholelo ba tsa ba ntse tsa ka ntle ba ra ba goal kick ya se passa Milford 1 Milford 1 Magezi Carlo Elia Bopedi ya papadi papadi yelo ri tsatsa tsiki station sa sa mamurata Tabela FM SABC Sport na kele Freddy Kisim khale ra ka sebe
0: go me tshopa sa magezi se ba tsone tshe go se dira ba ska fela pelo ba ska swara di kgwele ba ra ga di kgwele tse ditelele ba tsone tshe gore ba kiketle gore kgwele no e gone go tla ga botse mo bokokotlong wa lebala
1: ba tsa kgwele yo ba ikitimela ko morago Milford ba retlwa ka kgwele ya ga bonolo tsa kgwele ba romela kwa pele ke ena Bengu Thoba e kitimela ke John Mokone ke ena retlwang ka kgwele yo we re ka mokgauso wa wena Van der Ross Van der Ross a re ya pele ka kgwele yo ba mo tsa ba mya fa se malokwane a re phoso
0: ba no itshatlhela banna ba
1: o tla la pelo ke o tla ba tla la pelo ke so gana le la khutatso mariba o tla la pelo ke ntsha lotlo ba kgone le re tswelang tla tlhola ke ma ke Milford ba tsa kgone ba re melo ka pele ba ya ka se banyoni bona se malini o na le tele kwa mra o fela wa gana ka kgone tele o ntse tsa ka ntse ba re tla tlhola ka se pasa makezi mphara pha di kena tla tlhola kgoleo bona o tla tsa kgone isa ka bona o tla tsa kgone isa ka wa e tlogela kgoleo re ba tsa ba la tlhela o tlogella John Mokone o le rotsa kgole o la tlhela ka re ga di 18 e ba kgole le re ba bua ka yona ba e romela go ena John Mokone audio tsa kgole a ragana kwa lebeletseng gona edi
0: ha botse John Mokone o ba re o dirang gona mola ka bakala gore hai
1: ke go le amauto e tla we di sapeng
0: o la tlhagole e le goreng o ba tshwanetse a itlisitse ka mogare mo e le goreng motlho mongwe go leela e be e tla ba thusa gore ba kgone go tlhasela ka ge jale setlhopha sa magezi FC letšatši le ba subelela ga go tshana nako
1: rwala papadi ba kgole le re thula yena tsele e tswela ka ntle ba tsa kgole ba romela kwa pele ba nyaka kwa pele vandal ke ena tsang kgoleo ba ešhire o nyako ka retola ka kgoleo wa reto ba gana ka yone ga bone ba e bositsa moragonyana bone re kgwetsa ke na Van der Ross o tsa kgole o betha cross ka ra di 18 nyaka motho ba e busa kwa morago ke ena tsele o tsa kgole o romela kwa pele
0: jalo gona ba buile ka moka setlhopha sa Milford ba nyaka go šireletša se ba neng le sona ga jalo
1: le tlhogono le Mokone ke ena a sereng kgwedi eo e fela o tla e tlogela e tlwelela John Mokone
0: ke bo Mokone batho
1: ya ke letlhogonolo le John John o tsaya kgole go e fa letlhogonolo Mokone o tsaya kgole go e romela kwa pele sebanyone ke ena a fofelang kgwedi eo vandala ga re o retlolwa ka kgwele fela ga e kgwetse motho wa gago e kitimela kwa morago kgwedi eo ke ena monna motlhuli o tsa kgole go e fama zika ka yo mvelo mvelo o ya ka moleka mo ka kgwele a le maemong a bolesome ke ena kekelo o tsa kgole o e roka kwa pele le ena monna ke segomoshe o e le reng o raya kgwele ya o fokola e boa ko morago ka ena chipesese chipesese o tsa kgole o o raya kgwele e kgolo o ya ko godimodimo gape ege mphara phadi wa ka se di bone tsa godimo
0: ka mokgwele goreng ba raloka ka gona setlhopha sa magezi ba raloka dikgwedi tse di telele tsa godimo mo e le goreng ra phadi tlhatlha a bonala ga botse ebile ga tlhatlha re bona se tse dintšhi go tswa go yena mola ya bamphetogo ya magezi
1: re bona papadi ba le ralokile yena kgothatso mariba makgwakgwa abe kgolelo re tla thusa ke setlhopha sa magezi 1 magezi 1 Milford 1 Milford 1 Magezi re le karolong ya bobedi ya papadi papadi le ya matlhokolano ma le re tlhopha se e le reng se tla ba godimo ka dintlha mo papadi ye ba tla napile ba ya go yona Betway Premiership go setlhatse se tla ba tsa kgole etelele ba roka kwa pele e boa ga monolo kwa morago ka mokapteni ke na tletsa kena spamanda o tsa khole go e famatla go e ragala kwa pele e re tlo ga bonolo ka jersey ya bolo somega tsa korola tsa pasa ba nna ba magezi ena vandala e fela ba ithiba kwa morago ke mdluli kwa morago e re tlo ga bonolo ka ena tebo mofuke mofuke le ena o tsa khole ye tele le tele ba ralo ka tennis bya le go I fofela kholeo e bua ka siabo ka ntlozi o ya pele o ra ka khausa wena vandala vandala o bona rapadu rapadu re bone o bona madira o le re usape o rapadu o re mela ka rat 18 o nya ka yena sepanyoni e fela ba itiba kholeo tiri o tsa kholeo o ra ka kholeo tele le tele le o re mela kwa pele ha re bona re tlile o tla ka ba tsa tlogela ya tswelantse monna le o khurumetsa ga mokgorometsa wela ga se ba re kgoleo a e be kgolelo re tla boa ka setlhopa sa makesi mtšhale o tswela ntle ka letlhakore la setlhopa sa makesi wa tsena jersey ya masome tharo seswai ke ena AB Sesane ke ena le gore wa tsena ka letlhakore la sona setlhopa sa makesi
0: ka nnete ke phetogo e le goreng e tloga e nyakega ka nnete mo e le goreng wa kgona go bona gore ka nnete setlhopha sa makesi ba tloga ba nyaka nno ya phenyo ka matlho a mahubedu re bona le ka setlhopheng sa yona Milford ba tloga ba emisitse masogana a mararo mo e le goreng ke masogana go mannyane ba e le goreng ba tlo tsena ba dira diphetogo tse tharo ka nako eti
1: e fela e le gore e tlantle shedi phetogo ke bona ge ba ntšha jersey ya bolesometee sekakayomvelo o e le gore o tsene mo karolong ya bobedi ge e thoma ba montšheditse ka ntle ke mathaitšhai a e le goreng a dira ke motlhati wa sona setlhopha sa Milford e le 1-1 re boela papadi ba tsa kgwele ba e romela kwa pele chipezese wa tswa wa e swara ga bonolo o tsa kgwele wa e thankgolola go rao ka kgwele ye telele e le gore e wela pele ga di 18 e nyaka monna kwa pele e boaka ga bonolo ka ena spamanta cesar wa e kuka kgoleo di o raya kgole e le gore e fela e kgwetsa e kgwetsa moraloke wa setlhopha sa Milford ya ba e le gore ba ntshetsa ka ntle makesi ba ntshetsa ka ntle makesi e le kgole e le gore e boaka ena ke ena Tony Mbunga ka jersey ya masome supa tlhano re bala papadi John Mokone ke ena ntshang kgole eo ka langele go e romela kwa pele a le maemong a bra e fela e boa kwa morago ge a bone ke ena Mbungo o boa tsa kgole eo go e romela kwa pele wa e tlogela tlhonolo Mokone ore kgole eo e tswele ka ntle chipesese o tsa kgole go romela kwa pele thula ka tlhogo sebanyone ba e nyaka setlhopha sa makesi fela go boima mona e le gore ke bona e le gore jersey ya bosupa mo bango o gona ka ra a setlhopha se sa makesi
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa inšorense ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Check it especially tseo ka dikgwetsa go mo lebenkeleng la A1 10 kg Golden Valley Rice $99.99, 120 gram Zimba Chips $12.99, 70 gram J5 Jack Kellogg's Noodles $19.99, 900 gram Bokomo Wheat Bix $41.99, 12.5 kg Pride Maize Meal $82.99. Re a bula ka Labobedi la di 16 June A1 Supermarket Corner Divination Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
1: One Magezi, one Milford. Chachili Tomoka, Subela Gabiale, Narita Subella, Malita Subella Magezi, Omar Kabana Magezi, Loreba, Wamoto Tonga, Matelona, Chapole Retro Camariba, Chapole, Romela Carra, 18, by Chibo Comrao, Kenatele, Chipez Utile Cadino, Ochapule, Onyaka John Mokoni, Mokonu Retro Lacapule, Ochapule Roca Mompenyalval, Molokotam Parapadi, Parapadu Chapule, where Roca Mokhausi, whatever Homofuking, Mofuking with Chapule Tele, where Romela Papa Banyaka Vandal, Efela. E retlo ka bana ba Milford e bo gape ka ena John Mokoni wa lebella Mokoni tlo romela gape ka di 18 banya ka sebanyoni e fela go buima kwa morogo wa tsheza we betha ka letswele e fetwa retlo ka mphara phadi Milford a sa le gona kwa pele ba tsa kgole ba romela kwa pele ke John Mokoni e fela e thula ka tlhogo Milford ba boetse morao ka moka ga bona
0: ya kai ka pulelo ya sieng re ka re ba phakile pass
1: Papa kile passe e kwibi mofoke o tsa khone panya ka motho kwape har bona batla tsa ba ishaka cross ka ra 18 watsa kamanda pleza o tsa ra kholiwe 1 Milford 1 Magezi wa tang khola khone yetelele ya kwape ne e tla khwetsa ma wa tsa tsipese wa e swara kholiwe o tsa o ibile go e fosetsa mo khauso wa gago Molero kgotsa mofokeng mofokeng o e fa mphumoko John Mokoni Mokoni wa lebella ka kgwele o e romela gape ana kwa pele e tlo kgotsa ma ba romela kwa pele banya ka sebanyone o komanda ba mo shinisa egi ba mo dira gore a shine kgone tse ba diragang a se kgone tsa o thusa le ga nyana
0: kannete abatlhoge ba itlatsa lotho kannete setlhopha sa Magezi FC mo e le goreng ba raga dikgole ba di tlalela pelo dikgoletše mo ena e le goreng setlhopha sa Milford ba buile morago ka moka ga bona ba tlile go thiba ba thiba no ye e le goreng ba tseba gore e ka tla ya ba pholosa ya ba tshedisa noka ya Jordan
1: re bala papadi e ba kgole le re bua ko morago John Mokoni ga re oisa kwa pele ba e thula ba e ntshetsa ka ntle e ba kgole le re e tla latlhelwa gape ke ena mpho Mokoni John Mokoni ebile ke mpho John Mokoni ke ena a tla latlhelwa kgole o tswa ka modikelotsetse mo lepatlela o tla e tsa isa kae romela kgole kwa pele ke le re ke bona letlhogonolo Mokoni o ile kwa pele letlhogonolo Mokoni o ile kwa pele bjale o ile o tlhasela o tlile kwa mora go na le monna o e le gore wetse fase ke lebelela gore ka ba mang ke be ke nagana gore ke ena kgona jeo mobango e fela kgona jeo mobango o emeletse ke a mmona ka jeresi ya bosupa
0: re bona le motsedi Vandala ko e le gore le ena o buile moragonyana o tlo o thuša mo morago gore ba seke ba napile setlhopha sa yona Milford ba ba phula ka marumo wa kgona go bona gore ka nnete Milford noe ba enošitseng ba no re tanke modimo o re file yona ye e re re išireletse
1: se e le gore ke bona Magezi ba se dirile bjale ba tsere banna ba bararo ba ba kopana ba ba romela kwa morago ba ba tselele ka moka a bona ba ile pele gore ba leke go ka thula ka ditlhogo ke ka moo bona Mariba o kwa morago John Mokoni o kwa morago gomme Vandala le ena o ralokela moragonyana Mariba o tsa kgole go romela kwa pele efela ke folele gore ba retlola ka yone ba romela ka gara di-18 milford chipesese ke ena a nnoši o tla tsa kgwele a iša kae o thankgolola ye telele o iša kwa pelepele o nyaka kgona jeo mo banko bango o e bea fase kgwele yeo efela ya go john mokoni o e le rodi o ra kgwele ya matharimponeng eno ya godimodimo ba e betha ka matsele kwa morago ba emiša matsogo ba nna ba magesi efela malokwane a re kgwele ye botse o re phoso ba dira phoso banna ba milford dimetara tse e ka bang tse seswai fela ka ntle goba tse e ka bang tse tharo go ya mo e le gore ke dutse gona e ga ke di bone ga botse e ka ba tse e ka bang tse tharo sao tse tlhano ka ntle ga di-18 tsa banna ba milford kgole e le gore e ka ba kgole e kotse ge nka ba e le gore go na le ga e ba ke se ka reng kabe ga e ba go na le moraloke o e le goreng o tloa a kgona o ka raya dikgwele ka letlhakong la setlhopha sa makase e be e ka ba somela nako ya malokwane ye e le gore yokeditswe ke metsotso e mene e le go metsotso ye e le gore e tlo bonagala o kare ke metsotso e masomesenyane ka letlhakore la setlhopha sa milford
0: ga baka sešomiša gabotse setlhopha sa makesi sebaka se ba se kgoditseng ga jalo
1: a na se ka ba sebaka sa mafelelo sa banna ba
0: re ka bolela
1: sa makesi go ka rago ba seke ba ba efa madira kgothatso madira mariba o tlala pelo egi o tlala pelo o tlodi o raya kgwele e le gore e ka se felo ga segore ke ya monyatsa e fela tse ke di boneng a di dira ke bona o ka re ke rapelwana
0: nna ke ne o bona the red sea le bota le lekgwebidi ko wa morago
1: yo mongwe o robetse fatshe gore ba thiba ka se sengwe le se sengwe se ba nang le sona setlhopha sa milford a na e ka ba e le gore metsotso e mene ye setsego ke e le gore e felese setlhopha sa milford go ya go betway premiership goba ebile e šale ke metsotso e e le goreng e romela setlhopha sa magesi ka kwa leaking ya motsepe
0: sebanyone ke ba e le goreng o bethišitse lebota fela lebota le e le gore ke go boditše ke la banna ba tshela ba yona milford o tlhokile matlhatsa
1: ba tsaya kgole ya milford ba e romela kwa morago ba retlolwa ka gona ke mofokeng mphoraphadi ke ena le gore o leka o ka lwela kgole mo a re balepatlela ba boa ka yona milford ba e tsa ba e ragela godimodimo e tswela ntle kgole eo mo pankeng ya milford tatlhelo ka john mokoni ba re monna mokoni latlhela kgole fa nnete wa e latlhela john mokoni e boela gape go wena john mokoni ka langele o e romela kwa pele fela o di o raya kgole ya o fokola ba e kitimela ko morago magesi nako a e sa le gona go kitimela ko morago ke ena a ditebogo mofokeng mofokeng o tsa kgole o romela kwa pele go tla diragalang ba ithula ka ditlhogo ke botlele kwa pele kwa morago ka letlhakong la setlhopha sa milford ba tsa kgole ba romela kwa pele e ka ba kgole e kgotsa tšhidi o tsena ka gara di-18 ohoho ya ba palela kgole o ba retolwana ya
0: ya ra bona megala
1: ya
0: megala ke ge e le gore e thoma go tswa jalo go thoma go ba le leemaema le lentšhi ka letlhakoreng la milford fc
1: ke lethabo le legologolo go barati le bathegi ba setlhopha sa milford ba e le goreng ba dutse pele ga ka edi le go ntšhira ba thoma go ntšhira bjale
0: ga re sa bona
1: gabotse gobane batho ke lethabo le legolo ba tsaya kgole ba e romela kwa pele setlhopha sa milford chipesese ke ena o e le gore oa tswa kgole go e tlogela gore e tswele ka ntle ebile go a ketima gore a ye go e tlosa malokwane o lebelela sekipanako sa gago ba tsaya kgole ba e romela kwa morago e boa ka madira ga re bone ka mariba o bone o tla tsaya kgole iša kae mariba o ya pele ka kgwele o tsa kgwele o ra ka le vandal vandal o tsa kgwele o ra ka kgausi wa gagwe mo e le gore kgwetsa ke ena ntlosi ba e romela ka gara di-18 tlhogo ye e le gore e romela kgwele o khutleng malokwane a re malokwane gore lena banna ba majesi ke lefa sebaka sa mafelelo a na ke sebaka sa ke thago ya mafelelo ya majesi ka go ya betway premier yo ka ba busetsa ka go betway premiership ba e tsaya kgole vandala o romela ka gara di-18 thula ka tlhogo kwa morago mphora phadu o tsa kgole o roka le van der ross o romela go vandala kara di 18 chipesese a ruthula ka tlho ga gona radino ba tsa kgole ba romela kwa pele e ba kgole le re tswela ntle malokwane o re phoso ka lena
0: ebile le chipesese a sa itsena yaka dipaleng o buelela ga nako o nyaka go thusa setlhopha sa gae
1: magesi ga e sana a radino ara bona re batla sho ba ya ka khone panka ya se passa melforte ye mele chika mo ka ga yona bona re batla tsa khole ba isa kae vandala
0: tipese se o ralo ka maemo
1: tipese se wile kwa pe
0: tipese se o ralo ka maemo a bo sinyane
1: ara ka bona motlholo o diregana ga o ka botsisa nna ke a gana nnang ya baninya fa e tuka kgole eo ka godimo gadimo malokwane o letsanakana o lekgatlho la pele la bobedi le la boraro a re go lokile go lekane one magazi one milford ka gore yalo letsatsi le a subela le subelela setlhopha sa magazi ba e leng gore go napile go fedile ke letlhogonolo go padile ka leke ya betway premiership milford morago ga gore ba raloke maleka ba ba le ntlha tse supa ka gore yalo e tla ba sone setlhopha se e le goreng se tla ya go leke ya ka godimo ya betway premiership ke lethabo le legologolo go ba raloke bolaodi barati le bathegi ba setlhopha sa milford ba e le gore ba tlile ka bontšhi ka mo sešhego stadium go tla go thekga setlhopha sa bona sa milford ge e le barati le bathegi ba setlhopha sa magazi egi ba tlhatlhamologa ka gare ga stadium ba tswa ka bontšhi e le ge ba swabiša ke ditiragalo tse e le gore di diragetse ka sešhego stadium
0: go yale ka nna ka mokgwa e le goreng re ka e feleletša ka gona mantšhi ona ga re rao magazi fc ba tloga ba ke phatlhile ka lephego re tla re ke moipolaiwo a salelelweng ka lebaka la gore ba paletswe ke go napile ba kgwetsa dikgoba tšhe e le goreng le diphetogo tsa bona ga di a ba šomela go kalo boraphadu ga gone se e le goreng motlho mongwe re tla re re a se bolela ka bona ba ile ba se dira kua pele fa e le goreng ile ya ba fetsa napile karolong ya bobedi ya papadi setlhopha sa milford ba kgonne go noša nno e le phoso ye e le goreng e dirile ke letlhogonolo mokoni kwa morago mentsi a napile a e raga ka loto la nnyele ya tsena ka mogare ke mo e le goreng wa kgona go bona gore ka nnete barati bathegi balatedi ba yona setlhopha sa magazi fc ga go sane motho go shetse nna le wena ka mo
1: nnete go bjalo e ke go setse nna le wena mo batho ka moka ba tsene ka gare ga lepatlelo le borametšhini ba rena ba re togetse
0: ba re togetsebo
1: sa thega
0: a re sa tsiba gore na
1: a re tse borametšhini o ka dira se sengwe ka re o lebaka e fela ga wa re tlo e kgona nnete gona motheletse ke lethabo le legologolo go ba rati le bathege ba setlhopha sa milford ba e le gore ba tlile ka bontšhi ba e le gore ba bontšhi ba bona ba tswaka kwa kzn ba tla ba tlo thega setlhopha sona se sa milford setlhopha se e leng se reo kile maleka tšatšing la lekgono go papadi e e le goreng go tloga mathomong setlhopha se sa milford o bo o tlo o bona gore ba nyaka nno mona e le gore setlhopha sa magesi ke bona ba e le gore ba kgweditse nno pele e fela ra bona morago ga gore ba nesa nno yeo ba thoma o ka paka pase seo sa ba dira gore ba kgone go ka polela seng re ka re ba consider nno ye e le goreng e dirile gore mafelelong ba fetse e le gore ba tlo e itshola ba bile dika egi mo karolong ya thomo ya papadi e fela karolong ya bobedi ba be ba se gona setlhopha se sa magesi motho o be o ka re ba tshogile ga ke tsebe gore ba ba tshositse ke nno e te e le goreng e nositse ke bona na seo se dirile gore mafelelong ba fentse ba ikhwetsa mo ba leng gona
0: ka nnete ke mo e le goreng o be ba ne le diphošwanaphošwana setlhopha sa magesi bo kgothatso mariba ke mo e le goreng ba paletswe ke o napile ba thuša setlhopha sa bona gore se fitlhe se tshware maemo a bona a betway premiership ba ketile ntshwi tšatši le la lekgono ebile ba be ba raloka ba le gae e le papadi e le goreng e ba tswile ka matsogo tlhogong ba be ba iswere ga botse setlhopha se sa Magezi fa e le gore re lebeletse setlhopha sa Milford se e le gore se tswa gona ka kua Richards Bay ba tlebe ba napile ba tsena ba dira histori histori e lela mathomothomo ba tlo tsena go Betway Premiership e le ge ba tle ba napile e le ditlhopha tse e le goreng e tlabe e le ditlhopha tse tharo go tswa gona ka kua KwaZulu-Natal re bala Golden Arrows Richards Bay le yona Milford
1: nete gona ke ditaba tse le gore a di kgatlhise go badudi ba porofense ya Limpopo gobane setlhopha sa bona se e le goreng ba be ba e kgantšha ka sona le nna ke rialo le nna ke be ke e kgantšha ka sona go napile ke madutu se napile se ya fase molae lo setlhopha se sa Milford se napile se tla se namelela e re ke tse sebaka se ke go leboga ngwaneše goba o bile le nna tšatšing la lekgono re be re fa bagashi refa baratedi ba kgole ya maoto papadi ye ya setlhopha sa Magezi le sona setlhopha sa Milford ke tše sebaka se ke leboge borametšhini ba e le goreng re šoma le bona ka moo bontate sa thege ke tše sebaka se gape ke leboge le bašomi mmogo ka kwa studiong Dr HOD wa tsamaya go e le goreng o be a di swere ka kwa o tloa a di romela gabotse dithapo ka mo Seshego stadium go tswa go nna motlhalerwa ke re a re kopane mo nakong e tla ke tlabe ke le gona bošegong ke tlabe ke na le wena le
0: ya mošego ba mošupologo
1: ba mošupologo mo e le gore re tlabe re ba fa papadi ya Spain le setlhopha sa Cape Verde ebile gape re tlabe re a mphatlhele ka lela bobedi ake
0: re a ya mphatlhele
1: re a ya
0: mphatlhele
1: re etla ka fao batho ba gashi batho ba le FM ba dipapadi tlabe re le ka koo ga mphatlhele ka la lesometsela go tswa go nna motlhalerwa ke re šiao
4: Kasho ye, li tlisetwa ke Hollywood Bets. Halagasha. Dingwetse tsa kgole ya maoto le fasting ka bophara di kopana sefaleng se segolo sa papadi ye kgolo le fasting. Moketseko wa 2026 wa papadi e botse o tletse ka dino tsa go gatlisa. Mathaithai a mo swana noshi le fasting le ditiragalo tse o ka se di lebalego. Baralo ka pele ba tla nkgisetsana makgwafa le baralo ka morago. Ba nwesa dino ba phenkgisana le ba swara dino. Mola bathegi ba tla re ba ntšhitse ka ga tshwene ge dingwetse tse di swa tsa lefase di tlabe di rwesa diala. Ke mang o thopa sefoka seo se segolo sa kgole ya maoto tsela ke e tee fela ya go tseba seo bogela dipapadi ka moka no ye nngwe le ye nngwe tiragalo ye nngwe le ye nngwe go SABC fela ka thego ya Hollywood.

0: Dental Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse ma Afrika borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega, kgetha fela leo le tshwanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online, go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Re dira re posta, re commenta le go arabišana. Eupša, dikgopolo ga di na mogola. Ke leswao la gago la X leo le dira go bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 000 go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
2: Mabaleng a dipapadi le Dr. HOD Tsamago.
3: As a disciplined member of
2: Mabaleng a dipapadi.
4: Motheletši wa Thabela FM nomile re gatela pele metswele le sometse e fela re e tswela go eriela ya botlhano ke nameke jesebaka se ke leboge Freddy Kins gape le eke wa ga tšhwene ge ba re file papadi go tswale phatlhelong la sešego fao e bego e le papadi e ya go netefatsa gore ke mang wa tlang go ya ka go Betway Premiership, ke mang a tlang go boela fase go leaking ya ka fasana ya motsepe Foundation Championship, gomme ke ka fao go diregileng ka gona Milford ke ba baswa ba batla tlago e ba karolo ya Betway Premiership re ba lebogi gomme ba tla tshwanela ko gore ba ye go dira se sengwe setlhopha sa makesi ge e le gore ba nyako ikhwetsa ba boetse morago go leke ye ka godimo. Motsheletši wa Thabela FM re lebeletše le setlhopheng sa Bafana Bafana fao re lebeletšeng gore go na le baraloki ba mmalwa go tswa provinceng ya Limpopo. Motho a ka bolaela bo Evidence Magopa, bo Thabang Matulodi, bo Postman ke Opre Modiba, ya bo Sebelebele bjalo le bjalo. Kgona go bona gore talente e tloga e tletse fela. Re kgweditse gore motlho mongwe go ka no ba maleba gore re kgone go bolela le bao ba tsebago ga botse bao ba šomilego kgauswi le bona le bao ba šomago le bona ga bjalo. Re tlo ba re boledišana fa le modula ya setulo wa setlhopha sa Baroka FC tate Christian Phatlhele. Re lebeletše taba ya gore ba kgonne go nama ba šoma kgauswi kgauswi le Evidence Magopa, ba tloga ba mo godišitše ga botse. Thabang Matulodi mola setlhopheng sa Polokwane City o ka fase ga Motlhatlhe o e le gore go o lebeletše gore o šoma ga botse ebile o tloga a motlhatlha ka tshwanelo go bolela fa ka Phuti Mehafe ba gona mo mogaleng bobedi. Re tlo ba re boleišana le bona re ke nameke ke sebaka se ke ba dumediše ke ba amogele re ke nameng ke le amogeleng bobedi jwa lena batlhomphegi mo go Thobela FM. Aga ishemrena motho mong ke thome ka lena tate Christian Phatlhele. Ke lebeletše fa gore le sogana le letšere mmileng maroleng šele le lekgono le mo setlhopheng sa Bafana Bafana le ka kua gona Mexico ngwana sese Evidence Magopa le ka reng ka phitlhelelo e kaakaka
5: aa re no re leboga Modimo and then re a mo leboga mosimane re mo leboša kudu Magopa o risa godimo o re fa maatla ka sediago o dia gore re tswele pele re die mmereko ore o diago mmereko o ba bona ba gona re dia eng
4: ge le be le mogodiša mo setlhopheng o ba a bontšha gore o ne le bokamoso jwa go phadima goba motlho mongwe le lena le makete
5: re refuta wena e be le defender
4: ke kwa
5: ee ke nne rano rono a re nešeng pele a raga pele aba wa pele mo a o hoja mo o phala ba ba ntshi ba ra mpele natural striker
4: ana madule tshi ruri ile monusha dieno
5: ana ba lula Magopa ma na ba lula mar na ba re khatsa le rena a dare ga gabutse
4: le tlhalosha gore se se le fa matla se ya le bontsha gore mushumo o le o shumang ko mogolo le kgona go fetola maphelo a batho mo lebego le sela letela se se ra gore eng go lena se ra gore tswela mpele go tswela go tshwetsa mushumo wa mohuto o pele a le tsebe gore go sasa le tla dira eng go ba bangwe
5: se le fa matla guru se re se feletsa se re tswele pele talente ke ntshi a go le mo Limpopo re swere talente mari kwa rena gore talente re tsweletse e gone o bonagala
6: le bolala nnete tate emphatlhela motlhomongwe ke ye go tate mogafe ke lebeletse fa gore matulodi o e le gore go o bonagetse le mo tlhopheng sa gabo sa Polokwane City ka fatshe ga bothati jwa le ena tate mogafe o kgona go itaetsa gore ke morale ikwe wa maemo a godimo ebile go a itaetsa gore bokamoso jwa gagwe go ya pele bo sa phadima le na le ikule bjang ge ba mo tsebiša gore e tlo ba karolo ya setlhopha ebile le mmona ka kua go la Mexico
7: ke tsa mission tate go ditsa mago ke dumedise balatedi ba setlhopha sa Polokwane City ke dumedise le balatedi ba kgwedi ya maoto provenseng ya rena ya Limpopo le lefatshe ka bophara moshimane matulodi re thomile go bereka le ena go tswa kua morago re sa le go la ABC re bereka le ena kua go la Dolphins ko Pogom kua kai ke mo re ke fitla setlhopheng ke mana ra loka right wing wa ra loka ka mo le hlakoreng ka mo go mme kana makamo tsia ka mo isha morago go baneng mo abe nga ra loka gona ke be ke go pola gore ba theetse ene tradition ya bona ke bona o ka ranga ka tshone go bapala and then ka mo isha go morago ke ga ra loka ona maemo a bo bidi yana ma a swere go ba go fitla ke tlo shoma le yena gape setlhopheng sa Polokwane City so o mo mogo nna ke hlohleletso le mogo yena ke hlohleletso le mogo bapa di bapa di nje dingwe ke hlohleletso ya gore a gona leina le lengwadilwe go gore mang o tla ya kae gore yena a kgone go bereka a fitlhelele kua setlhopheng sa naga ke fa ba ba ralokang le yena hlohleletso ya gore ba le ba go kgetha ba setlhopha sa naga ga ba lebelela ditlhopheng tse digolo fela le mo go rena ba lebeletse
6: se se le botsa eng ge le shoma le kwisisa gore botsebotse felo mo le rena re karolo ya Afrika Borwa re ka kgona go ba le morale o ke go tswa setlhopheng sa rena go tsena mo setlhopheng sa naga a ba kgona go ya dipharišanong tse dikgolo tša go swana le sepiana sa lefatshe
7: e tloga e bontšha mokgwa o re somang ka gona ka mokgwa re somang ka maatla ka gona ande ebile ke sa buseletsa lentswe lela la hlohleletso ya goreng ya re tlhohleletsa gore re bereke go feta ka mogo re naganang gore re shoma ka gona mo ditlhopheng tse re di berekelago so ke gopola goreng ge matulodi a gonne go tswa ka Polokwane City a tlile diatleng tsa bahlatlhi bao ba beng ba moruta lebile ba mmontšha mošomo no ba tloga ba berekile mogalabe re tloga re šomile re šomile go tletse seatla
6: le ka motlhalosa bjalo ka motho wa mohuta mankudu ka gore lebe le mmontšha le motlhatlha a tšea ditaelo tša lena e ba motho wa mohuta mang ge le ka motlhalosa
7: ka sekgowa re no šomiša lentswe ke tla šomiša lentswe le le tee ba re ke humble o tloga e le motho wa fasefasefasefase wa go tsieletša wa go dira ka mokgwa o a laetswang gore a dire ka gona empa se wa sa sekwešišego o kgona go botšiša gore mara mohlatlhe gape mo le rialo mara nna ke be ke e bona e rialo go ka ba buang ge re ka dira bua le so ke motho e leng gore ngwe šoma ka maatla ande le boikokobetso bo bogolo mo go yena bogona
6: ntswaleng ga nnyane ke tlo boa ke feleletša le lena ke fetise ba mabenkele re tle re kgona go tswela pele batlhomphegi baka re bone
8: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General KFSPA dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
6: a gare ga telepele motheletši wa tshebela FM sana le ntate Christian Patlele modula setulo mo tlhopheng sa Baroka FC gape le ntate Phuthi Mogafe ke motlhatlhi mo tlhopheng sa Polokwane City ba ga mphatlele a ke nyake go le bona matlhong batlhomphegi ba ka Moroka lebile yunibesithi ya go tsweletša baraloki ke baraloki ba bantšhi ba gore ba bone go ba etswa mo tlhopheng sa Baroka ba tswala pele ba šoma ga botse ebile ba phadima ditlhopheng tše dingwe mo mengwageng e le kgonneng go tsweletša baraloki ba mohuta ago nkile la fela le phana kwa go lebella morago fa o le fitileng gona gore le kgoneng go bona ka fa o le shumilego ka gona
5: ee re kgonne re lebeletse morago mo re tswa gona le anyu re re mo bolong le ba shimana ba di under 21 na ba ba ba le beletse ke mo re tswang gona ga re le ba le mo re tswang gona o ka lebelela so ba sa rena is a traditional football club a se club ya division re sepela ga botse ka pace ya rena and then a re fele pelo
6: le bolela go se fele pelo le tla boa mo lebeng gona ga bialo ka gore le nemile le theogetse fase fase kholofelo ke ya gore le tla shumisa matharing thako a lena o le a tseba go akile go a le tlisa go le busha
5: a ga botse
6: ga
5: botse a go le go thata le go bote ba shumana bona ba bona ba go raga and se se go thata go gore ba shumana ba raga bona a ba raga bona ba shumana go tswela pele
6: Tate me ha feng nete gona re lebeletse fa gore stopa sa geno stopa sa polokwane city ke stopa sa matla monagesho ke stopa sa le gore go se phela selwela go ba go tse senyane go tse swa itse mathomo motho a ka re le tloga le kwetse gore le na le todi e tseneletse go ya baraluki ibile re fa motlhala ka yana matuludi o le khonneng go motsweletse
5: ba go bala go ntse ke nagana gore bashimane ba ba
7: rata go
5: stopeng ke ba shimane mba ba tleng ka maikemisetso a magologolo a gorenge ba nyaka go bapala ba nyaka go phenkhishana

0: Molaetsa le na go fa mafelele go batheki le ba rudi ba Afrika bo ra morao ga gore tshapase se ka ba sa thoma ga botse ka kua go la Mexico. Le ka reng le bona tshapase se tla gona go bua morao?
1: Ka tivelo ya ka ya mahlo ke gopela gore ba rudi ba Afrika bo ra ba se ba ntsenya le panta. Ka mokgwa o ke lebeletseng ka gona ka mokgwa re bapetse papadi ya mathomo ge re ka buseletsa gape ra raloka ka gona mogola re ka seye ra boane re tlile nogore re feletsedite ba bangwe and then re tlo paka dipeke ge re boa empa ge re ka fetola ka mokgwa o re beng re bapala ka papading ya mathomo ke bona gore re na le dibapadi tse di kaone tse di botse tse di tla e leng di a gona di tla kgona gore emela ko World Cup. So are ba seng sebaka sa go raloka papadi ya rena e re tsebang ya se ya Afrika, Afrika Borwa.
0: Ba ga mphatlhele ke ya kwa le sale mapatlhele ongwe le bile le sebaka le kgonne o bona ka fa setlhopha sa naga se šomile go ka gona. Molaetsa lena ko o fere ka boa mo dipapading tse?
2: Ee, re sasaletse ke papadi le dipedi. Papadi tse pedi gore winne di go isa knockout-eng. Ke nagana bašimane ba tla boa ka maatla ba kgona go wina papadi tse pedi.
0: Re ke le tsense ba ka se ke le bogeng nako ya lena e bile ke re ntjela mpile mo ditlopeng tsa ga bolena go tsholetsa baraloki ba maemo a go di mo go tsona le ka ge le dia se se ya bontsha gore bokgone bo gona ka go baroka bokgone bo gona ka go polokwane city matlatse le matlhogonolo go ya pele ke ya leboga
3: Le bo ga re le ba di.

0: Γεια! Γεια! Κοίτα με ένα FM, ένα χωταχά, ένα Αφρικά μου. Ραό, χωρό, ρίμπι, με ρούπα, ώρα, κοίτα. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Τεμπελά FM, έχω μέρα κατά λαπή, μου τέλει, τσιμά, τεμπελά FM, γιόλα, χωρά, να μιλέρ, μια καγοτσά, να καλά, πέν, λάγα, μα χόπα. Ρίτερ, μπλε, τσιανε, φάλε, τατάγο, evidence, μα χόπα, ελεγότα, τέτσι, τσιλα, μα χόπα. Γάπε, γάπε, ρίτερ, να καλά, πέν, λα, ο postman, ο πρωί, αγα, μου, διβάρ, μπλε, τσιανε, φά, λεβο, μα, μπαγο, ο πρωί, λεγό, με, μα, είτε, αγα, μου, διβά, που, βέρι, παγο, να, μα, μαχαλέν, γιτ na gore khono ba amogela gabotse Nicole ere ke tse sebaka se ke dumedišeng bobedi jwa le ena gomme ke le amogele mabaleng a dipapadi go tshabela FM
1: sabela
0: are se se maiten
1: le
0: ka re gona re kara le ena ba ga modiba re
1: gona
0: are dikgomo are kweng tate magopa
2: tabana ke da
0: re gona re kara le ena batlhomphegi
2: Real
0: Mogam, come with Lerotomeka Lena, evidence Mahopa, Chulevile Baragona says Ruri Ruri Lee, Kwanga, Lemokeping, Sabafana Bafana, Kapasamara, Ibila, Lemodi Parishanunja, Mafele Long, Leveleci, Tabena Papadia, Julema, Tokilato, Lago, Dimudimule, Moralugo, Molo, Mua, Dumango, Ipana, Lorona, the Parishanunja, and Salafas, my good girl and Akiafi.
2: Our Ego, it's a video good in that day. Ngwana go nne o phomelela a bapa setlhopha sa go swale Pirates a ba a tlitlaya le go tsa naga re a re emele botse yone kwa le go ntshe di dilo tse di nyakegang
0: a ba gola lebele tshepa gore a ka ba raloka papadi ya kgole ya maoto go fitlha fa
2: bone ore o tla ga bapala madimoaona ka ba a fitlha PSL
0: o go tsea e rata
2: o bantsea e rata mota
0: aga Motlhomongwe re botšišeng lena ba ga modiba opri modiba šule re ya mmona nnete gona ebile o ba kgweditše kgobalo pele ga ge ba tlatla ba ya ka kua go la America ge ba ye o raloka leoto la bobedi mo setlhopheng sa gabo sa Mamelodi Sundowns ebile motlhomongwe le kano ba lebe le tšhogile gore kgobalo e le ka tla mošitiša fela o kgonne go ba karolo ya setlhopha le kwele bjang ka ba mo tsebiša gore ke karolo ya setlhopha
1: gore re lebeletse ge ba bitsa maina kwa gore e le wa rena le ena a tsene ka mogore motse bang ka gona gore e se ke a tsene ka papadi o dia ditharo tse
0: dikgolo e bontshe se motho wa polelo ga kalo-kalo ke motho wa mohuta mang a le ka mogae ge le ka motlhaloša
1: a ena se motho wa polelo a re a se ana le thata ntho ngwe lengwe o tshwanetse o mmotse
0: Papa di ya kgole ya maoto e gona ka gae goba ke ena yong go thoma go tswelela go yona
1: e gona ka mogae malomi ya ge le ena e beng motho wa bolo gale a kry go tshena opportunity je banka ya kgole mara le ena a bantse a ralo ka bolo le cousin yage le ena o ile a ya mo nelbendi ke yona le ena o ile a tsena a kete ka makgatse mara sanka a tswelelele
0: la le bala gore a ka tla phila ka kgwele ya maoto la morogela go timetse gempe ntshwa a se ra thoma gabotse gona kua dipadišanong le ka ba le bone le lena le no reng ge le kgona go boledišana le bona le no ba fa mantswa mohuta mang ge le letšana megala le ba fa ditlhotlheletso
1: re ba tlhotlheletsa kudu ka mo family ya rena ka mokana ga rena ka mokgwa re mo thegileng ka gona o ilele ga a toga re a mo fa di-message re a mo romela di-message ra bolela le ena le ga e rana kua re a bolela le ena ka di-whatsapp je ra mothalosa ka gore o fitha o dia ebetela o dirileng ka tsona mo Sundowns o ba bontsha le wena kana ka kua mosheka kua o dia tse di botse
0: nete gona tata magopa le sogana wa tsebala go ema ka maoto la go bontsha re bo ka moso jwa lona le wa phalima a ka no felle tsa bona ke ditlhopha tse dingwa ya ka moswa mawatle khono felo ya lena ke efe mo go le sogana la lena evidence
2: a wa nawe mala ja mo go mana wa bala ga mana nka tawa go ruya nga bana go no ba bala go England kwa ga ore ga bona kai day by day wa improve ke amare le jaga ja di ya
0: o a beji mang
2: a wa la bana na ke ba beji la ke fa fitla go lana
0: le bo se go ba iwa go tlatsa palo le lena le nore ka hore ya ya ra loko go ba ile tswane le mogale le lena
2: ha ile le tlo mogale to ba le squad fa mecha defense forces sa Limpopo le sa Mpumalanga ke na go dikga tlo Limpopo ke ya Mpumalanga
0: ge a boa le go potse go dia eng go mo amogela morago
2: a wa ke se se nna go ke me le buri se re ne go dia ba ne mole tlo nya na go no le bo sha rong ana go go nne go fika mola go re tka pmaza
0: ya ke tloga ke le bo ga le na ba ga modiba a le tlo swara kgokgwana motho mongwe ka hore ebile ke mo khaotse le mmentse ga ba tamela ra tlhaba kgokgwana ga a boa
1: go bona na ke mola
0: ke mola ke leboga se se maitere ke lebogeng tate ba kgopa ke lebogeng bobedi jwa lena ge le re adimile nako mo go thobela FM le tsebeng gore le rena re tswela pele go thega bašimanyana re tswela pele go thega setlhopha sa naga gomme re leboga ge le ile la kgona go re belegela masogana a e le gorego le kgono re e kgantšha ka bona re a lebogatlhe
1: re
0: le bo ile
1: kudile
0: rena re le bo 66 e sara
1: 66
0: tata magopa
2: bo sa domo go bona
0: re le bo ga batlhomphegi
2: bolegolegole hala yo e
0: se mrena re tloga re le bo ga tle re me re tshe sebaka se re ba le bogeng ke ba ga lapala ga magopa gape lapala ga modiba bobedi mosogana a le a tseba gore ba ka kwa go la Mexico ga bialo ba tlo ba ya ka kwa go la Atlanta ka United States of America fao ba ya go ba yang go raloka fa le church re le beletse go papadi ya bona ya bobedi Czech Republic e o e be go etsa ga bialo gomme re tla bona gore na ka ba ile gore ba tla shuma byang go papadi ya bobedi ye ba tla tla go ya go yona fela go lefela gore dilo di tla tlhakana ra felletsa re re into yonke e tlhangene e bana yonke into e tlhangene

molodi o kwa go ka re a salmoya sa go mo tsheletse o re hey le na we jale salmoya se a thoma go thobela FM ya go tla khashola Africa borwa banna we city she say so ga se tsa go tsofa le tropong kholo ya polokwane happiness tsho ma ke ka se se ba ka mo tsheletse go tlo tloga ga bya le supera go ga bya le limited se se swae ka mara o ga ire botselela go tlo fitla ka ire ya senyane radio ya sa Yo yo, Africa kia dina lady. Ah la la, akone bala tum chele chim. Se chopa, sari papa ni kama lae la vanda vale. Kama gai vare, resari papa ni. Vare le saura luka, vare ya, ya vore abata mchimoni. Akone bala tum chele chim, akone bala FM honi sa vahole mchele chim. Tokare vale mga kudu, kam shumo mbo se oba udirile kum. Mabaleng a di papadi etse re tla bakai ge ka se be ka bona gore tlisa tsedi mo show mtheletsi kudu ga bya le ka le ka lor hey banna we mo go pokwa le fast picture dalo ya ona ka fa le Canada Mexico le America di nagatse o ka mo ka ga tsona ke tsona ben gae go ba mothotla re nna banna ke tsona ba amogedi ba meralo ko ye ya di papadi ya pinkishanelo ya mo go pokwa le Bjale re litile ka tetelo ebile re sa bogetse mo go tlefa mo re le go gona re nyaka go tlo bona gore na ga botse dinaga tse di tlo raloka bjang ke sefe setlhopha se banna we se ka thopago mogopo wa lefatshe re duma go nore Afrika borwa ya ga borena re tswela pele gore Afrika borwa se a vena. Ho ho, a hore tabore ka bo fokotsa na motheletsi. Awa, se ba ka se sala gona. Are ba fema, tar ba fema, tar ba fema, tar ba fema, tar ba fema. A hore taba, re le stopa sa go se ka mogai wa tse ba re seme ka ya kere. Gore ba le seme shitse ke gore a wa re di papa di jamo go po alfa. A hore taba motheletsi wa tsho bala FM re sa tlo ipsina fela ka tshe di ntshi. Ke di papa di dinya ka moya. Wa di papa di. Happiness tsho ba ma ke o ka re a sala mo ya sa go. Me ke re go ena kere. Leto le la le bebe la mino go tswa kontinenteng ya Afrika re le thoma kae Afrika ya dinale yonaway jane re go thomile re na le wena mareto re tloga re ina le wena makudula Gabon Sagabon la coche. Oh yeah, oh yeah.

0: Seke setiši sa gago ka mokibele se no re fela bjalo motšheletše sa re Afrika ya dinaledi ge e le ga bjalo gona. Sešupanako sela ke metsetšo lesometlhano ka morago ga iri ya botshelela re thabile re iketlile ke mokibelo. Se sengwe se botlhokwa seo re se dirago, re itlhokometse re ipabaletse gore mafelelo a beke le mathabo a gona a mangwe a tlhamatsege mathabo gape o tla nomokala setse o šašharekano o se gabotse pjalo go ne o nyaka fela motho go ne o itota go ne o itota se ka tla lebala gore lethabo le ne o tswela pele ga le fele se ka taga ke mokibelo wena wa ba taga ke la morena wa tla lebala gore lethabo le ke la dinako ka moka ge fela o sa bitse o phela ka gore yalo o tshwanetse go itlhokomela wena o leng ka gare ka sefatana ga tlhe tlhokomela gabotse tlhokomela gabotse o tlela ka shedi e le ge o ipsina ka Afrika ya dinaledi o tšee maikarabelo a yona le maele a yona ao a rego o tlela ka tlhokomelo ebile go otlela o seka wa nwa wa ba wa šomiša gape le sellathekeng sellathekeng se sewe hei le sona ena se re lo maikarabelo a dikotsi tše dingwe tšeo di diragalago mebileng bjale itlhokomeleng ke ba o tle di ka mokam le bana medi thobela FM tla lo phela e le fa maele ka dina go tshotlhe thobela FM mo shate what's it all about tabisho ke go tshetse gabon ya re bela ga la fa gabon ke go tshetse mo isa shu ba re ke Oliver Mgoma wala wa go tuma ka go setse dingwe tse pedi tse o kena go le go tshela tsona le nana ngwe lela Africa ya dina lady bane wa go pola go shela ya go ya bane e bile gape ke na le go tshela ya eco le ya o na la album e bile ba bitsa gore ke bane go no swana le gape ya le ge ke go tshetse go sha ya saga o na la album ba bitsa gore ke saga motho yo ke se kgwarisa go sha ya album ya saga ke angwa ga wa kitipedi itsela ya no bele go ka le tshetse le masobe pedi tsharo go ya matshe ngwa go ke tšema go le senyana masome tlano senyari a hlokofala ka letšatši la Super June ngwageng wa ketepedi le metso e tshelelago ketepedi tshela ke yena noli ga gabo gabone ge ba mothabela ba mmitla ba gore ke yena yena yowe ka leina la go ratega tatagwe e le tatagwe be e le morutiši ke yena o mongwe wa go tlhotlheletša kudu ditabeng tša mmino ebile mmino wa gagwe yena o noli ke bolela ka yena o le bangoma tsebaga kudu ka nageng ela ya Zambia go setiši se sa thobela FM le na re motseba Oliver Mgoma ebile re ya mothabela motheletši wa thobela FM re tswela pele ka lenaneole ke go swaretše ke go swaretše ke go swaretše dinaledi tše dingwešidi tša ka mono Afrika Borwa ke tše pedi eupša ke tlo go tšeela setee fela batho ba ebile ke bagatša ke monna le motsadi batho ba ke bagatša the best of Letambule Kafer Semenya go tšwa albumong ye ke tlo go tšeela košengwe bosekudu ya kha le tlo go tšea wa tseba ya go bušetša morago nako ela o bogo o sa le moswa o sa iketlile wa tseba o sa bilelago mmino wa fofankana wa tseba he le gono go gotswe a opea a bone molato a bone molato ka seo botheletši wa thobela FM ke a boyo
1: re tšwela pele goba lentšu la gago

0: Yo-yo! Kaifasimi ya Rotabela FM, Shate Watsibo, Libui Tabishum, Mogacha Letembuk, Yonawi, Mogacha Letembuk. Riko go botsa motheletsi ge go nale batho ba bangwe ba babedi ba o ba ka go ratisa go go ba ba go dumisa go go nyala go ba go nyalwa go ba go ba ka gare ga lenyalo ke batho ba babedi ba Kaifa Semenya le Letabulu. Hey banna we batse ba le ba rena ka ba ka mono Afrika Borwa ba o sa le go re ba tseba go le fasella mmino ba ba gona le rato re tle re bone marato ba tseba le ge ba ga bo rena kudu ba go ba le go ka gare ka industry ya mmino ba sa fitlhiselo ka manyalo a bona go ile go ka go ba le lenyalo le lengwe le legolo ka mono Afrika Borwa o tla le go pola motheletsi la mabrenda fancy ga ile a ba a nyalwa ka nako e be le tšhelete ntšhi go be go sa ka go a bona motho a nyalwa ka tšhelete ntšhi ka mokgwaoi ka mono Afrika Borwa brenda fancy o ile a nyalwa ka 30,000 rand nako yewe ya bongwaga bo sekete magolosenyana masomeseswai e be le tšhelete ngwe ntšhintšintšintšintšintšintšintšintši kudu ebile re sa lore gore go tla tsoga go amogelegile gore motho a ka nyalwa ka tšhelete e kalo eupša o nyetswe ka 30,000 rand Brenda Fassie ka yona nako ele lenyalo la gona le tšere nako e kakang lena oe lenyalo le lengwe le legologologologologologologolo hehe le mengwage a bile a ke tsebo gore a ke nyako go phosa eupša a se letše nako ke ba bangwe ba ba bjale tabe yalo thoma go nwata ka ba tseba le ba bangwe gape lefaseng la mmino marato a bona a sa fele lefelo manyalo a bona a sa fele lefelo e sego ka moka motheletsi wa Thobela FM e sego ka moka ba iponšhakatšhaka ga e sa le ba nyalwa simo ba sa le ka gare ga manyalo a bona o nawe ke dišetata ba gore a se bona ka moka eupša boati bja bona a taba tša bona a di fele lefelo tša marato ee le gone o ratana leo a ebile ba tlhalane ba tsewa kgorong ya tsheko ee bjalelebjalebjalelebjale You can let him bully the cave for some in you. Ah la la. Gae sale ba le gone ebile ba tsofala mmogo ba falalela dinageng tša ka ntle ba le mmogo ba boa mmogo ba ka metlha ge ke ba lebeletseng bjale ka diopedi ke bona se sengwe sa go feta sewe ke bona se sengwe sa go feta sewe ke gopola ga botse gore lenaneong la moremogolo ile ka boledišana le bona re na le re tlwaetsane go bolela le banyalane bao ba atlegilego kudu le ka boledišana le bona batho ba ei ba ratana lerato le lengwe la go tšhabiša ko go tša nnete Kaifa Semenya o ba re go wena Angelina I love you ke kgola gore ke leina la Letabulo la ka bokošeng ke no kgola fela bjalo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo happiness over makaona le wena ebile sekata le bala botheletši ka iriela ya bošupa godimo ga hlogo Stanford Stanley Matlou ka ba lekana fa a tlo roballa ditaba ka botlalo tša iri ya bošupa re na re gatela pele go Afrika ya dinaledi go na le naga ba e bitsa fela gore ke Côte d'Ivoire hei wa e tseba naga e ba re go ke Côte d'Ivoire ba e bitsa fela gore ke Côte d'Ivoire
1: aux femmes tristes de n'avoir pas eu d'enfant
0: nageng eo go na le mosadi ba mmitsa gore ke Alisophon
1: les enfants du monde entier sont vos enfants alors ne pleurez plus
0: mosadi o ke sekgwadisa koša nemlen ke leina la koša go tswa albamo yeo a e bitsago gore ke yalei tlhakapšhatlile ka yona re go fa yona
1: twiko
0: afrika ya dinaledi re ne iphine le rena botheletse go tlo fitlha ka e re isena godimo ga tlhogo re ena le wena makudula re ena le wena mareto a botse ba re sa go lese teka wena mona

Medumo le meritoto ya go tswa ka fale Ivory Coast. Ibi lar senye smakram. Khali busedi na go ka fale Ivory Coast. Côte d'Ivoire. Hotel Bamonya Ali Sofo. Ya go go skete magolo senyane. Maso be senyane se so. Ke tloga go Afrika ya dinale di re busedi na go ka mona ga e. Moko pana le mongwana te wa motho wa makhubidu. Mare ke Jeff Maluleke. Ga ba itheta ba ga Maluleke ba re. Hina e ba ngwana te ba tse ba bango. Ka sepedi ke gore re na re ba ngwana te ba tse ba le bake. Ke le ba itheta ba te phata matshwangane a ka Maluleke. Hima le hansi. Tiela ko sha go tswala pa mo ya gagwe ya go bitswa bukati. Ya mo go kitipe di pete. Ya jalo. Ari bjala. Ani ba mwana. Ya sintu. Bala mulana. Bo ditsumzisa kokwane. Ema shangwini ya mina.

0: bapapatso ba re maketse ya papatso monna man. Gona taba botsheletse re ke ketibele papatsong ke boya.
1: Re dira re poster, re commenta, le go arabišana. Eupša, di kgopolo ga dinamogola. Ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba. Etela elections.org.za Goba WhatsApp 060-88-0000 Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
2: E ka ba tšhupetšo ya CCMA, bothata le mechanic wa mathula tšatšing, kganetšo ya mekitlana, tlhalo ntle le dingangišano, Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao. Merero ya rena ke ya theko ya fase. Re akaretša tša selegae, bosenyi le taba tša mešomo. Boramolao ba rena ba emetše go thekga diiri tše 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka ya akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand. Tsenela lehono. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
3: Our house.
4: Yeah. Tabela FM house number 66. Ha di shane le gore Tabela FM tle ga tsaga geno. E fihlile. Se e ka ba se baka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So so le tlo se dira gore go be motho ba se foka. Ke go ngwala molaetsa o mo kopana. O hlalosa gore go reng Tabela FM se ntse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le gore o dula kae go 45849. Ke le 45849. Go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa kong wa gago. O ka ithopela 66,000 rand. Parishano ye tsola ka lobedi la di 30 June 2026. Gona le mabaka le dipielano. Parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Tobela FM 66.
5: Tobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
0: Boithabiso ke Tobela FM ka mokibelo gona. Sialemo ya sa soma gareng ga iri ya botshelela go tlhofitla ka iri ya senyale happiness jo ba ka le ka gare ga sona. Ke mo tswelele tshalo go gasetsa lenano le re re Africa way. Ke a dina le di khabile fela ka dina le di tsha mihuta huta tsha bana le basadi ba swa le ba khala ba le ba kekolo ha u panne we a go tsaba botheletsi. E se papa tshe nyewe ri le ka bembezages. Go tlhabeletsa sekoubo diabotic setlhopheng seo sa pembeza jazz band ke setlhopha sa mmino wa jazz botheletši ke go botse ke setlhopha sa mmino wa jazz ka guine ya ge ba sale ba mmitša gore ke the president's choice ke bolela ka sekoubo diabotic ke ka lebaka la gore ebile ka kgetho ya presidente go mo kgopelela setlhopheng seo gore banna we moswashu lena setlhopha sa rena sa naga sa jazz ka bonenageng ke letšee moswashu a tataišang moswashu ngwana o ke sekgwari banna we ba mmitša fela ba re ke the president's choice is choice ke a kgola o kwele lentšwe la gagwe ga ba go tlhabeleletša košeng yena yeo ya go bitswa telegram petšana ga fawe ke go tšeetše Jeff Maluleke a ile go a ka tlhomphwa ka sefoka sa kora re ke bone fa All Africa Music Awards ka ngwaga wa 2020 nnete gona a ikweletša sefoka sa kora pjale ka ba re ke the revelation of the year kore kutulo ya seopedi se se maatla ya ngwaga wawe wa 2020 motho o tswa Mpumalanga province gape yeo e šielanago melwane le province ya gabo rena ya Popo go tswa mo Tobela FM ga sa gona gana ka fale Bushbuck Ridge go sa ga go ya Kilimanjaro ya ngwa ga ke tipedi nne o itseba ga bo se rena le go tshiela yona ke go tshetse album ya go bitswa bokati ya ngwa ga ke tipedi pedi mo tshele tshwa Tobela FM ka go tshiela go sha a bitsa fela gore ke e re ka bona farm bjala bjo sintu e ke yona o lukile album ye o bjala bjo sintu nne tshona ha pekana lo go tshiela ya sengwe go sha fam ba ibitsa gore ke ntsatu wa mina ai dali wa mina zwidla sa mina hey hey a gona taba mutele tshi wa thobela fm ya ku ga bya le banne wi lele ba ka drc
5: si po jazz ale
0: la
5: nela
0: motho yo ona le masters wa mathematics Agents.

Stanford Study. O tima tlhoro ba le tshe tsa ba ka botlalo tsa iri ya bo shupa arbele bo geng arbele bo geng arbele bo geng arbele bo geng ke shuma le nomo no na milo tlo ba mogo to fika ka iri ya senyane tla ba du tshe ala go le faka iri ya seswa ya tlo go bala tshe re wedi tsa ba ka botlalo e bile re di kwela ba le re faka pila mo tele tshe re a tse ba re inkeng go dira ga lampia le bia le bia le bia le bia le bia le hey bia le bia le re na re go Africa ya dina lady o dal happiness tsa ba ma ke mo ga shile bo tshele tshe wa lana o lela Africa ya dina lady right seed of tshele tshe wa tse kata tala e bola tlhabile khobe ka motlwa re janna ka ledi ya kobolela ka Setswana se se tlololo a ga ka go dira diketlile botheletsi wa no no dilo lo gona fawe re tlo go thaga ra go tswara segoshi e re ke bona fa re sirpensa bo be di bia le go gona ke tlo rata go bolelishana le wena botheletsi yo wa tseba ke tlo rata go bolelishana le wena melomo nya ba bantsi ba rati ba di papadi gona bia le ke bafana bafana se bafana bafana se bafana bafana se bafana bafana se gona bia le ke ke be ke tla moshimong ka tsfata re tsa go tla moshimong ke theletsi ba sadiba ba ba bedi ba bolela Hare hey whatever ka metshola wa bafana bafana mogatsa ka mphounela mogatsa ka ntile tsa mphotsa re a gape wa fana bafana setse le 1 ke ra setse e sa le noto skapatsela sa Mexico kieti araha ke a go botsa ge ba fetola mawa mo ge ba ya sirpeng sa bobedi ke go botsa Mexico yo nusha engwe ke moka ya ba tse pedi kgatlano le bafana bafana metse wa fela au ke bana ka mo sadio ba are papa di le go fitla mafelelong ka re aga wa ba mgatsaka ke go buditse ha bafana bafana ha wa tseba keng batla go nyamisa kudu batla go nyamisa kudu ke polelo ke bere o ke tiele dite ar da ke sa itsena ka mo motho o rekile skipper ka mo motho o rekile skipper ya no di a tsona tshe ka mo e bana ape ke tiele dite polelo a gona bare e tla be e sa le ba qualify tse go raloka World Cup ye tla be sa le ge ba loketse ba fitlheletse malokele di a go raloka dipapadi tse tsa pepetšhanelo wa mogopo wa lefase eupša awa go šoma ga botse ona ae e wa tseba bafana bafana e tla go nyamiša le wena o kwele tse dingwe tsa go feta tse nna ke di kwelego eupša botheletse nna ke ya ka go botsa taba shi are ska le balang gore selo se khwele ya maoto ke papadi e bile a ke gane ba bang ba tla re ma ke papadi u ka pe ba ile re emela ba ile emela na ga batho bawe a ba tsonda go raloka ni ba di emetla argane ipya ke papadi ka mehla di hlophatse pedi ge di kopane se sengwe se tla thopa e le go se se kaone se tla ba se thupile ke dumela bafana bafana mahlatse le mahlagonolo e ke ba ka shoma ga botse go dipapadi tseo ba tshwanetse go ke go tlo di raloka ba di thopa ka moka gore re kgone go tswela pele motheletsi a re bathekgeng ke ba kgopelela thekgo go wena le kosišo e kaonenyana ya dipapadi ka baka kwa mosadi o le a re nna wa tseba matšhetšhe a ke no o nyaka go lebelela rugby fela ai nna wa tseba matšhetšhe a ona ke no o nyaka go lebelela rugby fela okay go lokile ke maikutlo a fapane pjale ke nyaka go tlo go akaretsa lenaneong le motheletši ke tlhe ke go maema ka 086-0002452 o tlo mpotse gore go lebeletse setlhopha se sa naga se go se lebeletse bafana bafana go se lebeletse setlhopha se sa naga re ka fitlha kae go se lebeletse setlhopha se sa naga re ka fitlha kae ke ra go se lebeletse go se lebeletse re ka fitlha kae re kitimela gape Ivory Coast.

0: go pika ba wa rena wa rra monna
1: mara na rena ke sa dumela man
0: bana wa rra mo go pika ba wa rena nna mara o kana malangwisha ke papa di etife mo go pika ba wa rena wa rra monna
1: a re ga re no ra bela go re tlisi ke nne tang re wi
0: a wa rapele gore re thope mo go po re bua lona
1: eh ga re ka wina wa tshepe ta bua re ra wa e bile ba ka fitha
0: be bale ro ho le bele tsi fitha kae wa
1: Ah,
0: wa re tsara mo
1: khautsunyana.
0: O a re ka se yo.
1: O bula le tsalo ka mo mangwe.
0: A pe bile ke Allah wa rra ka mo monna.
1: O ska nna mi samage. E no go delela we shu.
0: A bona re ke no miletse ngwana mme re ke no miletse o tswe ke.
1: Mele
0: mma. A go le FM. Ya le go tlhaga se Africa bona. Happiness of my ke ka re se alba ya sa go. Africa ke a dina lady.
2: Afrika ke na le re mogaramma go
0: be. Afrika bo Russia bena mafana. Bon, re bua kae wona?
2: Eh mogara, o bona ge ba tlo ba pala ka mogola.
0: Bona ba le bile re go butsise. Re ya di finaling re ya makhaola khanging le bomang. Re ya makhaola khanging le bomang. Oh,
2: ai mogara.
0: Eh,
2: a taba tsa ke di dia ga botse nka re hae ge re tlo bapala ka mogola.
0: Eh,
2: re a bua ga hae mo ga.
0: O ra o di tshulutse wa rra wa di lebeletse ka mo di agana.
2: Re ka se ke ra ba ra shireletsa le fela mo ga ga mo le re sontse re hlatsela ke re dile re antwe.
0: Wa ga tshule re antwe e utsha. Na kongwe wa tsaba re swa di se wona ganela lerking. Coachara ke re tsantsi re ya na mohlahli wa bona o ra go ba o ba sa re mohlomongwe iri ke thibele gore ba ska re nuisha iupya ke le ke go thopa papadi ka mo ke thibela gore re ska nuisha asilano le lengwe asilano ntwewe
2: o be a le ka yo le lile la pala la skela ba la mushumela nakwela re re betha ke Cameroon o ile a leleka lero la go tshwana le lebja le ga sanka la mmerekela ene o tsere dibapadi tseela e le gore o ba dutse mogaga o yang teng marumo wa gago o swantse gore o thome ka ona pele
0: ka boripan re ka fitlha kae wa re tloeletsa dipapadi ei a se lenaneo le wene re lo bolela ya rena re ka fitlha kae
2: Afrika ya dinaledi re bone gore mo go tselosometshela re ka sekara ba ra fitlhe
0: o e banna o gape bjalo e le gore re tselosometshela re ka se fitlhe gapa ona re o fitlha golene e kera go ya ka wena
2: Awa re go le mogala.
0: Tobela FM ya le khotla khaso la Africa bo happiness bo ma ke kera bo Africa dina lady. Africa ya dina lady.
3: Africa na le ga tema
0: le ga. Awa re go ne re ka buisana re ka fitla kae o le wa mafelele wa rra o no mpotse ile go taba re a di final le bo mang re a makhaola ka nyi le bo mang.
3: Re a makhaola ha ga tlo re mo go mgare ya go go tshwe.
0: apo ga se re ya makhaola khanyeng wa re ke boka re ya bua e tshaile aw makhaola khanyeng wa rra ro pinkisana la le bomang
3: wa re lo are fitse mo re ya bua tsala mo
0: ro fitla kai
3: o ma mo e ner mo go yo ra ke mo tsela ke tiri ke ke go mo futo bola ga tshai
0: o bo wena apo ra ra fitla felo
3: ara bi ja ke no ka ga se tshe jona mo go go di ga ona ga di papa
0: ke go kwela ngwane sho a go neta ma Tobela FM ya le go tla ka se la Africa bona happiness mo ka ka ra salwa sa o Africa ke a dina lady yo na wa re ka se fitlhe felo re go fika felo Africa bo ra ba fana ba fana si a fena Rauchi a mopo la ba phosa o boletse. Mayway ke so pele saka Cote d'Ivoire. Wila ka o pela ko sa ibisa fela o rekena na. Ya mo wa ke ti pedi. Le sume pedi. Ka yona ile ga o pela ka president Felix Houphouet-Boigny. a tlhokofetse kwa ngwa wa seketemagolosenyana masome supa tano a kere masome senyane tano

ba mmetša fela gore ke phapanoo go tswa ka DRC setša e tšhobaletše boroko bjo bogolo botšheletše a belegego ka ngwaga seketemagolosenyanemasomenne ga ne ka fa le nageng ya DRC Kinshasa ke motsemošate moe boikgantšho le sekgware sa ka fao DRC sa mmino wa sogos ke Antoine Dulmonsoete ke leina la gagwe ka botlalo la nnete ile yaka yaba leloko la setlhopha sela sa mmino wa jazz la go bitswa T-Pok Jazz nakong eo e le gore setlhopha seo sa mmino wa jazz sa go bitswa T-Pok Jazz sebe se sa etilwe pele ke re ke bone fam ya sebe se sa etilwe pele ke Luambo Makuyadi ke sekgware gape sa mmino wa jazz ntle le wa sogos ebile gape o ile ka tlhongwa setlhopha sa go bitsa gore ke Kekele Band ka ngwaga wa ketepedi ngwaga wa ketepedi go ka ona a lokolotsego albumo yeo ke go tšeetse go yona ya go bitswa Bell Army go yona ke go tšeetse go koša a e bitsa fela gore ke Malou ska lebala gore ke ile ka go tšeela ena ka koša ya gagwe ya go bitswa Bon Samaritan jana ga fao Giants of East Africa gulukile Super Mazembe Orchestra ba go tšeela magagamola wa koša ba ubitša fela gore ke Lukasi re kitimela ditabe motšheletši wa thobola FM wa tseba re na le wena maretho ra iketla ra iphila re gathatela e bola re ya ditabeng kang na banna we yona we Open is a circle to a canary in Ghana. Kwame Tumasi for fear. Oh, did I let your call? Shall I be a fellow or kill Odo Biba? We are kind of detail and kid what it's a high life. Hanaka found a ring in Ghana. Tala bala rotela go tseba mino se ripetsa bana.

0: kile re ke kwa motlhele tshifa a wa bana ke sapala Africa dinaledi
1: Africa dinaledi ntate
0: Africa dinaledi ngwanesho araba ke pale
1: ha o ntate ma ga ke sa wile ke edini go mane ke stella tshwe sa ntate ma ke sa wile ntate ma ga ke re go buile ka re ke di ro nya ka ke pe ka re ke mbira music ka ke mbira music e ba go re ke mmina wa katara
0: a go ne taba go re se wena le ka mo ka ba o ba rabile go bya le tshwari le ka katletse stella tshwese ka mmino wa gago wa mbira ko be go ile ditswana ka fa lena ga Zimbabwe a go ne taba go ile ditswa basadi ngwane tsho go ya ka se sengwe sa setso sa bona ke go lebogile dilo di fetugile bya le ke a leboga mothopeng
1: ke go leboga tsamaka
0: a ge ka mo ka ga lena le rilego ke stella tshwese mosadi mosadi yo la balari muhuta wa mmino go tswa tlhagong o bo ile bitswe basadi ka Zimbabwe go ya ka setso se sengwe sa bona ke mmino wa mbira le nepile lena ka moka le rile go yale ei stella tshwese o fetedi tshele mo rodi a ge Virginia mo kwesho tshela ko se bile ke go laela motheletsi ya stella tshwese ba re go goena re bana bangu go tswa go the healing tree the best of stella tshwese album ya gagwe ke angwaga se ke tima go losinyane masome senyane se soi ke tswile nna motheletsi re le ba ditabeng ka botlhalo tsa iri ya senyane Stanford Steny Mahlor balela tsona ka bra ga fawe Six Mohasho tabala gana fam arke khatoya ka sala ga botsa mutheleji ka tla ka ipsina nago ba le wena

0: a ke na mela jwala a ke na mela a ke topa mola cha fano go tswa 086 a 002452 ke go rena bona ba ratile fike ya go magala dumela
1: e le ga re se tsenka ke
0: re a rona le kae
1: a rona mana a ke go tla yela ya ntama ya the commandment la
0: mana the first commandment o skido
1: e bro re go kopela ga re tsana mana
0: re a le bagatse
1: Aba
0: dumele ka fa Jeff Tato ba le famous shot ke go amogela le wena dumela.
2: Letswe.
0: Yebo.
2: Le ga re ga ya bo.
0: Rona le kae?
2: O bona le ke fulese ya go ngwa re itu.
0: Ke na lwe.
2: Ke ne go skukhu.
0: Yebo.
2: Ke gratine ya oskido.
0: Oskido the first commandment.
2: Exactly. Tra ve se kopela bo di number tsa tsa WhatsApp e o re la ka skiti mana. Ke pala go tswara mana.
0: Ke tla di bolela gape se kwa fela pelo.
2: Ke ya please se please go ya pro.
0: Ke tla e ketela jona ba di bele ka bongwa ritse.
2: Ka gore di bolela di mana budi wa ga ba di mana ka mopolokwane.
0: Hallelujah. Thola FM shot what's the way time show 086 at 002452 ke nomoro wa magala dumela.
2: Project.
0: Yebo.
2: Ba bala go bolela ga.
0: Ba la ralena.
2: Ba ma mastiri.
0: E go tswa botsa mwana ra golo.
2: Ke re ba tsai ba mo re le mole ba lo e ka re mwana le nou tsha ngwe tshe a le le tshe ho lo kwane
0: re be re sa khumana memo ke ka fa bona re ho mo tsara bakeji
2: a wa ba re memo le ba tsaka dipene thank you brother
0: a ba di bele ka fa o tswela fa bo sha tsa ke ho mo galala mena dumela
2: e mzeka ze
0: yebo
2: e le kae mwana re
0: re bona le kae
2: a wa rona o bolela le moleke filmon mampa ka mo ga molepo a mama tsaka mo
0: ke na le lena
2: ya ba tsadi ba mole ba lui ka pleasure man le tlhoka le megolo kwa ne le ngwana e tswa bana le go mokilile tu
0: le bidi tse ba mama tsa fela rena ba mo bo shega le kwa maripathekong tabe ga re tsebe ye
2: a le tsebe
0: re kwa ka ba makubu
2: a wa mara ke be le mo phalala ka moka o itse wa o ka botse mo lepo ma
0: a ba ri bele ka mari pathe go le ka fao
2: mora naka
0: e tsela fa mo shate ke go amogela dumela
3: ke project man
0: yebo
3: re mbraga
0: a wa le tswena me
3: a wa bula la lo ska mo re fika mo le jima sho bothe
0: ke na le wena Oscar
3: a ke tsama lo skido
0: Oskido
3: e dira
0: a ba ri bele ka fao ma sho botleng
3: Awe.
0: A tswela FM ke go magana le wena dumela.
4: Ke bele le kae?
0: Rona le kae?
4: Rona. Solomon sia di go dipere.
0: Ka dipere?
4: Eh.
0: Aha.
4: Eh ke tsama le Oskido.
0: The first commandment.
4: Eh.
0: Aba dumela ka fa o dipere.
4: Thank you mre. Ne go ne ke tswa go tsena batho.
0: Re a le amogela mo go tshobela FM tle.
4: Go botsata o tsena mase papa.
0: Go botsata o tsena ka nnete.
4: Jo tla dimrena ke.
0: E kwa se.
5: Ke ba ke la mathomo tshele tsa Thobela FM. O amogetswe.
6: Wow.
5: Thobela FM. Mo shato wa tsebone.
0: Ala re go amogetse ka nnete ba tshwaka kwa dipere ke Thobela FM mo shato wa tsebole boithabiso. Ntumela ke feta ka moko re ke shake ya bua.
7: Ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko. Kwa le go tshoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditshelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelelo gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.

0: siopo yaga mamelo mo katoga itoga na fuerte.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Makado Shile ikadile ka lebua maotong a dithaba
3: e kgwetse go 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
2: E kgopele, e kwe, e rate, gobane mmino wa bolela mo go ke kgetho ya ka.
4: Hashtag kgetho ya ka, dumela, six man dumela. E kgopela o mpapele le pina ya King Monada. A re tsena mo, tsena mo, tsena mo, tsena mo. Bela morago wa tuma, bela morago wa tuma. Ke nna mokgadi di re tapelang damagore ka morago ka kereke ka mošimo gae a masa.

0: Fatanareng, le ka lapeng la gago. Go kwagala fela Thobela FM mo nakong ye. E kgopele, e kwe, e rate, gobane mmino wa bolela mo go ke kgetho ya ka.
1: Thobela ka mo Thobela FM, go kgetho ya ka ke kgopela le nrelokele koša ya dikgalala tša Orange Farmer. Ba re Rabaki, ke a kgopela kgetho ya ka. Le nralokele koša ya dikgalala tša Orange Farm. Ba re Rabaki, ke a kgopela. Ke a Sesotho koša e, a e be kgotso.

0: DJ Zindo, Megizakiwe. Okula kapi chile kocha kota home woodlocks DJ featuring Velocity. It's good job, Baba. Mahoto bela FM lo kota kasho la Africa for 87.6 and 92.1. Moshate wadi ale moya moshate kwa sivo liwe tabisho. I found a kid medicine na kona kasa super say. Kirimela kimela molo kwa lo kona home. Nagina oka sini wa garadebe DJ Oka. Ay man. Bona ke fikilese ya le mo se ga go home ke re bona boya. Mpo puo fa we o tle o tsile le nna. Mo go tafole ya metswako ke na le metswako fa go tloba go fa yone pa fela. Le gono le ni di tloba di fetogile. Di tlo fetoga go me ke na pe go bona ke re bona. Ke ba rena le papa di magareng ga tlhopa sala sa Brazil. E tlo ba tsara mo fa le tlhopa sala sa Morocco ka iriela ya le sobepedi. Gomme e tlo re betsa fela kota re ya ka mona e rila bo sengwe pedi ya balore ke ya netsa fale ke fa setšhaba Motshwane gomme tle ba sepela fale maphalle ka molagola okolano foaka gomme tle ba re tšhetša yona ka bogori le botswiriri tafolo ya motswako a e tlo ba ka mogololotwa le tlwetse ka gona ipa fela re tlo felela re kgaola re ya ko o bona ke re tlo kgaola re ya ko o bona ga tla ra boa gape motlhomong ka e rila ya bobedi maseng fa le rena ba re ba feleletša a re tlo ba lenako e ntšhi le kgono le ipa fela ai botse botoko o dumedišwa fela gomme ra ba ra sena ka papadi e le tle ba re fa yona ka bokgwari le botswerere sex mona ke ao leboga mona ke ao leboga sex ke ao kwa fa gore a bona wena o nyako tšhaba ka nna mona o nyako tšhaba ka nna o nyako gore a kwa tsedi tšetša kgolo ya maoto je a o ka re ai bona sex nke o te monna mo mtlhomo botsise fa gorena o ka tsene wena ka nako ya gago nako tse o raga kgwele ya maoto mo o diregang ka wena ge o ka kwa thoko tse tša moletse tsela wa butšha ka nna o tla o botsa gore o ka bona o ka ne o kgona o ne o nweša le mo senteng ee ba tla o botsa o botsiše ka nna ba tla o botsa gore mthakola e bjale kotsi kudumane mo senteng mola wa nweša
1: Makado Shile ikadile ka lebua maotong a dithaba
2: ikhwetše 88.3 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobela FM Moshate wa tsebo le boithabišo
0: Moshate kwa tsebo le boithabišo Moshate ke wa dialemo ya 87.6 92.1 ba re thopa o bo thope ka SABC Plus setleng se sa papadi sa magopo wa lefase wa FIFA o ka ithopela ye nngwe ya di-PlayStation 5 go bonolo fela gore ra seo raloka gomme o thope ya appong ya SABC Plus o šomiša Android goba iOS gomme o downloade le gono pele papadi e thoma a gare ba dipotšišo ka moka gomme o romele dikarabo tša gago sefeto ke sebaka seo downloada app ya SABC Plus go bonolo gomme o thoma go raloka Hona le mabaka le dipelano.
3: Le fase ka mo ka le lebeletse dipapadi tsa mogopo wa lefase. FIFA World Cup 2026 e fihlile. Thobela FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada. Motsotso o mongwe le o mongwe.
4: Theletša mabosa dipapadi tse go Thobela FM go ipsena ka boithabišo le tshedimošo.
5: E le khutla ya mathamothamo Afrika Borwa ba inwisa mo dipapadi tsa mogopo wa lefase.
4: E le gare re bafana ka ofela mogopo Who won Fasi? You are in.
3: All of us.
4: All in.
3: Gaufena.
6: Je Oka, DJ Oka, happy 66 years. Tobela FN o ba ngkhupotsa malume Justizungu o ngkhupotsa mahlapa masi o ngkhupotsa champ miseramo webo o ngkhupotsa munna wa maune mutitias tu so wa Belmaraka wa wa we wa botlhabi wa khumetsa mafisa wa mahlapi khumetsa mafisa munna le mpampa wa we wa Sibutu mawa buya wari a DJ Oka wa ngkhupotsa Max Mix sa mujapelo ene na